Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Binabati po namin kayo na isang mapagpalang umaga, lalong-lalo na po ang mga nakikinig dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulao, Baler, San Mabaysia, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales hanggang dito po sa Bulacan. At syempre sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro, no? At mga nakikinig po sa Facebook pages po natin, Adventist World Radio Manila, at ang YouTube channel natin na Mga Pangakong Hindi Nabibigo. Kung hindi nyo po na-like yan, ay like and share na po. At mga nakikinig dito sa Mega Manila, 89.1 FM. Yan. Ang mga numero po natin, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Ikaw ba ay puno ng problema sa buhay at gusto mo nang matapos ang lahat at mawala na ang mga problema ang kinakaharap mo? Hindi po masama ang ganyang isipan. Sa banal na kasulatan, actually, ay may ganyan ding nakasulat. Pero hindi dahil sa problema, kundi dahil sa kagustuhan na makamit ang pangako ni Jesus. Sabi kasi sa Apokalipsis 22:20, no? Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, tunay na ako'y darating na madali. Siya nawa, amen, o pumarito ka, Panginoong Jesus. Ipinangako ni Jesus ang kanyang tiyak at malapit na pagbabalik. At ang bayan ng Diyos ay tumutugon ng may pananampalataya, kahandaan at pananabik. Hindi ho nagtatapos ang Apokalipsis sa mga halimaw o mga hatol o mga babala. Ito po ay nagtatapos sa isang persona. Si Jesus ang isang pangako. No? Ang huling naitala ng salita ng ating Panginoong Jesucristo ay nakasulat doon ay hindi tungkol sa kautusan o sa paghatol. No? Ang pinakahuling tala po ay tungkol sa kanyang pagbabalik. Ang sabi doon, tunay na ako'y darating na madali. At tayo naman, ang iglesia ay tumutugon at hindi ho natatakot, kundi tayo ay tumugon na may pananabik na sinasabing, oo, pumarito ka, Panginoong Jesus. Ang sabi sa aklat ng Great Controversy, page 299, ang pagdating ng Panginoon ay sa lahat ng panahon naging pag-asa ng kanyang mga tunay na tagasunod. Kaya naman ang huli, huwag nating isipin na umalis ang ating Panginoon at marami tayong mga babalang napakinggan. Ang huli na makikita po natin sa banal na kasulatan, ako ay madaling bumabalik. Ang ganda ng pangako natin, Panginoon. Panghawakan po natin ito. At huwag tayong mawala ng pag-asa, kundi tayo ay lubos na manalig sa ating Panginoon dahil siya ay muling babalik. Tingnan po muli natin ang ating pong teksto, no? Sa Revelation 22:20, sa English naman po, He which has testified these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. Ulitin natin, Revelation 22:20, He which testifieth this thing saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. Now, meron po tayong ilang puntos sa pagtutuunan ng pansin dito po sa teksto na ito. Siyempre, dahil ang ating Panginoon ay babalik, gamitin natin ang word na come. C-O-M-E. Yan, tingnan po natin letter C. Christ Himself gives the promise. No? Si Kristo mismo ang nagbigay po ng pangako. And letter O, our hope is certain.

0: tiyak ang ating pong pag-asa. Hindi nakabase sa kung ano paman. Ito po ay nakabase sa salita mismo ng ating Panginoong Jesus. Letter M, message of immense. Message of imminence. No? Mensahe ng pagiging nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Na letter E, expectant response of the church. Ano ba yung tugon ng iglesia? No? At syempre, inaasam ang pagbabalik ng ating Panginoon. So yan po ang puntos natin, no? At tandaan natin yung word na come, no? At ang pinakauna ating pong pagtuunan ng pansin, si Christ himself gives the promise, no? Hindi po kung sino ang nagsabi ng pangako, ang ating Panginoon. Sabi doon sa text, "He which testifieth these things said." Ang nagpatotoo sa mga bagay nito ay nagsasabi. Ang pangako pong ito ay direktang nagmula mismo sa ating Panginoong Jesus. Siya ang tapat at tunay na saksi. Hindi po siya kailanman nabigo, no, sa kanya po mga salita. Ang kapangyarihan ng pangako ng ating Panginoon, ito po ay nagsasalaysay kung sino ang nagsasalita. Wala pong napakong pangako ang ating Panginoon. Lahat po ay kanyang ginawa. Ang pinakahuli na lang na hinihintay natin na mangyayari ay yung sinabi niyang, "Ako ay muling babalik." No? So, kung lahat ng mga pangako ng ating Panginoon, wala pa ni isa ang hindi nagkatotoo. Iisipin pa po ba natin, baka hindi na magkakatotoo yung pinakahuli niyang pangako. Oh? Ayun na nga po ang nagpatunay, no? Lahat ng kanyang pangako ay nagtotoo, nagkatotoo. Ibig sabihin, yung huli na kanyang pangako na siya po ay babalik, ay mangyayari din. Sa Revelation 1:5, Jesus Christ, who is faithful witness, no? Ang ating Panginoong Jesucristo, siya po mismo ang tunay at tapat na saksi. At John 14:3, sabi naman doon, "I will come again and receive you unto myself." No? Ako ay muling babalik. Kung si MacArthur nga po, no, ay nagsabi na siya ay babalik, ang ating Panginoon pa kaya? No? At si MacArthur ay nagkatotoo, hindi nga natin alam kung kailan siya babalik nung sinabi niya yon. Pero ngayon, siya ay nakita natin na bumalik. At, alam natin, no, ng ating Panginoon din na nangako na siya ay babalik. Mangyayari din po ito. Sa Christ Object Lesson, page 148, ang mga pangako ni Kristo ay kasing tatag ng kanyang trono. No, talaga po may pinagbabasihan. Talagang matatag ang pangako ng ating Panginoon. Kaya magtiwala po tayo sa pangako. Hindi sa mga panahon, hindi sa mga uso, no? Kundi magtiwala tayo dun sa nangako mismo. Dahil iniisip natin siguro, no? Tagal-tagal na, ilang taon na. Sabi nga ng lolo ko, oh, baka hindi ka naman kapag-college, no? No, nung ako po ay bata pa, sabi niya, baka hindi ka na makapag-college, hindi ka na makapag-asawa, hindi ka na magkaroon ng anak. Ako po ay mukhang lolo na, pero wala pang apo. Ay, hindi pa dumadating ang ating Panginoon. Pero ibig sabihin po ba, hindi na siya dadating? Hindi po. Kung noon, sinasabi ng lolo ko, malapit nang dumating ang ating Panginoon, ngayon ay, nako, mas higit na mas malapit ngayon ang pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? So talaga po, yung unang puntos na binabanggit po sa atin, Christ himself gives the promise, no? Siya po mismo ang nagbigay ng pangako. Kaya kailangan natin itong panghawakan. Point 2, no? Our hope is certain, not speculation, no? Ating pong pag-asa, ito po ay tiyak. Hindi po ito haka-haka. No? Surely I come. Yun po ang sabi po dun sa text. Tunay na ako ay darating. Ang salita pong tunay ay nagpapahayag ng katiyakan. Hindi po posibilidad. No? Pag sinabing surely, no? Hindi po ito optional. Talagang totoo na mangyayari. No? Ang ikalawang pagparito na ating Panginoon, hindi po ito theory lamang. Ito po ay guaranteed. na mangyayari. Kaya ang pangako natin, Panginoong Diyos, hindi po kailanman nagiging pag-aalanlangan, no? Hindi po alanganin, kundi ito po ay sigurado. Although iniisip natin parang nadi-delay ang katuparan, pero ito po ay mangyayari pa rin. Sabi po sa Hebrews 10:37, "He that shall come and will not tarry." No? Ibig sabihin, ang pagparito ng ating Panginoon ay mangyayari, siya po ay darating, hindi po siya magluluwat, no? Hindi siya nagpapatagal. No? Minsan, ganyan ang nangyayari. Teka, sandali. Sandali lang muna. Hintay ka lang dyan. No? May plano kasi ang ating Panginoon. May timetable kasi ang ating Panginoon. Pag sinabi niya ganitong oras siya dadating. Hindi nga lang niya sinabi sa atin kung kailan. Pero talagang sinabi niya, basta darating ako dyan. So Numbers 23:19, "He had said, and shall he do it not?" No? Sinabi po niya, hindi ba niya talaga gagawin? No, talagang gagawin ito ng ating Panginoon. Sabi sa Patriarchs and Prophets, page 722, "God's promises are never broken." No, ang pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi po ito kailanman nasisira. No? Hindi katulad po natin kapag tayo ay nangako, no? Promises are made to be broken. Pero ang ating Panginoon, no? Kapag alam niyo po kasi walang joke-joke, no? Sa ating Panginoon, tayo pwede pa tayong mag-joke, no? Marami mga pagkakataon, no? Joke lang, no? Pupunta ako dyan, joke-joke lang. hindi naman talaga nangyayari, no? Pero ating Panginoon, hindi po kasi siya nagsasabi ng isang bagay na hindi niya gagawin. Lahat ng sinasabi ng ating Panginoon, ginagawa po niya o ginawa niya yung kanyang sinabi. No? Kaya nga tayo, no, sa buhay po natin, nangangako tayo, pero minsan hindi natin tinutupad. Ang Panginoong Diyos, siya po ay nangako at ito po ay kanyang gagawin. Okay? At ang pangatlong puntos doon sa ating pong acronym, letter M, message of imminence. No? Quickly, ang binabanggit. Ang mensahe na pagiging malapit na ito po ay madali. Ang sabi po doon, "I come quickly." No? Ako ay darating lang madali. Pero ba't iniisip natin parang hindi nagtatagal? Gusto natin, oro mismo, ayan na. No? Ang madali ay tumutukoy po sa katiyakan. At bigla ang pagdating, hindi po yung pagkaantala. No? Ibig sabihin, mabilis na dumadating ang ating Panginoon. Doon sa oras na dapat po siyang dadating, ay mabilis po siyang dumarating. Ang oras ng Diyos, ito po ay sakdal. No? Hindi po ito tila mabagal sa ating paningin. Ito po ang pagbabalik ng ating Panginoon ay di inaasahan. Pero eksaktong nasa tamang panahon. Tayo, hindi natin inaasahan na darating ngayon o bukas ang pagbabalik ng ating Panginoon, pero talagang mangyayari na darating ang ating Panginoon. Hindi po natin kailangan magduda sa ating Panginoon, nandyan. Ito ay mangyayari sa ating pong panahon. So 1 Peter 3:9, "The Lord is not slack concerning His promise." No? Ang ating Panginoon hindi magluluwat, no, sa kanyang pangako. Hindi po siya parang nagdadalawang isip, no, sa kanyang pangako. Ito po ay mangyayari dahil ito ay sinabi ng ating Panginoon. At siya ang tawag, panawagan sa atin ng ating Panginoon. Makikita natin sa Matthew 22:44. "Be ye also ready," no? Kayo rin ay maging handa, no? Maging handa daw tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Alam niyo po, no, yung pagbabalik ng ating Panginoon ay merong timetable 'yan. Yung sinabing mabilis at nagmamadali, ibig sabihin, nagmamadali na siya pero ang tagal pa rin, no? Minsan tayo po ay ano, ngayon ay meron tayong mga gadgets, no? Noon ay hindi natin alam kung nasaan na. No? Ngayon, kung meron kayong phone na meron nakakonnect kayo doon sa data, no? Ngayon alam nyo kung nasaan yung anak ninyo, for example, o anak yung asawa ninyo, o yung pamilya ninyo. Meron pa tayong tinatawag ng mga air tags, no? Alam ninyo kung nasaan yung, kung nawala ninyo yung inyong bag, ay makikita nyo ulit kung nasaan ito, no? Kapag ka ang inyong kapamilya o inyong mahal sa buhay ay padating, usually hindi na natin sinasabi, oh, anong oras ka ba dadating? No? Ah, basta darating ako dyan. O ngayon, makikita nyo na kung nasaan na siya. Sa cellphone, no? Nagbiblink yun na ganun. Ah, nandiyan na siya sa Marilao. Ah, nandiyan na siya sa may Bukawi na, so toll gate. O, malapit na, 1 minute na lang yan, 2 minutes. Alam na natin, no? Hindi na natin kailangan tanong, oh, nasaan ka na ba? Oh, ah, basta nandito na ako. Minsan nagsisilungaling pa yung iba, no? Sasabihin, ah, nasaan ka na ba? Oh, nandito na ako. Traffic eh, no? Kahit hindi naman traffic. Kaya nga minsan, no, kapag kayo ay nasa jeep, no? At kayo ay nandoon, nagbabyahe kayo, merong sumagot na telepono at tinatanong siya kung nasaan na siya. Minsan tumataas yung kilay po natin dahil yung nandoon, kasakay natin ay nagsisinungaling, no? Na sinasabi, eh, nandito na ako. Na, halimbawa, nandito na ako sa BBB. No? Alam ba yung BBB sa may Valenzuela po yan. Na, yung pala, nandun pa siya sa ano, no? Monumento. No? Minsan na, oh, bakit nagsisinungaling to? No? Pero, ang binabanggit po dito, kailangan daw po nating handa. No? Hindi dapat tayo nagpapatumpik-tumpik. Although hindi natin alam kung nasaan ang ating Panginoon, nandun na siguro sa Saturn, okay, Orion, no, constellation. Hindi po nagmamadali ang ating Panginoon, talagang matulin, no? Pero nasa tamang panahon ang ating Panginoon. Kaya kailangan ready tayo. Alam niyo, dalawa po ang pagtutuunan natin ng pansin ng paghahanda actually, eh, no? Dalawa, yung pagbabalik ng ating Panginoon, which is makikita ang ating Panginoon natin sa alapaap na bumabalik at yung kamatayan po natin. Okay? Yung pabalik ng ating Panginoon, maaring hindi mangyayari sa generation po natin. Okay? Or ito ay hindi nangyari sa generation ng lolo ko, o hindi ito nangyari doon sa generation ng mga apostles, o hindi ito nangyari doon sa generation nila Ellen White, no? Pero nangyari ang pagbabalik ng ating Panginoon sa kanilang generation dahil sa kanila ay namatay, no? Ano ang ibig sabihin? Oy, hindi nga dumating eh doon sa generation nila, pero namatay sila, di ba po? Okay? So ibig sabihin, kapag ang isang tao ay namatay, no? Mawawala na yung kanyang isip, hindi na niya alam kung ano ang mangyayari. Tayo rin, ganun din. Di ba kapag kayo natutulog, no, matulog kayo at hindi nyo nakita yung oras, hindi nyo alam kung ilang oras kayo natulog. No? Pero pag gising ninyo ay nagising kayo sa bahay ninyo. Kasi ganito po yun. Kapag ikaw ay namatay, mawawala yung isipan mo. Yung isipan mo, hindi mo na alam kung anong nangyayari. Pag binuhay ka ng Panginoon sa pangalawang pagbabalik ay parang natulog ka lang nung gabi, kinabukasan, gumising ka, nandiyan na ang ating Panginoon. No? Makikita mo na siya sa alapaap ng mga langit. No? So, ibig sabihin, parang hindi mo alam kung ilan panahon ang nangyari, maliban na lang sa tanungin mo yung mga kasama mo. Uy, ilang anong taon na ba? No, pagtanong mo na ganyan. Saka mo malalaman na ilang taon ka na pala. Pero, no, sa paggising mo, ay yun na yung pagbabalik ng ating Panginoon. So ano yung paghahandaan natin? Dalawa, it might be we need to be prepared for our own death. No? Tayo ba ay kay Kristo? No? Kung tayo ay mamamatay? O tayo ba ay kay Kristo sa kanyang pagbabalik? Pero napaka-importante po kasi. Maaring ngayon ay nagdadalawang isip pa tayo na hindi pa dadating sa generation natin na ating Panginoon. Pero eventually, darating ang kamatayan natin. Ito ay sigurado. Sa inyo bang pagkamatay, na kay Kristo ba tayo? Ready ba tayo sa pagkamatay po natin? Sabi po sa Desire of Ages, page 633, to those who are watching, the coming of Christ will not be delayed. No? Ganun din po, ang kamatayan natin, it will not be delayed. It will come whether we like it or not. No? It might be nearer than we expect. Okay? Ako po ay 55 years old na. Tama ba? 54 pa lang pala. Hindi pa 55. 54 years old. Hindi ko alam. Yung tatay ko ay 82 na po ngayon. No? Hindi ko alam kung aabot pa ako doon sa 82 years old. Ang hinihintay natin ngayon, either from time, from 54 years old ako hanggang 80 ako, kung doon ako mamamatay, ay dadating kaya ang panahon, ang Panginoon, doon sa paghihintay ko mula ngayon hanggang 80 years old. Pero, no, kailangan maging handa pa rin ako dahil sa hindi ko alam bukas makalawa or two years or 4 years ay mamamatay na ako. Wala po kasing nakakalam. Now, hindi ko po tinatakot, no? Hindi ko kayo tinatakot. Dahil ito ay, these are facts of life, no? Ito po ay talagang mangyayari. Kailangan tayo maging handa, no? Kailangan mabuhay tayo na handa, no? At hindi po tayo nagdadalawang isip kung tayo mananalig sa Panginoon o hindi. Kailangan sa araw-araw na relations po natin, handa po tayo sa either pagbabalik ng ating Panginoon o pagtatapos ng ating pong buhay. Okay? Ang pinaka-apat na puntos po, letter E, expectant response of the church, no? Amen. Sabi po doon sa text, even so come Lord Jesus, no? Amen. O pumarito ka, Panginoong Jesus. Hindi ito takot. Ito po ay pananabik. Ang mga tinubos ay hindi natatakot sa pagbabalik ni Kristo, no? Sila po ay umaasa, no? Ito po ay kanilang inaasam-asam na pagbabalik. Ang pag-ibig kay Kristo ay ginagawang panalangin, no? Ito po ay prophecy, ito po ay panalangin. Katulad ng bin-explain po natin sa kanila, dalawa. Do we accept, no? Nananabik. Wala naman sigurong nananabik sa kamatayan, no? Pero kung ang kamatayan ay darating at tayo ay handa, magiging payapa po tayo. Alam po kasi natin, ang kamatayan hindi ito tuldok. Ito ay parang isang chapter lang. At pag inilipat mo yung papel, ay sunod na chapter, which is the second coming of Christ and eternal life. Hindi ho tayo matatakot kung tayo ay na kay Kristo. Sabi po sa 2 Timothy 4:8, all them also that love his appearing, no? Kung tayo ay nasa ating Panginoon, umiibig po tayo sa Kanya, gugustuhin po natin makita siya sa Kanyang pagbabalik. At sa ating pagmulat ng ating pong mga mata, nandyan ang ating Panginoon. Siya po ay nandyan. At tatanggapin tayo, dadalhin tayo sa langit na bayan. Sabi pa sa Philippians 3:20, we look for the Savior, no? Naghihintay po tayo sa tagapagligtas. Kaya nga, let us continue having a relationship with Christ. Dahil siya lamang ang pagpangliligtas sa bawat isa sa atin. So Great Controversy, page 427. Those who love Jesus will welcome His appearing. No? Yaong mga umiibig kay Jesus ay sasalubungin ng may galak ang Kanyang pagpapakita. No? Oh, katulad rin ng sinasabi po sa Thessalonians, no? Wag daw po tayong magdalamhati, 'di ba, pag may namatay, no? Nagdadalamhati tayo na parang walang pag-asa. Wag daw po ganun, no? Dahil kung kilala natin ang ating Panginoon na tayo ay ililigtas, na siya ang tumubos sa atin, kahit ang kinakaharap natin ay yung second coming of Christ o yung ating kamatayan, magiging masaya pa rin po tayo sapagkat alam po natin, ito ay isang yugto lamang at kapag itinuloy mo, makakasama na natin na ating Panginoon magpakailanman, no? At tayo po ay sasa Panginoon, no? Forever until eternity. Kaya, tanungin po natin yung sarili natin, inaabangan po ba natin ang pagbabalik, ng ating Panginoon? O ito po ay kinakatakutan natin? Ang pananabik ba natin ay lumalago, no? Kung saan ang pag-ibig rin natin sa ating Panginoon ay tumitindi at lumalakas. O kaya nga, sa ating pong buhay, tayo binago ng ating Panginoon, no? Tayo po ay siya ay nagbibigay ng pag-asa sa ating pong buhay. Yung pagbabalik ng ating Panginoon, nililinis tayo. Tayo po ay inaayos ang ating pong mga katwiran at tayo po ay nagiging tapat sa ating Panginoon. Sabi pa sa 1 John 3, every man that hath his hope purified himself. Kung tayo ay meron pong pag-asa, no? Tayo po ay nagsisikap din naman na sundin ng ating Panginoon para tayo po ay maging malinis, no? Yan ang napaka-importante, na tayo ay sumapanginoon, sumasa Panginoon. Kaya naman, hindi po natatapos ang Biblia sa isang tanong, no? Kundi ang Biblia ay natapos sa isang pangako at isang panalangin, come Lord Jesus, no? At tingnan po muna natin, ulitin natin yung puntos. Letter C, O-M-E. We have 4 points, no? Letter C, Christ Himself gives the promise, no? Tandaan po natin yan. Si Kristo mismo ang nangako, no? At alam kong susundin niya ang pangako. Letter O, our hope is certain. Tiyak ang pangako ng ating Panginoon. Ito po ay mangyayari. And letter M, message of imminence, no? Ang pagbabalik ng ating Panginoon, ang mensahe ay ano, nalalapit. And letter E, expectant response of the church. Ano yung naging tugon po natin? Inaasam natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Si Jesus mismo ang tunay nagsabi, ako ay darating na madali, no? At ang iglesia naman ay sumagot, oo, pumarito ka Panginoong Jesus. Isang nobya ang hindi po natakot sa araw ng kanyang kasal. Siya po ay naghahanda, no, na may kagalakan. Dahil alam niya na mahal siya ng kanyang nobyo. Ganun din ang ating Panginoon. Hindi po tayo naghihintay sa kapahamakan po natin. Hindi tayo naghihintay na may takot. No? Naghihintay po tayo sa kaligtasan. No? Tayo po ay namumuhay na handa. Nananalangin tayo araw-araw na sinasabing, Panginoon, dumating ka, siya nawa. Patuloy po nating panghawakan ang pangako ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Patuloy po kaming umaasa na kayo ang kasama po namin. At kami ay naghihintay sa inyong pangalong pagdating. Dahil kayo ang nangako, kami ay matatag na umaasa na gagawin ninyo ang inyong pangako. Patatagin rawa po kami, palakasin. At ang pananampalataya ay patuloy na pagtibayin sapagkat kayo ang kasama po namin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas pong muli, no? At tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang masaya, masigla at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Tayo po ay narito sa ating programang Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa aming programa, mapa-TV, social media man o sa radyo. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy na pinapatuloy niyo po kami sa inyong mga tahanan. At sa araw po na ito ay may napakahalagang topic na naman po tayo na pag-uusapan. At amin po kayong inaanyayahan na mag-like, mag-share at mag-subscribe po sa ating mga social media platforms, sa ating Hope Channel Philippines, and kami din po ay mapapanood ninyo sa Adventist Medical Center Manila, Adventist Medical Center Palawan, at Adventist Medical Center Bacolod. Sa mga nagbabiyahe naman po, kami ay inyong mapapakinggan sa AWR 89.1 FM. Ayan, so bago po tayo magsimula, amin po kayong inanayahan sa isang maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat Panginoon sa karapatan na makapaglingkod at makabahagi ng patungkol sa kalusugan sa mga oras na ito. Aming hinihiling at dinadalangin Panginoon na inyo po kaming samahan, ganun din po ang aming mga manonood upang marami po kaming mapulot na aral sa aming talakayin sa araw na ito.

0: Tayo po ay nagbabalik dito po sa ating Voice of Health at sa punto pong ito atin pong sasagutin ang inyong mga katanungan. So, Doc Bea, may mga question po tayo ditong babasahin. So, first question po, may bad effects po ba kapag masyadong madami yung nilagay na toothpaste kapag bata po yung gumagamit?
1: Thank you for that question. Yes, actually, there's such thing as toxic and lethal dose sa fluoride. So, like again, may mga recommendations lang po ang paglagay ng fluoride sa bata. So, yung kanina, with the guidelines ng smear layer for 0 to 3 years old, gantong amount lang ang nire-recommend. And then for this age group, for 3 to 6 years old, a pea size. And then for adults, 7 years old and above, yun na yung buong ribbon, buong toothbrush ang content ng fluoride. Kasi may for this specific age groups, may 1,000 lang ang limit ng fluoride, may 1,500 ang limit for adult dose. Yun po.
0: Ibig sabihin po ba dun, Doc, kapag children lang, bawal po ba silang gumamit ng toothpaste na ginagamit natin as adults?
1: Pwede naman. Pwede. It's just i-guide pa rin sila ng parents nila on the specific amount only to be given dun sa toothpaste. Kasi mataas kasi yung fluoride content na nung sa adult toothpaste. Mm-hmm. Eh. So, if kailangan i-lower yung paglagay dun sa toothbrush nung pedia, nung bata.
0: Okay. Thank you so much, Doc. May tanong po pa po dito. When is the best time daw na gumamit ng floss? Ito po ba ay after mag-toothbrush or before mag-toothbrush?
1: There's no indication naman when to use floss. You can use it before to initially remove the debris stuck in your teeth and then toothbrush ka. And then you can also use it after because manipis naman yung threads nung floss natin. And actually, we have waxed and unwaxed. May dalawang klase po yan ng floss. Tapos, it's just a patient preference kung ano yung gagamitin nyo. Pag waxed kasi, mabilis madulas. And then yung unwaxed, yung pag napapansin nyo kapag nag-floss na, medyo naghihimulmul, natatanggal yung mga threads niya. So, it's just a matter of patient preference. And you can use your floss naman before and after brushing.
0: Ayan. So, maraming salamat, Doc. So, ibig sabihin pala, talagang kailangan natin, Doc, no, na baby pa lang talaga, dapat pala pinapangalagaan. Kahit gums, kahit wala pang teeth, kahit yung gums pala, marami akong natutunan, Doc, no, na kailangan pala alagaan din kahit gums pa lang. So, mga nanay, siguro, Doc, no, ano din, bilang isang magulang, dapat magulang mismo nagtututbrush. Tama po.
1: Yes, tama.
0: Kasi parang hindi natin matuturuan din yung ating mga anak ng tamang pagsisipilyo kung tayo mismo ay hindi tayo nagsisipilyo sa tamang frequency, yung sinabi ni Doc, no? Ayan. So, meron po tayong katanungan pa dito, Doc Bea. Sabi po, ano po ang masasabi niyo, Doc, dun sa mga nagsasariling sikap na bunutin yung mga loose teeth ng anak nila?
1: Okay, this is a nice question po. Kasi may mga, like I mentioned earlier, sequence of eruption po siya. So, sometimes, wala nang oras bumisita ng dentista. Tapos, may mga times na yung mga bata, nabubunot na nila agad yung ngipin nila. And then, mapapansin mo, controlled na yun. Hindi naman masyado dumudugo, pero tanggal na. Because, probably, ready nang matanggal yung ngipin na yon. So, bubunutin na lang nung bata. So, okay lang. I think okay naman siya. Pero, at least you have to consult naman your dentist for any complications. Baka kasi natanggal yung binunot ng parents nila, eh, nasubsub pala yung bata. Mm-hmm. Nabangga pala yung bata, kaya natanggal. So, sige, I have to mention na rin history taking. Kasi, yung incidences for our cases kasi trauma or kaya infection. So, at least we have to ask the parents, ano po nangyari dun sa pagkatanggal? Bakit natanggal? Ano sa bata? Nabangga po ba? Tumama po ba? Or masakit po ba? Yung mga ganun. So, it's also, it also depends dito sa parents at sa manner nung pagkatanggal, pagka-loose tooth nung ano nila, self-bunot ba tawag doon?
0: Kasi di ba doc, dun sa mga lugar na parang ang layo nila sa mga clinics, so talagang nagsi-self-bunot sila. Pero safe naman siya, pero kung may mga complications, kailangan po talaga i-consult natin sa doctor kasi possible may mga infections po doc, no? So, mas magiging maluha pa po yung kalagayan ng ating mga anak. Ayan, so doon naman sa mga dental caries na nangyayari sa mga bata, siguro po doc, no, bilang mga magulang, maging cautious po tayo sa kung anong binibigay nating pagkain sa kanila kasi minsan tayong mga magulang din ang dahilan kung bakit nasisira yung mga ngipin ng ating mga anak. So dito naman po may babasahin po ulit tayong katanungan. Sabi po dito, ang paggamit po ba ng painkiller kapag sumasakit ang ngipin ng bata ay okay lang?
1: Like again, earlier yung pagbigay ng gamot sa mga self prescribed parents sa mga bata nila kasi kung ano yung nakastock sa bahay, yun na yung binibigay. Yung idea nila, ay ito pang masakit, yung ito antibiotic, pero hindi naman pala indicated para dun sa bata, dun sa condition niya. So, minsan you have to check yung dosage kung tama po ba ito para dito sa bata na to, anong edad ng bata. Marami po tayong kinoconsider na factors yung pagbigay dyan sa painkiller sa sumasakit ng ngipin ng bata. So sometimes, pagkaya ba ng bata uminom ng tawag ito? Nung syrup or a suspension or tablet. So, depende rin po yung tanong na yan. So I think you also have to consult with the pediatrician ng bata regarding painkiller, medications or yung mga gantong cases po siya.
0: Ayan, maraming salamat Dr. Bea at maraming salamat po sa inyong mga kaibigan, sa inyong pakikinig, panonood sa programang ito at nawa po, madami po kayong natutunan sa ating pagtalakay po sa ating oral health sa araw na ito. Ayan naman po, bago po tayo mag-end, ay hihingan po natin si Doc Bea ng karagdagang paunawa or reminder sa ating mga, siguro Doc, hindi lang sa mga bata, no? Kasi pag sinabi nating mga bata, usually wala naman talaga silang isip kung paano talaga nila pangangalagaan yung kanilang mga ngipin. Siguro Doc, reminder naman po sa ating mga magulang.
1: Okay, so para po sa mga magulang, syempre kailangan din naman po nating bigyang prioridad yung oral health ng ating mga anak kasi po yung minention ko kanina, dalawang ngipin lang po ang meron tayo sa buhay natin. So may mga kaso po kami na at before teenage years at 15, wala na po silang ngipin, bunot na agad, tapos ang akala ng mga magulang, may tutubo pa, pero hindi na po. Ano na siya? Yung mga ganong edad, may permanent teeth na po siya. Tapos dahil hindi inalagaan yung baby tooth nila, yung nung bata pa po sila, ay kasunod po siya, nai-infect po agad dahil po meron tayong vertical transmission dun sa ngipin po natin. So, yung mga dumi, yung infection na accumulate dun sa baby teeth, pwedeng sundan ng permanent teeth kasi yun po yung initial na kasunod niya eh. So, pag hindi inalagaan na po mismo yung baby teeth, edi pagkatanggal po, sira. Tapos yung kasunod na tutubo, sira din. So, wala na siyang kasunod ng ngipin. Ganun po siya. Tapos minsan, may mga remedies tayo, binibigyan na lang ng gamot, pero mas napapahamak pa po yung mga bata natin kasi hindi yun sapat para matanggal yung cause nun. Baka kailangan talagang tanggalin yung ngipin. Tapos ang ending po nun, bungi ang bata habang buhay hanggang sa pagtanda niya. So, nawawala ng confidence. Tapos, nahihirapan. Siyempre, kumain. Ang sarap kumain, di ba? Kailangan naman natin ng nutrition sa katawan natin. At hindi magiging masaya habang buhay kasi nga wala ka ng ngipin, wala ka ng pangiti. So, pag yung mga kausap mo ay wala ng ngipin, bungi na, di ba? Nakakalungkot lang siyang isipin kasi hindi lang po tayo, hindi lang ang dentist lang. Kaya naman ng dentist magbigay ng mga treatment options. They're well-educated, magaling po ang mga dentista sa Pilipinas. Hindi naman po naging dentista lang yung mga yan eh. Nag-aral po ng mabuti yan para makapag-serbisyo sa Pilipino. So, yun po siya. So, bata pa lang po, kailangan ng alagaan at hanggang sa pagtanda, at least maraming ngipin ang matira at iwasan po ang bunot agad. Yan po.
0: Ayan, thank you so much, Dr. Bea. Ayan, kahit pala yung ating mga ngipin, minsan may mga ano talaga na hindi natin napapangalagaan, no? Pero walang, ano, hindi yun yung end. Thank you sa ating mga dentist na lagi pa rin nandyan para talagang i-restore yung smile, no? Pero mahalaga pa rin, napakahalaga na yung teeth na meron tayo is yung original teeth talaga na meron tayo. Kasi mahirap din kapag ka hindi na siya yung original. Ayan. So, marami ka na rin i-watch out. Ayan. So, maraming salamat sa napakagandang ibinahagi po ninyo ngayong umaga, Dr. Bea. At dyan po, mga kaibigan, nagtatapos ang ating talakayan sa umagang ito. Patuloy po na subaybayan niyo po kami sa aming mga social media platforms at ganun na rin po sa ating AWR 89.1 FM. So bago po tayo mag-end, nais ko po kayong anyayahan pong muli sa isang maikling prayer. Let's pray po. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa inyong pagsama sa amin sa buong oras ng aming talakayan. Aming hiling at dalangin na ang aming mga manonood at tagapakinig ay nakinabang ng malaki sa aming mga sa ibinahagi ni Dr. Bea na patungkol sa pangangalaga ng ngipin. Nawa po ang aming mga magulang din naman ay maging cautious kung sa paano nila i-guide ang kanilang mga anak para pangalagaan ang kanilang mga ngipin, Panginoon. At salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Ito po'y aming hiling at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Higit dalawang dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyadong relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advokasya talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no? Kampanti ka, kumbaga man, sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga, sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag natin fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung madideradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libre ang aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay patungkol sa Man on Fire. Ito po ay kwento ni na Daniel na maaring tumukoy sa matinding pagsubok na hinarap po ni Shadrach, Meshach at Abednego nang ihagis po sila sa naglalagablab na pugon dahil sa kanilang katapatan sa Diyos. At sa pagtalakay nga po nitong paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat na sulat ni Propeta Daniel. At ang ibig sabihin ng Daniel ay God is my judge. May mga kahulugan yung mga pangalan noon katulad ng Esther, Star, katulad ng Sophia, Wisdom at mga iba pa. Si Daniel na isa sa propeta sa Old Testament, siya ang sumulat ng aklat ng Daniel. Ang aklat na ito ay isang aklat ng propesiya. Ito ay may kaugnayan sa aklat ng Apokalipsis, sapagkat ang dalawang aklat na ito ay merong propesiya at nagtuturo ng mga bagay na mangyayari sa huling kapanahunan. Hindi lamang ito may kinalaman sa propesiya, sa kasaysayan na bago pa nangyari sa history. Ito ay binanggit na kaya nga propesiya. Eksaktong-eksakto na kung papaano binanggit ng aklat ng Daniel ang mga sunod-sunod na mga pangyayari ay nangyari nga ayon sa kasaysayan. Kung ating titingnan, noong binigyan ng interpretasyon yung panaginip ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar, yung isang malaking rebulto, yung ulo ay kumakatawan sa Babylonia, ulong ginto, at pagkatapos ang sumunod na bahagi nito, yung braso at saka yung kanyang dibdib, ito ay yari sa silver o pilak. Ito ay kumakatawan sa bansang Medo-Persia na ito ngayon ang bansang Iran. And by the way, yung sinasabing Babylonia, ito ngayon ang Iraq. At pagkatapos ngayon ng sinasabing pangatlo na ang kanyang mga sumunod na bahagi ng larawan na yon ay yari sa bronze. At ito ay kumakatawan sa Grisya. At pagkatapos ngayon, yung kanyang binti na yari sa bakal, ito'y kumakatawan sa pagan Rome. At pagkatapos itong sinasabing mga paa na merong 10

nangyari ayon sa kasaysayan ng ating sanlibutan. Pagkatapos binigay sa atin yung destruction ng Jerusalem, at pagkatapos binanggit din sa aklat na ito yung Antichrist, sino ba yung Antikristo? Pagkatapos binanggit din sa atin yung tribulation, nanupat merong pangyayari na magiging karanasan ng mga banal na sila ay merong pag-uusig, at gayon din binabanggit kung sino ang manunungkulan na pagkatapos na itong mga bansang ito ay nangawala na. At ang aklat na ito ay may kinalaman din sa maraming mga tao, halimbawa si Sadrak, Meshach at saka si Abednego. At ang hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng isang malaking rebulto. Ito ngayon ang gusto niyang mangyari na kapag ka ang mga panugtog ng iba't ibang instrumento ay napakinggan ng mga tao sa kanyang sinasakupan ay kinakailangan sila yuyuko sa larawan na kanyang pinagawa. Ang taas nito ay 90 feet. Ang kanyang width, ito naman, ay 9 feet. Merong tatlong bahagi ang pag-aaral na ito, na ang pamagat ng ating pag-aaral ay Wanted Men on Fire. Una, these men were different. Ang mga taong ito ay kakaiba. Bakit kakaiba? Tingnan natin. Anong sinasabi sa aklat ng Daniel tungkol sa tatlong kaibigan ni Daniel? Versikulo 12 ng Kapitulo 3. May ilang mga Hudyo na iyong itinalaga sa pamamahala sa lalawigan ng Babylonia na sina Sadrak, Meshach at Abednego o hari, ang mga lalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. Sila'y hindi naglilingkod sa iyong mga Diyos ni nagsisamba man sa rebultong ginto na iyong pinatayo. Bakit mula sa ulo hanggang sa paa ay ang rebulto ay yari sa ginto? Gusto ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar na ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Subalit sa Diyos, kaibigan, ay binabanggit lahat ng mga kaharian sa lupang ito ay may katapusan, sapagkat kapag dumating na ang kaharian ng ating Panginoon, lahat ng mga kingdom sa lupang ito ay magkakaroon ng katapusan. Kakaiba sila. Bakit? Sa dami-dami ng mga tao noon, sila lamang ang hindi yumuko. Hindi sila nagpatira pa upang ipakita ang pagsamba sa larawan. At itong mga taong nagbigay ng ulat sa hari, sasabihin natin na meron silang envy o yung sila ay merong kakaibang damdamin, sapagkat sino ba itong mga Hudyong mga ito na galing sa Jerusalem na inigitan pa sila? Nanupat ang binigay na pinakakatungkulan sa kanila ay mas mataas kaysa sa mga Chaldeans. Ang mga Chaldeans, ito yung mga scholar ng Babylonia. Kaya ang sabi sa atin, versikulo 14, sumagot si Nebuchadnezzar at sinabi sa kanila, O Sadrak, Meshach at Abednego, totoo ba na kayo'y hindi naglilingkod sa aking Diyos, ni nagsisamba man sa rebultong ginto na aking itinayo? At pagkatapos ang sabi, mabuti kung kayo'y handa ngayon na magpatira pa. Kaya binigyan sila ng panibagong pagkakataon. One more chance. Kapag ka kayo ay nagpatira pa at sumamba sa mga larawan, kayo ay hindi na, o sa larawan, ay hindi na kayo ngayon ilalagay sa napaka-init na horno. Pero ang sabi sa versikulo 16, sina Sadrak, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Kaya ang sabi, hindi na kami kailangan sumagot. Kaya nga, itong mga lingkod ng ating Panginoon,
sila ay mga lalaking

0: merong matalinong pag-iisip at pagkatapos sila'y matuwid na katulad ng ating Panginoong Hesus. Ang sinasabi ng Biblia, siya ay righteous, matuwid. At ang katuwiran ng Diyos ay nakikita ngayon sa tatlong mga kabataan na ito, si Shadrach, Meshach at saka si Abednego. Sa kabila ng sila'y nabubuhay sa gitna ng maraming mga bagay na hindi kanais-nais, yung gawain ng mga tao sa Babylonia, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pero ang mga lalaki ng Diyos na ito ay hindi sila natinag, hindi nagbago yung kanilang mga natutunan sa kanilang mga magulang ay taglay pa nila. Kaya nga sila ay matuwid ng mga tao na nakikita sa kanila ang katuwiran ng ating Diyos. Kaibigan, tayo ba ay kakaiba sa ibang mga maraming mga tao? Kung sakasakali tayo ay mapapaharap sa ganitong pagsubok, tayo ba ay makakatayo na merong tapang na sabihin natin kailanman tayo ay hindi sasamba sa mga larawan? Merong sinasabi ang aklat na sulat ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 2, ang wika ng ating Biblia. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Anong sabi ng ating Biblia? Huwag ninyong tularan. Sa makatwid ang mga lalaki na mga lingkod ng Diyos na ito na si Shadrach, Meshach at saka si Abednego, bagamat sila'y nasa gitna ng mga hindi kanais-nais na gawain na hindi karapat-dapat sa Diyos, sila ay nabuhay ng matuwid. Sila'y nabuhay na ayon sa kalooban ng ating Diyos. At ang pangalawang bahagi nang pag-aaral na ito, these men were daring. Anupat ang mga lalaki na mga lingkod ng Diyos ay buong tapang na sinagot ang hari. Buong tapang na sila ay tumayo, tumindig sila sa katotohanan. Anong sabi sa versikulo 16 hanggang 18? Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno ng nagniningas na apoy, hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay o hari. Subalit, ang sabi sa 18, ngunit kung sakali mang hindi, ibig sabihin, kung hindi sila ililigtas ng Diyos, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasambaman sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Kaya nga, sila ay may buong tapang na sila ay tumayo sa katotohanan. Bagamat sila ngayon ay napapaharap sa isang malaking pagsubok, maaring sila mamatay, pero kahit na mawala ang kanilang buhay, sila ay tatayo ng merong tapang sa katotohanan. Meron nga binabanggit ang Biblia, yung mawawala ang wika, ang inyong buhay dahilan sa ating paglilingkod at katapatan kay Kristo. Darating ang panahon ngayon, ang ating Panginoon ay bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Makakatayo ba tayo sa prinsipyo? Kung sakasakali ang ating buhay ay magkakaroon ngayon ng panganib, naalala ko yung isang kabataan na siya ay sumapi sa US Navy ayon sa istorya. At Sabado, ayaw niyang magtrabaho kaya siya ay na-court-martial. At siya ay papatayin sa pamagitan ng firing squad. Subalit nung siya ngayon ay papatay na sa pamagitan ng firing squad, hindi pumutok yung mga baril ayon sa istorya. At pagkatapos ngayon ay Sinundan pa ng pangalawa hanggang pangatlo. At ang sabi ng istorya, hindi pumutok ang mga baril. Pero ang mga baril naman, kapag pinapaputok pa itaas, ay pumuputok naman. Iniligtas ng Diyos ang kabataan ito. Ayon din sa isang pangyayari na kwento sa amin, nung kami nagkakaroon ng pagpupulong sa Amerika, meron isang lalaki sa Russia na huli sa kanya ang isang Biblia, sapagkat bawal noon ang magbasa ng Biblia. At ang sabi ng kanyang commanding officer, totoo ba na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay nakakalakad sa tubig na hindi lumulubog? Opo, totoo po. Kung ganon, ikaw ba ay nakakalakad sa tubig na hindi lumulubog? Opo, pero ang sabi niya, bigyan lang po ako ng konting panahon. Ako po yung mananalangin sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Binigyan siya ng konting panahon. At noong ngayong siya ay pinapalakad na sa tubig na hindi lulubog, ang sabi niya, nakakita siya ng parang bridge o tulay. At doon sa tulay na yon, siya ngayon ay tumulay. At pagkatapos ngayon, nakatawid sa kabila ng malaking ilog. At nagdiwang ngayon ang mga Kristiyano sapagkat ang kanilang kasama, bagamat siya napaharap sa isang malaking pagsubok, siya ay tumayo ng matibay at siya ay naligtas sa isang kapamakan. Kaya nga, kaibigan, makakatayo ba tayong matuwid sa harap ng ating Diyos? Wala silang takot na kanilang hinarap ang isang malaking suliranin. Para sa kanila, ang pagiging tapat sa harapan ng ating Diyos ang kailangan na mabuhay sila sa katotohanan. At ang sabi pa sa atin, ang pangatlong bahagi, these men were dedicated. Ang mga lalaki na mga kaibigan ni Daniel, sila ay merong dedikasyon. Na bagamat ang wika kami ay hindi ililigtas, kami ay hindi yuyuko sa larawan na yan. Pero meron silang buong tapang na sinabi, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay ililigtas kami. Kaibigan, darating ngayon ang panahon, merong mangyayaring pag-uusig sa bayan ng Diyos. Kung papaano sa panahon ng Dark Ages, 538 AD hanggang 1798, 100 million Christians ang pinapatay. Kaibigan, ang mga taong ito, na mga tapat na mga Kristiyano, tumayo sa katotohanan. Bagamat nawala ang kanilang mga buhay, sila ay tumayo sa katotohanan. Sila ay merong dedikasyon, kaibigan. Kaya nga ang sabi sa 17 at 18 ng Daniel Kapitulo 3, kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay o hari. Ngunit kung sakali man hindi, dapat mong malaman o hari na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni isasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Sila ay merong ngayong buong tapang na tumayo sa prinsipyo sa katotohanan. Sapagkat alam nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay ililigtas sila. Nakatulad ni Job, ang sabi sa English, though he slay me, bagamat ako'y papatayin, yet will I trust in him, ayon sa Job 13:15. Nang wika, bagamat ako ay papatayin, ako ay magtitiwala pa rin sa Diyos. Kaya nga, pagkatapos ng kanyang malaking at maigpit na pagsubok sa kanyang buhay, si Job ay nagtagumpay sapagkat meron siyang malaking tiwala sa Diyos. Kaibigan, meron ka bang malaking tiwala sa Diyos? Na bagamat ang ating buhay ay malalagay sa panganib, merong isang alagad ang ating Panginoon. Ang pangalan niya ay si Pedro. si Simon Peter. Ang sabi niya, noong sinabi ng Panginoon na siya ay nagdurusa, papatayin siya. Pero ang sabi niya, over my dead body, Panginoon. Subalit, noong siya ngayon ay napapaharap na sa apoy. Yung una, before the fire, ang sasabihin niya, kahit ako'y mamatay, over my dead body. Pero nung siya ngayon ay nasa harap na ng apoy, ang sabi ng mga nakakita sa kanya, hindi ba ikaw ay kasama ng nakapako sa krus na yan? Sabi niya, hindi ko kilala, hindi ako kasama niyan. Subalit si Peter, nung tinanggap ang dilang apoy sa Pentecoste, ang sabi niya, bago ang tao, Diyos muna. Kaya nga, sapagkat nakita niya ang Panginoon ay napako sa krus, nung siya'y ipinako sa krus, hiniling niya upside down ang kanyang pagkapako sa krus. Kaibigan, dahilan sa pangyayaring ito, kung ating pagpapatuloy ngayon ang pagbasa ng banal na kasulatan, kaya't napuno ng galit si Nebuchadnezzar, at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kina Shadrach, Meshach at Abednego. Siya'y nagsalita at iniutos na painitin ang horno ng 7 ulit na higit kaysa dating init nito. Kanyang iniutos ang ilang magigiting na mandirigma. Mula sa kanyang hukbo, nagapusin sila Shadrach, Meshach at Abednego at sila'y inihagis sa horno na nagniningas ng apoy. At ayon sa istorya, sa sobrang init, yung mga lalaking mga malalakas na mga sundalo ng haring ito, sila ang natupok sa apoy. Sila'y nangamatay. Subalit, ang tatlong mga kabataan na ito, dahilan sa sila'y iningatan ng Diyos. Ano sabi ng ating Biblia? Versikulo 24, kaya't ang hari si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, di ba tatlong nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, totoo o hari? At ang nakita ngayon ay hindi tatlo kundi 4. Bakit? Sapagkat kasama nila ang anak ng Diyos. Ang sabi nga ng ating Biblia, nang magkagayo, versikulo 26, nang magkagayo'y lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng horno, nagniningas ng apoy at sinabi, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, dati-rati wala siyang ibang kinikilalan Diyos kundi yung kanyang mga Diyos-Diyosan. Pero ngayon kinilala niya dahilan sa naging tapat ang mga lalaking ito. Ang sabi nga ng ating Biblia, nang magkagayoy lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng horno na nagniningas ng apoy at sinabi Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. Kaya't sina Shadrach, Meshach at Abednego ay lumabas mula sa kalagitnaan ng apoy at ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador at ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang, ni nasunog man ang kanilang mga suot, ni nag-amoy apoy man sila. At dahilan sa pangyayaring ito, anong sabi ng ating Biblia? Nagbago ngayon ang paniniwala ng hari ng Babilonya. Ang wika, sa versikulo 28, nagsalita si Nebuchadnezzar at sinabi, purihin ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego na nagsugo ng kanilang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Kanilang sinuway ang utos ng hari at isinuko ang kanilang mga katawan kaysa maglingkod o sumamba sa anumang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. Kaya ngayon, iba na yung sinasabi ng hari. At batay sa kasaysayan, ayon sa banal na kasulatan, pagkaraan ng maraming mga taon, si King Nebuchadnezzar ay nakumberte. Tinanggap niya ang tunay na Diyos. Dati-dati na siya ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ngayon ang kanyang sinasamba, pinuri niya ang Diyos ng kataas-taasan. Kaibigan, ikaw ba ay nakakatayo sa katotohanan? Maaring ikaw ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na iyong ipakilala kung sino ang Diyos na iyong sinasamba. Kaibigan, kapag ka ikaw ay tumayong tapat sa katotohanan, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Handa ka bang tumayo sa katotohanan? Maaring sa iyong buhay, kaibigan, haharap ka sa malaking pagsubok. Subalit ang kailangan sa atin, tayo ay tatayo na merong katapangan sa katotohanan. Na sinasabi natin, anuman ang mangyari, tayo ay maglilingkod sa tunay na Diyos. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. So mga kaibigan, sa halip po na sumuko o sumamba sa ganitong rebulto ng hari, pinili po nilang manatiling tapat kahit nanganganib ang kanilang buhay. Ngunit sa gitna po ng apoy, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at pag-iingat sapagkat hindi sila nasunog, hindi po ba? At may isang ika-apat na kasama nila sa apoy. Itinuturo po ng kwentong ito, no, yung nangyari sa Biblia, ano po, na ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa panahon ng kahirapan. Ngunit pinapabayaan po ng Diyos sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Ang aral po nito ay manatiling matatag at magtiwala sa Panginoon sapagkat kaya niya tayong iligtas, ano, at samahan kahit sa pinakamainit na apoy ng buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Pagpalang araw sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Sister Joy Esteves po ang inyong muling makakasama para sa mga talakayang nagmula sa Biblia. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang mabuting pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ngayon ay dadako na sa panibagong paksa at ang atin pong makakasama ngayon ay pastor ng Seventh-day Adventist. Siya po ay masipag na lingkod ng Diyos na nagpapalaganap ng mabuting pabalita at nagpapakilala sa ating Panginoong Hesus bilang ating manunubos at tagapagligtas. Siya po ngayon ay naka-assign bilang church planter sa Homestead Talavera sa bayan ng Nueva Ecija. Ang akin pong tinutukoy ay walang iba kundi si Pastor Rodney Ross Soledad. Magandang araw po, Pastor.
1: Magandang araw po, Ma'am Joy. Muli po, kagalakang makasama kayo sa programa pong ito. Patuloy niyo pong ipanalangin ang mga bahagay po na atin pong tatalakayin. At muli na naman, magpapatuloy po tayo sa ating serye sa pagkilala ng lubos sa atin pong Panginoon. Ma'am Joy?
0: Ayan, kung may nais po kayong aming maipanalangin, mga prayer request, o kung gusto nyo ng libreng pag-aaral ng Biblia o makatanggap ng aklat na Paglapit kay Kristo, kung nais nyo pong maunawaan ng lubos ang Diyos, maranasan ang malalim at panghabang buhay na pakipagkaibigan sa Kanya, matuklasan na ang Biblia ay kawili-wili at kapaki-pakinabang at lumago sa pananampalataya, ang aklat na ito ay para sa inyo, kaibigan.

0: sa pagkakataong ito. Matuto kaming mula po sa inyo. Hayaan ang bawat isang nakikinig na matuto ng katotohanan at ng katotohanan lamang. At sana sa pagkakataong ito, muli ay makadaupang palad po namin ng amin pong Panginoon, makilala ka ng higit at lalo na sa lahat, nawa ay magkaroon po kami ng mas malalim na relasyon sa inyo. Pagpalain ng lahat ng nakikinig at nawa marami pang mga tao sa pamamagitan ng programang ito ang makapakinig ng mabuting balita ng amin pong Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amin po kayong iniimbitahang manatili sa pakikinig at sa panonood sa ating programa at huwag nang ilipat ang channel ng inyong mga TV, YouTube, Facebook o kung kayo ay nakikinig sa inyong mga radyo. Tayo po ngayon ay nasa panibagong topic ng serya na may pinamagatang Paglapit kay Kristo, kung saan ang paksa na tatalakayin ngayon ni Pastor Rodney ay si Jesus ang Banal na Diyos. Kaya naman huwag na po nating patagalin pa at ibigin na natin ang panahon kay Pastor Rodney upang tayo ay pangunahan sa pag-aaral. Pastor.
0: Thank you very much, Ma'am Joy. Alam niyo po mga minamahal, minsan sumagi po sa aking isipan, ano nga pang otoridad meron ng Panginoong Jesus? Bakit siya nagbibigay ng mga utos, ng mga babala, ng mga palatuntunan na kailangan po nating sundin bilang isang mananampalataya? Sapagkat maraming mga tao yung pong nag-iisip na yung otoridad na kanya pong hawak-hawak ay isa lamang otoridad na marahil ay pinagkatiwala sa kanya. Pero alam niyo po ba na ang otoridad ng Diyos ay isa sa kanya pong likas? Hindi po ito kagaya, Ma'am Joy, ng isang otoridad na ibinibigay ng hari sa isang sundalo, na ibinibigay ng gobyerno sa isang pulis. Yung otoridad, mga kaibigan, na taglay ng atin pong Panginoon ay otoridad na kanyang likas bago pa man siya ipanganak dito po sa mundong ito. Opo, tama po ang inyo pong narinig, mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, mas kikilalanin natin ang atin pong Panginoon at ang kanyang likas. Ang atin pong tatalakayin sa paksang ito ay isa na naman sa pagpapatuloy ng atin pong serya na Paglapit kay Kristo. Ang pamagat ng atin pong tatalakayin ngayong araw ay si Jesus at si Jesus ang Banal na Diyos. Siguro yung salitang banal ay lagi na nating naririnig, kaya para sa ilan sa atin, parang normal na lamang. Pag sinabing banal, mabait. Pag sinabing banal, sumusunod. Pero sa salitang Ingles, yung banal po na ito, ay ang ibig sabihin po nito ay hindi lang basta huli, okay? Ang pag-aaralan po natin ay Jesus the Divine God. Siguro sa limitasyon ng ating pong pagsasalin sa Tagalog, yung word na banal ay parang mababaw. Pero kung gagamitin natin yung salitang Ingles, mga minamahal, Jesus is divine. At yan po'y lubhang malalim. Hindi lamang po yan basta otoridad na pwedeng ipagkaloob sa isang nilalang. Pag sinabing divine, it must be innate. Dapat ito po ay nasa kanyang likas. Mga minamahal, meron pong isang sitwasyon, pagkakataon sa buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Ito po yung mga oras na damang-dama niya na yung bigat ng responsibilidad, yung pasanin na ipinagkaloob sa kanya. Ito po yung pagkakataon na siya'y nanalangin sa Ama, sapagkat alam niya na siya po ay malapit ng ipako sa cross. Mga kapatid, mga kaibigan ko, kung kayo po ay may Biblia dyan na malapit lang sa inyo, kaya naman sa inyo pong mga cellphone, samahan niyo po kong basahin, makilala natin muli ang atin pong Panginoon sa pamamagitan ng atin pong pagbasa. Nais ko po kayong imbitahan, buklatin natin ang atin pong mga banal na kasulatan sa aklat ng Juan. Juan 17, ang talata po ay 5, John 17, verse 5. At ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa isang panalangin, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan nang kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago magkaroon ng sanlibutan. Mga kapatid, napakalalim ng salitang iyan. Napakalalim po ng panalangin iyan. Ang sabi ni Jesus, ilang sandali, oras bago siya ipako sa cross, yan po'y gabi bago ipako ang Panginoon sa cross. Kung ang

0: Panginoon po ipinako sa cross ng araw ng Biyernes. Ito po ay Huwebes ng gabi. Ang Panginoon po ay nasa Gethsemane. Siya po ay nananalangin sa kanyang Ama at siya po ay nagmamakaawa. At sabi niya po sa kanya pong dalangin, Father, glorify me in your presence. Luwalhatiin mo ako sa iyong harapan kagaya ng pagluwalhati mo sa akin noong mga panahong ako'y kasama mo bago palalangin ng sanlibutan. Kung inyo pong napanood yung atin pong mga talakayan nung pong mga nagdaang mga araw o kaya na may napakinggan kung kayo po'y nakikinig, atin pong tinalakay na si Jesus ay nag-e-exist bago pa siya ipanganak, na si Jesus po ay nasa propesya, na siya po'y itinalaga, na siya po'y kasama sa paglalang sapagkat ang Panginoon ay mas malaki pa sa atin pong nalalaman. At isa po sa bagay na atin pong ma-realize sa pagtatapos ng series na ito. What we know about God and Jesus is just a tip of an iceberg. Alam niyo po ba yun, mga minamahal? Kaya naman, hanggat sa atin pong makakaya ay kikilalanin natin ang atin pong Panginoon. Pero babalik tayo dun sa talata, sa John 17 verse 5. Isa pong pagdideclare sa pamamagitan ng panalangin na sabi niya, Ama, glorify me. Kagaya ng pag-glorify mo sa akin noong panahong magkasama tayo bago lalangin ng sanlibutan. Mga kapatid, ito po'y nagbibigay sa atin ng isang ideya na si Jesus ay glorified, ay niluwalhati bago pa siya maging si Jesus. Wow! Napakagandang malaman ng mga bagay na ito, mga kapatid. Sapagkat marahil sa pananaw ng iba, ang authority na meron si Jesus ay isang authority na na-earn niya for 33 years na kanya pong sinunod yung kalooban ng Ama. Marahil sa pananaw ng ilan, ang authority na meron si Jesus ay isa lamang otoridad na natanggap niya nung siya po ay naririto na sa lupa bilang isang tao. Pero sa pagkakataong ito, mga kaibigan, nais ko pong ihayag sa lahat ng nakikinig saan man po kayong panig ng mundo, ang Panginoong Diyos na atin pong sinusunod ay merong otoridad bago pa man lalangin ang sanlibutan. Kaya naman, ang atin pong pamagat sa araw na ito is Jesus the Divine God, sapagkat siya ay divine before He became Jesus. At alam niyo po ba na bago maging Jesus ang pangalan ni Jesus, meron po siyang ibang pangalan sa langit, meron siyang ibang titulo. Kaya naman, sundan niyo po yung pag-aaral po natin ng paglapit kay Kristo sapagkat napakarami pa po nating topic na pag-aaralan patungkol sa atin pong Panginoon. Mas makikilala pa natin siya sa mga susunod na araw. Pero pupokus tayo dito. Idineclare ng Panginoon sapagkat kanya pong nararamdaman yung bigat ng pasani ng pagliligtas sa buong sanlibutan. Siya po ay lubhang nababagabag sapagkat alam niyang malapit na siyang ipako sa cross at ang sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ako. Marahil yung salitang ito ay hindi lamang dahil siya ay natatakot. Yung mga salitang ito ay sinasabi ni Jesus sapagkat kanyang lubos na nauunawaan yung kanyang kalagayan. Sapagkat hindi sapat para sa isang tao na matubos yun pong kasalanan ng sanlibutan. Alam ng Panginoong Yesus na kailangan ng isang Diyos para iligtas ang buong sanlibutan. Kaya naman sa mga oras na ito, hinihiling niya sa Ama bago siya ipako sa cross na tanggapin niya muli yung kaluwalhatian ng isang Diyos sapagkat yung Diyos na iyon ang maipapako doon po sa cross ng Kalbaryo. Alam niyo po later on, sa aklat po ng Philippians, yung panalangin ni Yesus na siya po'y luwalhatiin ng Ama ay ipinagkaloob or tinupad ng Diyos Ama makalipas na siya po ay maipako sa cross. Sa aklat po ng Philippians 2 verses 9-11, atin pong mababasa kung papaanong itinaas ng Diyos at pinagkaloob sa kanyang anak yung kanyang dalangin bago ito ipako sa cross. Ang sabi niya sa Pilipos, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng panalangin higit sa lahat ng pangalan. Verse 10, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ng bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng mga lupa. Huling talata sa 11, at ipinahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Alam ko po, lubhang nagalak at nasayahan ng ating Panginoon. Sapagkat pagkatapos niyang maipako sa cross ng Kalbaryo, nakita niya na ang bawat nilikha sa lupain na ganun din ang mga anghel sa langit, silang lahat ay umukod sa kanyang harapan, siya'y kinilala bilang isang Diyos na kanyang sakripisyo ay hindi po napunta sa wala sapagkat dininig ng Ama yung kanyang dalangin na siya'y luwalhatiin kagaya ng kanyang kalagayan bago palikhain ang buong sanlibutan. Mga minamahal na kaibigan, sa pagkakataong ito, tinatalastas ko po sa bawat isa sa atin na ang Panginoon ay dakila bago siya ipanganak sa lupa, siya'y daging dakila nung siya'y nabubuhay na kasama natin at patuloy na dakila habang tayo ngayon ay inaantay at hinaghahanda ng ating kalalagyan bago natin siya salubungin doon po sa langit na bayan. Mga minamahal kong kapatid, lagi nating sinasabi, sabi ng Biblia, si Jesus ay dakila, si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay banal. Pero, Pastor, meron pa bang ibang mga nagsabi na mayroong otoridad na kinikilalang si Jesus ay divine, na si Jesus ay banal? Meron pong isang pangyayari na espesyal sa buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Mateo 3. Ang talata po ay 16 at 17. Matthew 3, verse 16 and 17. At ang sabi po rito, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng kalapati at lumapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya, ako lubos na nalulugod. Wow! Mga minamahal kong mga kapatid, the Father Himself recognized that Jesus is His Son. Mga kapatid, kung meron mang otoridad na mas mataas sa Diyos Anak sa inyong paniniwala, sapagkat sabi ng Biblia, sila'y pantay lamang. Pero kung hindi nyo kayang maniwala sa anak, maniwala kayo sa Diyos Ama. Sapagkat mula sa kanyang bibig, pagkatapos na si Jesus ay mabautismuhan, lumapag ang Espiritu sa kanya sa pamamagitan ng isang kalapati, tinalastas ng Diyos Ama mula sa langit na bayan na ang nabautismuhang ito ay aking anak na lubos kong kinalulugdan. Excuse me. So, mga minamahal, wala tayong dahilan upang hindi paniwalaan na si Jesus ay tunay na dakila, na siya'y, na siya po'y isang banal na Panginoon. Mga minamahal, wala tayong rason para pagdudahan ng kanya pong otoridad sapagkat ang kanyang otoridad ay magpakailan kailanman. Mga kapatid, pagkatapos na si Jesus ay mapako sa cross, isang propesiya na naman ang natupad. Pagkalipas ng 3 araw, ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. At bago siya bumalik doon sa langit na bayan na kanya pong ihahanda para sa kanya pong mga anak, meron siyang mga habilin na ibinigay niya sa atin gamit yung kanyang otoridad. Buksan po natin ang atin pong mga Biblia sa aklat ng Mateo. Ang talata po ay 28 at ang kapitulo po ay 28 at ang talata po ay 18 at 19. Matthew 28 verses 18 and 19. At ito po ang sinabi, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyo alagad ng lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ang Panginoon mismo pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli ay inihayag sa lahat po ng kanya pong mga alagad at mga tagasunod na ang lahat daw po ng otoridad ay ipinagkaloob na sa kanya. Dito po ipinapakita ng ating mahal na Diyos na siya po ay divine, na siya po ay meron pong authority. Kaya naman tayo pong sumusunod sa kanya sa mga panahon ngayon ay nakatitiyak na tayo po ay hindi lamang basta sumusunod sa otoridad na pinagkatiwala. Hindi lamang tayo sumusunod sa isang otoridad na pansanlibutan, sapagkat otoridad na atin pong sinusunod habang tayo po'y humahayo at nagbabahagi ng mabuting balita ay ang otoridad ng ating Panginoong Hesukristo na banal nung una, banal nung kanyang panahon at banal magpakailan kailanman. Kaya naman Ma'am Joy, napakaganda na atin pong malaman na yung ating Diyos na sinusunod ay banal. Sapagkat kung meron mang bagay na pangahawakan tayo bilang isang Kristiyano ay walang iba kundi yung otoridad ng atin pong Panginoon. Napakahirap namang sumunod sa isang Diyos na kiniklaim lamang na siya ay Diyos. Pero sa atin pong malalim na pag-aaral at pagkilala sa atin pong Panginoon, lahat ng tala, lahat ng pangyayari, lahat ng mga propesiya at mga kaganapan ay nagtuturo na si Jesus ay tunay na Diyos, na si Jesus ay tunay na banal at meron siyang karapatan na tayo po ay pangunahan, na siya lamang yung merong kakayanan na ang bawat isa sa atin ay iligtas. Mga kapatid, mga minamahal na nakikinig sa kanilang mga tahanan, ako po'y nananalangin na sa mga bagay na atin pong napakinggan ay mas lumalim yung ating pananaw sa kung ano yung Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Alam niyo po, napakahalaga na tayo po'y meron pong malinaw na imahe ng ating Panginoon sa atin pong isipan. Napakahirap sumunod sa isang Diyos na hindi natin lubos na kilala. Marahil alam lang natin ang kanyang pangalan. Pero sa maliban na mauunawaan natin kung sino talaga yung ating Panginoon, hindi po natin mauunawaan yung ating kalagayan. Kapag hindi natin maunawaan na ang Panginoon ay lubos na dakila, na siya po ay nag-i-exist ng magpakailanman at kinailangan niyang pumunta rito sa lupang ito upang tayo iligtas, unless hindi natin marirealize yung mga bagay na yon, hindi natin lubos na ma-appreciate yung kaligtasan na meron tayo ngayon. Kaya naman, ako po ay masaya at ako rin po ay lubos na masigasig na ipakilala sa lahat ng atin pong tagapakinig San man po kayong panig ng mundo nakikinig sa mga oras na ito, na ang Panginoon po natin ay tunay na Diyos. Siya ay tunay na dakila. Siya po ay tunay na banal. At ang kanya pong kapangyarihan at otoridad ay magpakailanman. Kaya naman Ma'am Joy, maraming salamat sa pagkakataong ito. At kung kayo po ay meron pong mga nais na itanong, kung kayo po ay merong gustong linawin na mga bagay na atin pong pinag-aralan, paki-comment lang po dyan sa atin pong mga comment section. Pwede rin nyo pong i-text yung pong number na sinend kanina ni Ma'am Joy, yung ibinigay niya upang magkaroon po tayo ng interaction. Nice din po naming marinig ang inyo pong mga komento. Nice po naming mapakinggan ang inyo pong mga tanong. At sa tulong ng atin pong Panginoon, atin po yung sasagutin. Ma'am Joy?
1: Ayan. Maraming salamat, Pastor. Yung buhay ng Panginoon dito sa lupa, parang hindi siya nagkasala, di ba, Pastor?
2: Yes.
1: Hindi siya nagkasala, pero naranasan niya kung paano mamuhay tulad ng isang tao.
2: Mm-hmm.
1: Tinukso, nilapastangan, di ba? Parang lahat yun naranasan niya, pero nanatili siyang banal at walang bahid ng dungis sa harap ng ating Panginoon.
0: Alam niyo po, Ma'am Joy, isang unique sa atin pong Panginoon, nung siya po ay nabubuhay dito po bilang ating tagapagligtas, siya po ay fully aware sa kanya pong kalagayan. Mababasa niyo po yan sa John 17, yung buong chapter, pwede niyo po yung pag-aralan. Nare-recognize ni Jesus ano yung kanyang role, ano yung kanyang purpose. Kasi marahil sa pananaw ng iba, siguro nung ipinanganak si Jesus, unti-unti lang bumabalik sa kanya yung alaala. Di ba napapanood natin sa mga television, parang ganun eh, yung mga nagre-reincarnate. Pero si Jesus, mula sa kanyang pagkapanganak, he is fully aware of his status, of his capacity, of His role. Alam na alam ni Jesus yun. Kaya naman, Ma'am Joy, ipinakita niya lang sa ating mga tao na posible pala mamuhay ng may kabanalan kapag atin pong nare-recognize yung atin pong role, yung atin pong, alam niyo po yung ating kalagayan. Ito po yung sinasabi ko kanina. Unless maunawaan kasi natin kung sino si Jesus, hindi rin natin lubos na maunawaan, Ma'am Joy, kung sino tayo eh. So, alam niyo po yun, with the understanding of Jesus and understanding of ourselves, yun pong kabanalan ay posible. At ako po yung naniniwala na dahil doon sa consciousness ni Jesus kung sino siya, yun po yung naging dahilan, Ma'am Joy, bakit hindi siya nagkasala.
1: Mm-hmm. At saka, tayo bilang tao, kaya parang sinabi talaga sa atin na mamuhay tayo ng tulad ni Kristo. Kasi yes, alam ng Diyos na lahat ng tukso, lahat ng kasalanan na dadating sa atin, mapanagumpayan natin. Kasi hindi niya naman tayo bibigyan ng hindi natin kayang labanan. Kaya lang, binigyan niya rin tayo ng free will to choose kung ano ang direction na gusto nating puntahan. Di ba, Pastor?
0: Yun po yung napakabuti sa atin pong Panginoon. Bagaman meron siyang otoridad, pwede naman niyang sabihin, ito gawin mo, wala kang choice. Di ba? Ganun yung ibang may authority. But the nature of God's authority, yung likas na otoridad ng Panginoon ay pag-ibig, Ma'am Joy. At sa pamamagitan po ng kalayaang pumili, ay in-reveal ni Jesus yung kanya pong pag-ibig. Kaya naman, sa lahat po ng nagnanais na magkaroon ng otoridad, gusto ko pong maipaunawa din sa ating lahat na ang tunay na otoridad ay nagmumula sa pag-ibig. Sapagkat kung yung Panginoon nga ay naging magandang halimbawa ng kung ano ba yung otoridad, ngayon saan natin makukuha yung likas na otoridad na alam mo yun, na wala kang choice? Kasi may authority ako, makinig ka sa akin. Pero si
1: sundin
0: Jesus,
1: mo ko.
0: Sundin mo ko yan. Nangyayari yan sa tahanan. So, nakaka-relate siguro yung mga anak. Siguro kung may mga anak dyan, mama, makinig ka.
1: Tahanan, trabaho,
0: oho, diba?
1: Politika.
0: Exactly, yeah. Joy. Pero ang Panginoon, hindi po siya ganon. Sapagkat yung kanyang otoridad ay bunga po ng pag-ibig.
1: Ayan. Amen. Kaya naman, patuloy niyo pong subaybayan pa at subay-sabay po tayong tumutok sa ating mga bagong paksa at mga bago na namang kaalaman tungkol sa Biblia. Mga kapatid, kung kayo po ay may nais na itanong, mag-request ng panalangin o magkaroon ng libreng aklat na paglapit kay Kristo, ay maaari po kayong mag-text sa numerong 0969-283-5433. 0969-283-5433. O kaya naman po ay mag-message kayo sa ating Facebook page, ang Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Bago po tayo magtapos, ay pangungunahan po tayong muli ni Pastor Rodney para sa isang panalangin.
0: Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagi naming Ama, salamat po sa inyo pong pag-ibig, na dahil po sa inyo pong kabutihan, ang bawat isa sa amin ay nagkaroon po ng kalayaang pumili ng amin pong mga landas. Ngunit, ang inyo pong pakikisama ay palaging nandyan. Pinapaalalahanan kami ng tama, tinuturo sa amin ng tamang landas, at hindi niyo po kami pinapabayaan sa mga panahon na kami po'y ginugulo o nababagabag ng mga problema. Kaya naman pinupuri namin kayo, O Diyos, sa hapon pong ito. Ang amin pong dalangin, ang patuloy niyo pong pakikisama ang palagi naming maranasan, na kakataba po ng puso na amin pong malaman na ang Panginoon na nagiging tagapamagitan namin, na ang Panginoon na nagligtas sa amin, na ang Panginoon na minsan pa ay naging halimbawa namin na namuhay ka dito sa lupa upang ipakita sa amin na kaya ng isang tao na maging banal, ay siya ring Diyos na naglikha ng sanlibutan, na kayo po'y lubos na makapangyarihan, kaya ang kaligtasan ay hindi po imposible. Pinangahawakan namin ang lahat ng inyo pong pangako, Ama, na kami palagi niyong sasamahan sa lahat ng pagkakataon. Pagpalain ng lahat ng nakikinig kasama ng kanila pong pamilya, nawa ang bawat isa sa sanlibutan na naghahanap ng sagot sa kanila pong mga tanong ay makasumpong ng sagot sa inyo. Ang lahat ng nababagabag ay makasumpong ng kapayapaan sa piling po ninyo. Patuloy na saliksikin ng bawat isa ang katotohanan, at patuloy namin kayong makilala sa araw-araw ng amin pong mga buhay. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa sa lahat hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Bukas po ay samahan niyo po kaming muli ni Pastor Rodney para sa panibagong paksa upang atin pong lubos na maunawaan ang mga katotohanan na nakasaad sa banal na kasulatan. Muli po ako si Sister Joy Esteves na nagsasabing, sa Panginoon ka magtiwala sapagkat Siya ang tanging pag-asa. Magandang araw po at pagpalain kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: I'm so tired of this relationship.
3: What can I do to save this? I don't want to lose this marriage.
4: All Things New. Hope starts here.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat na ating mga taga-subaybay saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli naman po tayong magkakasama-sama sa loob po ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa Banal na Kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Muli po, makasama po natin ngayon, wala pong iba kundi si Pastor Gilbert Bon. Welcome po muli, Pastor Gilbert.
2: Thank you, Sir. Brother Ed, magandang araw po sa ating lahat and welcome po ngayon sa ating second topic. Ano? Kung na-bless po kayo na nakaraan ng healing through rejection, ay bigyan po natin ito ng mas mahalaga, peace of mind. No? Paano tayo makakita ng peace of mind sa ating Panginoon?
1: Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, muli Panginoong Diyos, patuloy ka namin pinapapurihan at pinapasalamatan sa inyo pong pagsama po sa amin pong patuloy na pag-aaral. Panginoong Diyos, patuloy po namin hinihiling ang tulong at biyaya ng Banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa po sa amin, lalo tigit sa amin pong mga tagapakinig. Inyo pong pangunahan si Pastor Gilbert sa kanya pong pag-share ng message sa araw pong ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Mga kaibigan, inibitahan po namin kayo na manatili sa inyong pakikinig o panunood sa ating programa. At huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Unang-una po ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. At ang tema po ng atin pong sered or ng atin pong pag-aaral is Healing Deeper Pains. At ang pag-usapan po natin sa araw pong ito is about healing is having peace and being free. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Gilbert.
2: Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw, Brother Ed. Ngayon po ay napakaganda po na ating pag-uusapan. Kung nakaraan ay healing through rejection, ngayon po ay healing sa pamamagitan ng peace of mind at being free. Minsan, sa generations natin yung Brother Ed, pag nag-Facebook ako minsan, nakikita ko yung mga post ng ating mga kabataan.
1: Mm-mm.
2: Sulat doon ay overthink malala. Nakikita mo ba yan, Brother Ed? Napaisip ako, ano kaya yung overthink malala? No, minsan, siguro ay naranasan ko rin yun. No? Minsan, pag nag-overthink ka sa mga bagay-bagay na hindi mo masabi, hindi mo ma-voice out, or mga pinapungunahan mo yung pangyayari. But today, tingnan natin ang isang story about this, kung paano siya binigyan ng Panginoon ng peace of mind. Isang araw, recorded ito sa Mark chapter 5, verses 24 to 34. Si Jesus sana ay papunta sa isang bahay, sama yung maraming tao, Brother Ed, ano? Ang daming taong sumisiksik sa kanya kasi papunta siya sa isang bahay na papagaling niya sana yung isang babae. In the midst of this, ng crowd na napakadami, merong isang babae dito, ang sabi sa verse 25. And the woman was there who had been subject of bleeding. Nagdurugo daw po siya for 12 years. Mahirap po ito. Nagdurugo ka na, dapat sa bahay ka lang kasi mahirap lumabas. Pero sinubukan niya lumabas. For 12 years po, nagsasuffer siya dito. Grabe ang anxiety nito. Nagsuffer siya a great deal with under the care of many doctors. Hindi lang isa, Brother Edo, dalawa. Napakadaming doctors ang kanyang pinuntahan. Inispent niya na lahat ng meron siya na pagmamayari at pera para lang mapagaling yung bleeding niya ng isang babae. Yet instead, sabi po ng ating Bible, of getting better, she grew worse. Ang hirap, ano? Instead daw po na mabuti sana kasi ang daming doktor, ang daming nagpapagaling, instead na okay na sana, mas parang lumala pa. Ang sabi na isang author sa book na Desire of Ages, talagang ginastos niya lahat ng kaya niyang gawin. Mga physician at mga gamot, pero hindi talaga ito mapagaling. Sabi doon, in weakness and in suffering, she came to the seaside para lang makita yung si Jesus. Ito pala babae nito, Brother Ed, ang dami niya ng pagkakataon na sinundan si Jesus.
1: Mm-hmm.
2: Para lamang, ito na yung nahuhuling chance niya na magpagaling. Pero it is all in vain. Hindi niya masundan. Napakadaming laging tao, hindi siya mapansin. Pati sa bahay ni Matthew, sinundan siya, pero he was unable to reach him. Hindi siya magawa. Ang hirap, Brother Ed, na mag-continue sa buhay na ganito yung nararanasan niya. Minsan, we are suffering.

0: kinocondemn ka nila, sasabihin kang, ang tamad-tamad mo naman. Sasabihin kang, wala ka nang ginawa buong buhay mo. They have no idea, Brother Ed, how much it took to even continue. Naranasan mo ba ito, Brother Ed? Minsan?
1: Yes, yung tipong, ano, pastor, na alam mong may gagawin ka eh.
0: Uh-huh.
1: Alam mong may dapat kang gawin, pero hindi mo nagagawa kasi there is something na inaisip mo na dapat mawala muna eh.
0: Uh-huh.
1: Parang, dapat, ito gagawin ko, dapat kahit nga lang maglinis eh.
0: Oo, hindi mo magawa.
1: Magluto, kahit pagkain.
0: Mm.
1: Eh, yung kumain, hindi mo na magagawa kasi iniisip mo lang yung isang bagay na nagiging hindrance para maging productive ka.
0: Maraming salamat, Brother Ed. Ano? Kaya kung kayo po ay nanonood, na ganito rin yung nararanasan nyo, we appreciate you. Salamat sa pagtutuloy. No? Salamat sa pakonting-konting pagtatry. Salamat sa pakonti-konting pagbangon na kahit mahirap. Maraming progress. Marami tayong progress. Ano? Minsan yung progress ay pataas, tuloy-tuloy. Pero minsan meron din progress na meron mamaya, ngayon mataas, mamaya bagsak. Progress pa din yan. Meron din progress na hinay-hinay lang, isa-isa. It's still a progress. Ano man yung nararanasan nyo ngayon, mataas man o mababa. Thank you for continuing. We appreciate you. And ano man ang nangyari sa buhay mo, still a progress. Kayo mabae na ito, one thing. Pwede siyang sumigaw, Brother Ed.
1: Tama.
0: Katulad ng mga pinapagaling na iba ni Jesus. Pwede siyang sumigaw, Messiah, Son of David, pagalingin mo ako. Pero sabi ng isang author, amid of the confusion, she could not speak to him, nor catch more than a passing glimpse of his figure. Hindi siya makapagsalita. Because during the time she is bleeding, Brother Ed, ano? And sa time nila, madumi sa kanila yung ganun. Hindi katanggap-tanggap, tsaka babae siya. Ang hirap i-share ng ganun kasi para sa kanila, ay bastos. Bastos ka naman, dito mo pa yan sinabi. Parang ganyan. So, she could not speak. Hindi siya makasalita. We're praying na baka kayo din ito, dear friends, manonood. Baka meron kayong mga problemang hindi nyo rin ma-share. You're afraid na ma-judge, ma-criticize, at instead of accepting, ay i-reject ka pa ng mga tao. I hope, my dear friends, yung mga bagay na hindi nyo ma-share. I hope you heal from the things you don't talk about anymore. May ganun bagay, Brother Ed, ano? May sakit talaga na hindi natin mapag-usapan. Nasa mo ba yan? Sorry.
1: Yes po. Normally, parang normal, especially sa lalaki po. Especially, siguro pagka, ano, medyo nag-age ka na, lalaki. Parang, it's hard to share na meron kayo pinagdadaanan. Because of that, parang, gender, ano, hindi lalaki ka eh. Dapat, strong ka. It's very hard.
0: Kaya salamat, Brother Ed, ano, tama yun. Usually sa lalaki, mga boys na nakikinig, ano, dapat yung lalaki ay matapang, matibay, hindi nasasaktan at hindi umiiyak. Kaya kinikep natin sa ating sarili, hindi ko to ilalabas kasi this will show weakness sa aking paligid. So my dear friends, I hope by God's grace that you will heal from the things you don't talk about anymore. I hope na gumaling kayo sa mga bagay na hindi nyo na napag-uusapan. Kaya itong mabae na to, hindi siya makapagsalita. Instead, sa verse 27, nung narinig niya si Jesus na dumarating, sa verse 28, ang sabi, if I just touch his clothes, hindi ako kaya magsalita. Sabi niya, mahawakan ko lang. With all my faith and trust in the Lord, gagaling ako. Pero yung kapatid, yung hinawakan niya na yung damit ni Jesus, immediately, her bleeding stopped and she felt in her body.

0: day that she was freed from her suffering. Gumaling itong babae na ito. And the word used by the Bible ay healed. Iyaumay. Na pag-aralan natin yung iyaumay, it's more than a physical healing. It's healing from overthinking, healing from depression, healing from the things na hindi natin napagsasabi. Kala niyo po si Jesus, napansin niya itong babae na ito. Ang sabi niya, kahit hawak lang to sa damit at laylayan, ang sabi ni Jesus, who touched me? Ibig sabihin, naramdaman ni Jesus at pinansin siya ni Jesus. Alam mo, dear friends, Brother Ed, hindi tayo kinakalimutan ng ating Panginoon. Kahit hindi mo na yung pinag-uusapan, kahit hindi mo yun mailabas yung problema mo, hindi yan sinaset aside ng Panginoon. Alam niyang nahihirapan ka. Alam niyang kailangan mo ng kagalingan. Kaya hindi tayo nireject. Hindi tayo binabaliwala ng Panginoon. God still cares for you. Kaya yung mga pain natin na nakalipas, hindi yan nakalimutan ng Panginoon, Brother Ed, ano? Gusto ka niyang pagalingin. Kaya ang sabi niya sa Bible, who touched me? Tinigilan niya, and ito yung gusto kong bigyan ng point ngayon. Sa Mark chapter 5 verse 34, sabi ni Jesus, He said to her, Daughter, your faith has healed you. Ramdam kita, sabi ni Jesus. Kasama mo ako, sabi niya. May pakialam ako sa nararamdaman mo. Magaling ka na ngayon. And there's very wonderful thing na kasunod nung magaling ka na ngayon. That's very, bihirang sabihin ni Jesus. Ang sabi niya, Go in peace and be freed from your suffering. Bihira niya itong sabihin, Brother Ed, sa mga pinapagaling ni Jesus. Kaya sabi niya dito, gusto kong bigyan ito ng pansin na itong go in peace sa at be freed from the suffering. Sabi dito, yung phrase na go in peace ay isang traditional Jewish formula of living, of leave-taking. Yung word na peace dito ay ibig sabihin, hindi lang ito freedom from inward anxiety. And my dear friends, ano? The go in peace means Jesus is telling us na tayo ay meron ng kalayaan from inward anxiety. This also talks about wholeness or completeness of life that comes from being brought into a right relationship with God. Ulitin ko po, mga kaibigan. Yung go in peace, dalawa. Freedom from inward anxiety, kalayaan sa pag-o-overthink at anxiety sa ating kalooban, at pangatlo, completeness sa pamamagitan ng tamang relasyon sa Diyos. Kaya pala, ang peace of mind pala from this text is having a right relationship with God. Peace of mind is not the absence of difficulties and struggles sa atin pong buhay. Baka naisip natin, may stop lang ako ng pag-overthink or mawawala lang yung anxiety ko. Magkakaroon lang ako ng peace of mind pag nawala lahat ng problema. But this text tells us a different perspective. Ang gusto ni Jesus, bigyan ka ng peace of mind, hindi sa pagkawala ng problema, pero sa presensya ng Diyos. Magkakaroon lang tayo ng peace of mind pag merong right relationship with God, pag may presence ng ating Panginoon. Mapaproblema man yan, lunod man tayo, Brother Ed, sa problema, or wala tayong problema, basta nandyan si Kristo sa atin, when we have a relationship with the Lord, ang sabi ng Panginoon, lagi kang may peace of mind, meron o wala mang pagsubok sa buhay. Kaya my dear friends, today, kung nakaraan ay healing through rejection, ngayon po ay mas maganda. Iyaumay sa context na ito is associated with peace and freedom. It means when Christ brings healing to your life, He wants to give you peace of mind and freedom on the things that hold you back. And freedom means, peace of mind means, having a right relationship with God. Kaya may difference sa kayo po nakikinig, kamusta po ang relationship niyo sa ating Panginoon? Katulad ng babae na ito, gano'n man kahirap, subukan nating abutin ang ating pong Panginoon kahit sa kanyang laylayan. May isang awitin, Brother Ed, ano, naalala ko. The highest place daw na pwedeng abutin ng isang Kristiyano is at the feet of Jesus. Pinaka-highest na place ay sa paanan ng Diyos. This is the peace of mind, ang relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya gusto kong interview si Brother Ed, ano? Paano nagbigay sa iyo, Brother Ed, ng peace of mind ang presensya ng Diyos?
1: Yes, napakaganda, Pastor, nung story na yan. So, for me personally, yung when it comes sa faith or sa pagtitiwala natin sa Panginoong Diyos, personally, we experience a lot of things na akala namin lalatigit nung nagsisimula kami mag-build ng misis ko.
0: Family, ano?
1: Especially before pa ikasal. We face a lot of problems, etc. And whatsoever. But the good thing is, when we pray unto God, no, sa kabila nung problems or struggles namin, hindi niya kami pinababayaan. Even nung nag-i-start na po kami, financial, na problem nandoon. But God is good. Tulad nga po ng sinabi niyo po kanina, Pastor, na yung tunay na kapayapaan, yung tunay na peace is not about mawala yung struggles or yung trials or yung problems sa buhay po natin. But being in a relationship with Jesus, that is the true peace na pwede po nating makuha. Kaya sa akin personally, yung true peace na yun, nararanasan ko po yun, Pastor. But it doesn't mean na mawawala yung struggles or yung problems. But it only means that in the midst of those struggles or problems is nakita pa rin natin na meron pa rin Jesus at ang Panginoon Jesus ang tutulong at tutulong sa atin.
0: Amen. Maraming salamat, Brother Ed. Isang patunay, no, na yung presence ni Lord ang magbibigay sa atin ng peace of mind. Kahit sa akin, Brother Ed, ano, maraming problema din. Hindi naman mawawala, no?
1: Yes.
0: Laging mayroong problema. Pero it doesn't mean wala ka na rin peace of mind. Ang peace of mind na pwede kong makuha is through the right relationship with God. Kaya my dear friends, sa inyo po na nanonood, ano, mahalaga we try to renew our relationship with the Lord. Kung kayo po ay may anxiety attack, kung kayo po ay may mga bagay na ino-overthink, kung kayo po ay may mga bagay na talagang depressed kayo at napakalungkot ng buhay, katulad ng babae na ito, wala nang pag-asa yung kanyang sakit. Madaming doktor at madaming tao na ang tumingin, wala pa rin nangyaring kabutihan. At hindi niya yun ma-share. Ang dami ng kanyang depression, ano. Pero si Jesus, nung pinagaling niya itong babae na ito, ang sabi niya, go in peace. Ibig sabihin niya sa babae, anak, kumonek ka lang sa akin. Have a right relationship with me at makakita ka ng tunay na kagalingan. Brother Ed, meron ka bang...
1: Yes po, Pastor. Especially at the start of the story, nung nalaman natin na 12 years na po siyang inaagasan.
0: Yan.
1: Siguro sa akin, Pastor, in my perspective, kasi nabasa, alam na natin yung kwento or nabasa na natin, parang sabi natin, 12 years lang pala eh.
0: 12 years.
1: But you know, pag tayo yung nasa sitwasyon siguro ng babae, parang habang buhay na natin yun eh.
0: Amen.
1: Para bagang 12 years, parang napakatagal na ito, parang forever na to para sa akin. And then, at that instant, yung tagpo nila na atin pong Panginoong Jesus, yung 12 years na yon ng kanyang suffering is totally pinagaling ng Panginoong Diyos. Sa atin naman pong parang sa pamumuhay natin, minsan kasi iniisip natin po, Pastor, na sa tagal ng nararanasan natin yung isang struggles or yung problems na ang tagal na natin, pinamanalangin, hindi pa rin sinasagot, at the same time is hanggang kailan ba natin maranasan? And then, pagka meron tayong genuine na relationship sa atin pong Panginoong Diyos, it can be like this story.
0: Amen.
1: In an instant, God can turn your situation in a different way.
0: Amen. Kaya gusto ko yung sinabi mo, Brother Ed, no? 12 years.
1: Mm-mm.
0: Lahat yun na journey ng babae na 12 years, lahat ng sakit na naranasan niya, lahat ng trauma, depression in 12 years, ay lahat yun pinagaling ng ating Panginoon. Siguro yung mga kasamahan natin dito na nakikinig, baka matagal na rin sila
1: Mm-mm.
0: sa
1: pinagdadaanan.
0: Sa pinagdadaanan problema. Baka 5 years or 10 years or siguro yung iba ay 1 year. Gaano man yan yung katagal, no? Gaano man yung suffering mo tinagal, masakit pa rin yan.
1: Mm-mm.
0: Hindi pa rin kinakaya yan, no? Pero this is the promise na ating Panginoon na once we renew at lumapit tayo sa Kanya, gaano man katagal yung suffering mo, ay papagalingin yan, brother.
1: Mm-hmm. At the same time po, Pastor, nakita ko rin dun sa story na yun. Of course na, sabi niyo po kanina yung cultural background ng sakit niya.
0: Mm-hmm.
1: Talagang rejected siya sa society. Parang mm-hmm. hindi siya pwedeng lapitan or talagang no, sa loob ka lang or dapat hindi ka dumikit sa napakaraming tao. Pero nung pinagaling na po siya ng atin pong Panginoong Jesus, tinawag siya eh. Sabi niya, anak, daughter.
0: Daughter.
1: Kumbaga, when we are with Jesus, we have this kind of identity of belongingness sa Kanya. So, what does it mean? Na dapat genuine yung relationship at the same time, lumalapit po tayo sa
0: Kanya. Malapit. Amen. Kaya, tama yung sabi mo, no? Si Jesus, tinawag siyang daughter. Gusto ko rin bigyan ng point yung suddenly, Jesus stopped.
1: Mm-mm.
0: Yan. Sa kabisihan, daming request kay Jesus, eh, no?
1: Mm-mm.
0: Jesus, ang dami niyang pinupuntahan, ang dami niyang very busy sa kanyang buhay. Kahit ngayon, si Jesus,
1: yes,
0: pinapakinggan niya lahat ng panalangin.
1: Hindi lang ng isa.
0: Hindi lang ng isa.
1: Marami po.
0: Maraming tao. At bukod pa dyan, pinapatawad pa niya napakadaming kasalanan. Siguro very, very busy si Jesus sa langit. Pero this verse na sinabi, Jesus stop, ay napakahalaga.
1: Mm.
0: For this very special na tao, sino tayo para tumigil ang Panginoon para bigyan tayo ng kalunasan? Ibig sabihin, tayo pala, Brother Ed, ay very precious, very apakataas ng value natin kay Jesus na kaya niyang itigil, no? Jesus stopped everything para lamang pagtuunan ka ng pansin. Kaya, my dear friends, kayo kung baka may tampo tayo sa ating Panginoon, Jesus naman eh, tagal na ako may sakit, hindi mo man lang ako na pagaling. Ang tagal ko nang nasa bisyo or ang tagal ko nang puno problema yung aking mga pamilya at sugat. Pero my dear friends, kung nag-stop si Jesus sa babae na ito, He will always do the same. Titigil siya para sa mahalagang katulad natin, Brother Edward.
1: Yes, tama po yan, Pastor. At the same time, yung babae, nung napansin na siya ng atin pong, yung na-identify na siya, natakot po siya, Pastor, eh. Mm-hmm. Sinabi po doon, natakot siya. Mm-hmm. And then, ano po yung kanya pong sunod na ginawa? Kung mapapansin niya po, sinabi niya po yung lahat. Diba sabi po ng verse 33, at sinabi sa kanya, lumapit siya at nagpatira pa talaga sa kanya. Talagang, kumbaga, yung conversation or yung in a way na yung experiences niya talagang inaccept ng Panginoong Jesus.
0: Amen.
1: Right? So ibig sabihin tayo bilang mga tao, alam natin na alam na ng Panginoong Jesus na Panginoong Diyos yung situation natin.
0: Mm-hmm.
1: But at the same time, we need to sabihin natin to lahat pa rin sa kanya. So talagang sabihin natin, it doesn't mean na hindi alam yun ng Panginoong Jesus, but it is for us sa ating mga tao na ma-share din na talaga natin. Sabi, wala na nga tayong mapagsisharean sa kaibigan, pamilya. But there's Jesus na makikinig sa atin.
0: Kaya nga. Kaya si Jesus, si Jesus nakita ko sa mga Bible stories, lagi siya nagtatanong.
1: Mm-mm.
0: Since Eden pa, lagi siya nagtatanong kung nasan kayo ngayon. Nagtanong siya, sino humawak at bakit? Kasi gusto niyang marinig yung side ng babae na ito. At kung hindi mo niya na-share sa iba, ay nasabi niya sa Panginoon. Ibig sabihin pala si Jesus pala, no? Gusto niyang marinig yung side natin.
1: Tama po yun, Pastor.
0: May halaga sa atin yung...
1: Mm-mm.
0: May halaga sa kanya pala yung mga feelings and emotions natin.
1: Yes, correct. Kasi minsan, pag nagpipray tayo, although okay din naman na, Lord, alam mo naman na yung situation. Okay. Parang napaka-importante din pala na i-detailed natin, i-pent out natin sa ating pong pangnosis yung nararanasan natin. Kasi it is not for you, it is for us to, parang to free, para magkaroon ng relief ba doon sa situation natin na ngayon.
0: Kaya para sabihin natin lahat sa Kanya. And my dear friends, sa ating pumalapit na pagtatapos, si Jesus, napakatinding ng naranasan niya. Kahit yan ay 3 years siyang nasa ministry at 3 days siyang nasa suffering, ang tindi nung naranasan niyang pagsasuffer. Pero lahat yun sa cross, lahat ng hampas na tagumpayan niya because he have a right relationship with God. Sana tayo din po.
1: Yan. Thank you so much po, Pastor Gilbert. At maraming pong salamat sa inyong atin pong mga tagapakinig na patuloy pong nakikinig sa atin pong pinag-uusapan. At alam ko po na napakarami pong katotohanan at kaalaman ng inyo pong natutunan. Kaya po mga kaibigan, patuloy lang po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayun din po sa iba't iba pang programs ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin sa panguna po ni Pastor Gilbert.
0: Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, ang ganda po ng reminder niyo sa amin ngayong araw na ito na kahit hindi kami makapag-share, nahihiya kami ang lakas ng aming pag-overthink kasi napakabigat ng aming dinadala. Mahalaga pa rin sa inyo, Panginoon. Mahalaga pala kami sa inyo. At gusto niyong mapagaling kami at bigyan kami ng peace of mind at palayain sa mga mabibigat na pagsubok sa amin. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na araw-araw magkaroon ng right relationship sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Amen. At mga kaibigan, tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli, ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, kung saan ang programa pong ito ay pinag-aaralan ang bawat talata po sa Biblia. At sa pamamagitan po ng programa na ito, ay inaisa-isa po natin ang bawat talata na kung minsan ay meron po itong hindi pagkakaunawaan or mayroong iba na pagkakaintindi o nagkakaroon ng nagbibigay ng kaguluhanan po sa nagbabasa ng mga talatang ito. Dito po sa Reasoning from the Scripture ay dinidiscuss po natin ito, at ito po ay tinatalakay po natin. Kaya po kung meron po kayong mga katanungan at kung meron po kayong mga suggestion, kung ano po ang atin pong pag-aaralan at kung ano po ang gusto nyo pong malaman, pwede nyo pong i-share po sa amin, pwede nyo pong i-comment dyan, pwede nyo po kaming i-message or i-text po sa kung anong teksto po ito, at ito po ay atin pong pag-aaralan, no? Kamusta po kayo, mga Giliw na taga-subaybay, sa atin pong mga tagapakinig, sa atin pong frequency ng 89.1 FM AWR Manila. Sakop po niyan ang buong Metro Manila, no? At ganun din naman po, hindi lang po sa buong Metro Manila, kundi yan po ay naabot po niya hanggang sa Pangasinan. Mula po sa Metro Manila, naabot po niya yan hanggang sa Pangasinan. Kung kayo po ay nakikinig sa oras na ito ng sa inyo pong transistor radio, ay pwede niyo pong pihitin niya ng 89.1 FM, ano? Mapapakinggan po natin ang mga programa na nagbibigay ng pag-asa, AWR Adventist World Radio Manila. Ayan, kasama po natin ang akin pong partner. Walang iba kundi si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, ako po ay okay na okay, partner. At nais kong kumustahin yung atin pong mga viewers. Sana po ay ma-enjoy po ninyong muli ang atin pong pag-aaral. At gaya po ng sinabi ni partner kanina, kung mayroon po kayong gustong talata na gusto po ninyong pag-aralan natin dito po sa Reasoning from the Scriptures, ay comment nyo po kung mayroon kayong mga talata na talagang baga nahihirapan sila kung paano intindihin.
0: Yan.
1: We will try and learn together dito po sa Reasoning from the Scripture.
0: Ano? Live po ang atin pong programa, no? Kaya pwede po kayong tumawag sa numero kung kayo po ay meron pong katanungan sa numero po na 0946. Sir Roy, pwedeng paki-project natin 0946. Ayan, 1753757. Pwede po tayong tumawag dyan po sa numero na yan. Pwede po tayong mag-text sa numero po na 0946-1753-757. Ayan o. Kung meron po kayong katanungan, maging ang atin pong pag-uusapan sa gabi po na ito, no, ay pwede po kayong magtanong. Kung kayo po ay meron pong katanungan, yan po ay pag-aaralan po natin. So kung yung mga nakaraan, ano, pinag-aralan po natin ang Trinity at pinag-aralan din po natin ang kadyusan. Hindi na po natin, dun sa Trinity ay inisa-isa po natin ang person of the Trinity, ano? Nandyan yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At hindi na po natin pinag-aralan yung God the Father, sapagkat hindi na po natin kailangang naniniwala po ako na lahat po na nakikinig ngayon at karamihan po na relihiyon ng Kristyanismo ay naniniwala na ang Diyos, o sa lahat ng Kristyanismo, na ang Diyos Ama ay talagang Diyos talaga yan. Wala pong ano yan, pagdududa, at hindi po yan nagkakaroon ng ibang pang-uunawa. At nung nakaraan ay pinag-aralan din naman po natin ang God the Son, the person of our Lord Jesus Christ. And napatunayan po natin that the second person of the Trinity,

Christ proclaiming that He is Lord. He is God. Ano? So, kita natin. So, ngayon naman po, ano, pupunta po tayo sa ikatlong persona ng Trinity. Yun po ang Holy Spirit or ang banal na Espiritu. No? Karamihan mga kaisipan po, ang banal na Espiritu, ito po ay, sabi ng iba, ay ito ay power lamang. Ano? Merong grupo na niniwala na ang Diyos Ama, siya lamang yung anak. Siya lamang yung Ama. At si Jesus ay hindi siya Diyos, siya tao lamang. At ang Holy Spirit ay power lamang. No? Meron namang iba naniniwala na ang Diyos Ama at meron ding Diyos Anak. Pero yung Diyos Anak ay pumapangalawa lang. Kumbaga, hindi siya mas superior yung Ama. Hindi sila pantay. No? But in the theology of Trinity, in the teaching of Trinity, pantay-pantay po yan. Including the Holy Spirit. Pero ang sabi rin naman ng iba, ang Holy Spirit, ito ay kapangyarihan lamang. No, hindi po siya person. No, dito po sa reasoning from the scripture, ay pag-aaralan po natin at titignan po natin kung ang ikatlong persona ba na ito na Holy Spirit sa sinasabi sa Trinity, ay totoong Diyos po, no? Ito ba talaga ay Diyos? Bakit? Paano po natin nasasabi, no? Ang atin pong talata na pag-uusapan sa oras po na ito, no? Inyo pong kung samahan na buksan sa Biblia mula sa John 14 verse 16. At ang sabi po rito sa babasahin ko po ito sa Tagalog version, no? At ito po ang sinasabi sa Tagalog version, no? Ito po ang pagkakasabi. Sabi sa verse, ayan, nakita ko na. Ayan, sa verse 16, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman, ano? Actually, yung sinasabi pong mang-aaliw po rito, ay yun po yung Holy Spirit, no? Na kung titignan po natin sa Grego na salita, no? Pagpauman niyo po kung kami ay paggagamit po sa Grego, pero ito naman po ay napaka-basic lamang sa Grego, na ang Holy Spirit or ang banal na Espiritu ay ang salitang Grego ay tinatawag itong pneuma, no? Or pneuma, no? Itong pneuma na ito, kapag tinignan po natin yun, ito po ay kapag prenasis po natin ito sa tinasabing word study, ito po ay neuter. No, pag sinabi pong neuter, hindi siya his, no, hindi siya lalaki, hindi siya her, no, hindi siya babae, kundi ginagamit po itong it. Ibig sabihin, gitna siya. No, kapag hindi mo ma-identify kung siya ay his or siya ay her, ginagamit po natin ang it. Ibig sabihin, hindi talaga siya person. No, hindi talaga siya Diyos. Kung hindi siya person, ibig sabihin, hindi siya Diyos. No, bakit? Kasi kung titignan mo siya, siya ay it lamang. No, wala siyang article. So, lumalabas na wala siyang katungkulan. So, ang lumalabas po rito, mga kapatid, na ito po ay power lamang. No, ngayon, titignan po natin, aaralin po natin, sasaliksikin po natin yan. Kasama ko po ang aking partner. Tutuklasin po natin kung ang isinasabi po ba dito sa John chapter 14 verse 16 ay sinasabi ba na ang banal na Espiritu rito ay hindi siya kasama sa person, or ang Trinity ay nagkamali, no? Amin na pong ipapaunawa na ang programa po ng Reasoning from the Scripture ay naniniwala sa Trinity. Yan po yung atin pong pinangahawakan, ano? At ngayon ay pinapatunayan po natin, iniisa-isa po natin yung person yan at pinag-aaralan po natin kung ito ba, itong banal na Espiritu ba. Alam nyo, partner, yung Ama, madaling patunayan na siya ay Diyos. Tama? Yung Anak, bagamat may nagsasabi na hindi siya Diyos, pero maraming account sa Biblia at marami ding relihiyon na naniniwala na ang Ama at ang Anak, no, si Jesus ay Diyos. No, medyo magaan-gaan konti na patunayan na siya ay Diyos, sapagkat yan ay very, very
popular na usapin sa

0: Kristyanismo. At ngunit ang banal na espiritu, yan po yung ang daming nagugulumihanan dyan, ano? Napakahirap daw ipaliwanag na ang banal na espiritu ay Diyos. Ngayon ay pag-uusapan po natin yan, and the reasoning from the scripture will tell us, no, kung ano ang kalalagayan ng banal na espiritu. Ito ba ay neuter? Ito ba ay power? O ito ba ay hindi Diyos? Or ito ba ay Diyos? No, yan. Bago po natin simulan at bibigay ko ang pasimulang ang panimulang pagpapaliwanag sa aking partner, bago ko po ibigay yan, tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit at humihingi ng katalinuhan mula sa langit. Nabigyan kami ng kaalaman upang maipaliwanag ang talata na ito. Puspusin kami ng banal na espiritu. Maging ang mga tagapanood at tagapakinig sa oras na ito ay puspusin din naman ng banal na espiritu upang maunawaan. Una sa lahat, O Diyos, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, no? Huwag po natin kakalimutan, mga ka-reasoning, ano? Pwede po tayong tumawag sa atin pong numero na ipa-flash sa screen. 0946 1753757. 0946 1753757. Ayan, ano? Pwede po tayong tumawag dyan sa numero kung tayo po ay meron pong katanungan. Ibigay ko na po muna ang unang pagpapaliwanag sa akin pong partner, ano? Partner?
1: Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, or anumang oras po na nandyan sa inyo ngayon, ay isang pagbati po para sa ating lahat. Ito po ay napaka-interesting na topic, kasi pagka pinag-uusapan natin ang personality of the Holy Spirit or person, the Holy Spirit as a person, ay marami po tayo minsan na maraming nag-o-oppose dito, ano? Kasi clear sa banal na kasulatan, ang person ng Father at ang person ng Son. No? And we also believe that the personhood of the Holy Spirit, yung persona ng Holy Spirit, ay clear din sa banal na kasulatan. Pero, kaya may mga tao, partner, na naniniwala na meron lamang dalawang persona ang Diyos. Ang tawag sa kanila ay binitarian, or sa ibang term ay ginagamit po yung Trinity. Kasi may Trinity. Pero layman term po ang Trinity, pero talagang ang tawag sa kanya is binitarianism. Sila po yung mga naniniwala na ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, pero ang Holy Spirit, ito po ay power lang, or presence, a divine presence proceeds from the Father, ibig sabihin, or sent through the Son. So dahil dyan, sent through the Son, partner, ay ibig sabihin, hindi siya power. Hindi siya person, but he is a power and or a divine presence. No, so kasi partner, pag binasa mo yung salitang pneuma, yung binanggit mo kanina, yung pneuma po na sinasabi, ito po yung sa mga translation plane natin, ito po yung translated as the spirit po ang translation niyan. Pero yung spirito, kung mapansin po ninyo sa John chapter 3, yung spirit po ay it comes as a wind, like a wind. Na yung spirit, yung word na pneuma, it can be translated in three forms. Spirit, wind, and breath, partner. Ganon din sa Old Testament. Yung ruach or yung spirit doon can be translated as spirit, wind, and breath. Pero makita po ninyo sa mga literal translation, pag ang subject po ay ang banal na spirito, ang mga translation po na literal, ay ang gamit po ay spirit. Yung Holy Spirit po, ito po ay minsan tinatawag sa Old Testament is the Spirit of God, the Spirit of Yahweh. Meron pong Spirit of God, Spirit of Yahweh, Spirit of Christ in the New Testament. Ngayon, ang ilan na kagaya ng binanggit mo, partner, sabi nila, dahil ito po ay hindi masculine or feminine yung kasi po yung mga Greek letters, meron po siyang mga genders. Feminine, masculine, and neuter. Dahil ang spirit ay neuter, ibig sabihin, nasa middle po siya, ang sabi nila, ito ay, it could not be person. Kasi sabi nila, ito ay middle. But sa Greek rules po, hindi po necessarily na yung gender ng words ay nagdi-determine kung ano po yung kanyang, kung person ba or hindi. For example, yung mga impersonal na mga sa mga sa banal na kasulatan, meron din po silang mga gender partner na mga words. For example, ang love, meron din pong gender. But it is not necessarily na yung love ay person. But makikita natin na yun po ay kumbaga sa grammar rules ng lalo na ng New Testament at kung paano ginagamit po yung mga salita. Hindi necessary na pag meron pong nakalagay na yung gender ng word ay feminine or masculine or neuter, hindi po necessary na yun po ay nag-a-affirm ng personality or ng nagdi-deny ng personality. Kaya merong translation partner, kung babasahin mo sa ating sa inyo pong mga, kung I know na you can search this sa inyo pong mga internet, meron pong New World Translation na most of the time tina-translate po ang Holy Spirit as minsan pag dini-describe as it ang ginagamit. Ibig sabihin impersonal. Kasi yung believers po noon, yung nag-translate po ng Bible na yon, yung group of believers po na yon, they believe that the Holy Spirit is just a power.
0: Mm-hmm.
1: So, binabypass nila ngayon yung binabypass nila yung tamang interpretation at yung tamang translation. And ito po yung grupo na lahat po ng pangalan ng Diyos na makikita mo sa Biblia ay pinalitan nila ng Jehovah. So, if you will read your Bible at kahit titingnan sa original, hindi po lahat ng pangalan, hindi po lahat ng God sa Bible na pagkatumutukoy sa tunay na Diyos ay nakakabit agad ang pangalang Jehovah, no? Or Yahweh naman sa iba. So, pagka kung yun ang argument partner, for example, na if the Spirit is neuter, ay therefore hindi siya pwedeng maging person. Kung babasahin mo partner yung salitang He will send you another, yung binasa mo kanina partner, 14, yung John verse, chapter 14, 16. Verse 16.
0: At itutuloy ko sa 17. Yan. Tuloy ko 17 partner.
1: Oh, sige.
0: Sabi rito, ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo.
1: Ayan. So dito partner, makita mo dyan yung if the argument is dahil neuter ang Holy Spirit, therefore hindi siya pwede maging person. Mm-hmm. Pero makita mo dito partner that the Holy Spirit is described in a masculine form.
0: Yeah.
1: Ang sabi dito, another advocate or another helper. Yun nakalagay dyan partner. Another helper or another advocate. Yun po ay masculine, yung gender po niya.
0: Mm-hmm.
1: Therefore, na-debunk na ngayon yung sinasabi na kapag neuter, hindi siya pwedeng maging person. Kung titingnan po ninyo sa banal na kasulatan without being biased po sa sarili po nating pananaw at sa sarili po nating preconceived idea, yung mga sarili nating pinanghahawakan, kung titingnan po ninyo sa banal na kasulatan, yung banal na spirito po ay clear na ipinapakilala partner na ito ay person. The third person of the Godhead. For example, partner, paano mo i-equate yung ama at anak? Lalo na, for example, dito sa Matthew chapter 28, verse 19. Nang sabi niyo, baptize then in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
0: Mm-hmm.
1: If ang Holy Spirit ay just a power of the Father, or coming out from the Son, bakit i-equate ngayon ni Matthew doon sa sequence ng kanyang pagkakasulat? In of the Father, in of the Son, and of the Holy Spirit. Ayan.
0: So, bakit niya isasama?
1: Bakit niya isasama doon, partner?
0: Doon sa authority.
1: Equating the person of the Father and of the Son. Pinapantay niya doon by using yung grammar na of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Pwede naman kasi...
0: Yan ba yung ano, partner? Yung Matthew 28.
1: Chapter 28
0: ang context niyan ay authority.
1: Yeah, authority. Oh. So, kung titingnan mo doon pa lang, ay sana hindi posible yun. If the Holy Spirit is just a power coming out from the Father or from the Son or the Spirit of Christ. Meron naman na ilan nagsasabi, partner, sabi nila, ang banal na Spirito ay hindi pwedeng maging person kasi we are baptized in the Spirit.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ng mananampalataya, partner, ay baptized in the Spirit.
0: Mm-hmm.
1: We are all claim, kasi minsan yung salitang person kinukulong natin sa sarili nating
0: partner, maputol lang kita, no?
1: Sige, partner.
0: Kasi meron tayong katanungan dito mula sa atin pong mga tagapakinig, no? At tagapanood sa ating Facebook Live, si si Sir Yerlo Evardon. Sabi niya rito, ano po ang pinagkaiba ng Holy Spirit sa Holy Ghost? Translation, partner.
1: Translation.
0: Ayan, ano pong pagkakaiba ng Holy Spirit at Holy Ghost?
1: The same lang po ang reference niyan. It's just one person ang tinutukoy. For example, si Kristo po ay tinatawag na Jesus. Siya po ay Messiah.
0: Kristo.
1: Kristo rin ang tawag sa mga translations natin. So, yung Holy Ghost and Holy Spirit,
0: pares lang po,
1: pares lang po yan. Isa lang po yan. Ito rin, partner, yung mababasa mo sa Biblia, the Spirit of the Lord. No, Spirit
0: pero,
1: of God.
0: Pero partner, yung Holy Ghost na yon, kasi ano po yan, galing po yan sa Grego. At pagka tinignan po yung Holy Ghost na yan, pneuma pa rin po yun, pneuma pa rin po. Pagka tinignan mo yun sa, so yung Holy Spirit na binabanggit doon, pag tinignan mo ulit sa Grego yon, pneuma po yun. So nangangahulugan, Spirit pa rin yun.
1: Pareho lang.
0: Holy Spirit. So, nangangahulugan po ano, nangangahulugan po na ano lang yan, translation po kasi. No, pwedeng tawagin kasi pag sinabi mong ghost kasi nung araw, partner, hindi 'yon nakikita.
1: Oh.
0: No, yung ghost, it's someone na hindi siya nakikita, no, parang ganon. Kaya siya tinawag na ghost pero holy. Parang ganon po yung origin po ng ghost, hindi po 'yan nakikita. Pero parehas lang po 'yan, ano? Gusto ko sanang banggitin itong isang katanungan, partner, si Mama Maria Cecilia Lopez, no, pero about Sabat naman ito. Siguro ito yung itatopic natin. Pwede po ano paki-explain po ang Hebrew 4:7-9.
1: Oh, may actually may live na tayo niyan.
0: Meron na kami po nito, no?
1: Oo.
0: Oh, sabi kasi ng iba na di na kailangan ng Sabat. Pwedeng ibang araw, iba-ibang araw. Ayan. Meron po tayong segment po niyan, pero huwag po kayong mag-alala at uulitin po natin 'yan. At para po ano, siguro sa susunod po na araw, ano, titingnan po natin kung yan po ang magiging topic po natin sa Wednesday. Sige, partner. Ituloy po natin ang atin pong usapin patungkol sa banal na spirito.
1: Okay. Yung mga translation, partner, and even sa mga doon sa pag binabanggit natin ng original, many times yung banal na spirito nire-refer niya yung kanyang sarili as personal pronoun. Ibig sabihin, merong I made, sabi niya, I sent, I give, yan. For example, dito, partner, gusto kong basahin ang personal pronoun na pagkakagamit sa Acts chapter 21, verse 11.
0: Acts anong, ano ba, sir?
1: 21,
0: verse 11. No? Ito po ang pagkakasabi sa Acts 31 verse 11. Sabi niya, paglapit sa amin, kinuha niya ang sintron ni Pablo at ginapos niya ang kanyang sariling mga paa, kamay, at sinabi, ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ang mga Hudyo sa Jerusalem, ang lalaking may-ari ng sintrong ito ay siyang kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga Hintil.
1: Ayan, ang mapapansin mo dyan, partner, ganito ang sabi ng banal na Espiritu. Many times ginagamit niya rin, for example, yung sinabi niya kay sa mga apostol, set aside for me Barnabas and Paul.
0: Yan.
1: Kasi gagamitin niya sa mga Gentiles. So merong personal pronoun na ginagamit referring to himself, not as a mere power, but a person na Diyos, mga kapatid. Yeah, clear yan. For example, babasahin natin. Marami tayong pupuntan kasi ang subject po ay Holy Spirit. We have to compare scripture to scriptures, books to books, na ang subject ay ang banal na spirito para madig natin kung ito ba talaga ay power lang or force lang. Kasi maraming naniniwala na ganito actually, partner. But when you look at the scripture, ang sabi ng verse chapter 13 verse 2 ng Acts, ang sabi, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.
0: Yes.
1: For me, sabi niya, set aside for me. Kasi yun ay personal pronoun, partner, describing himself as a person. mapabans, mababasa mo rin sa scripture na ang banal na spirito ay you can grieve the Holy Spirit, mm-hmm. you can sin. Ito yung sin na hindi mapapatawad, unpardonable sin against the Holy Spirit, no? Marami, mga kapatid. At meron ding sariling kalooban ang banal na spirito. Gusto nating basahin, partner, balikan natin yung John. Sa chapter 16, verse 13 ng John.
0: Sa John, chapter 16, ano? Sa John chapter 16.
1: Verse 13.
0: Verse 13. Ganito po ang pagkakasabi. Ano? Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili.
1: Ayan, partner, bantayan mo ha. Hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili.
0: Ayan.
1: He will not speak according to his own. Meron siyang sarili. Doon pa lang, partner, distinct siya sa Father and Son. Kasi ang sabi ni Kristo, hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili. Sunod mo, partner.
0: Ayan. Kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin.
1: Meron ding pandinig.
0: Oo.
1: Kung ano ang kanyang marinig, yun din ang kanyang sasabihin.
0: Oo. At kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating.
1: So those are describing the personhood of the Holy Spirit. Yung person ng banal na spirito. Hindi mo pwedeng sabihin, partner, na dahil ang we are baptized by the Holy Spirit, therefore he cannot be a person. Pero kung titingnan mo rin, if that is the argument, dahil baptized tayo ng lahat, tayong lahat ng banal na spirito, therefore he cannot be a person. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 1, we are baptized in Christ, therefore Jesus Christ is not a person. And you look at all the New Testament, ang mababasa mo doon, we are in Christ, in Him, no? Abide in Him, walk in Him. Pero person naman si Jesus.
0: Yes, person
1: so
0: naman.
1: hindi po yun na kumbaga valid argument pag titingnan po natin sa banal na kasulatan, that because we are baptized by the Holy Spirit, therefore he cannot be a person. But no, sa narrative ng banal na kasulatan, the Holy Spirit describing himself as, in a way, in a personal pronoun, the Holy Spirit intercedes, for example, sa it groans, parang ito yung parang nag-i-intercede sa atin. Yung groans, partner, yung parang nag-i-struggle just para ma-present yung ating mga dalangin. And that's the work of the Holy Spirit. It is described na meron siyang sariling kalooban. Ito rin yung description, partner. For example, dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11. For to us, God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things. Ang sabi dito, it searches all things, even the depths of God. Yung banal na Spirito daw, it searches all things. And the Holy Spirit knows God. Ang sabi dito, even so, the thoughts of God, no one knows except the Spirit of God. Itinan niyo po ninyo, ha? The thoughts of God, yung pag-iisip ng Diyos, wala daw nakakaalam nito except yung Spirit ng Diyos. Describing ang subject ay ang banal na Spirito. If the Spirit knows the thoughts of God, therefore he must be an omniscient and omnipotent and ano pa, partner? Omniscient, omnipresent, and omnipotent.
0: Omnipotent.
1: Pinakamakapangyarihan din, present din sa lahat ng panahon at kahit saan, at siya rin po ay alam ang lahat. Kasi if he knows the thoughts of God and he knows the secrets of God, the depths of God, therefore the Spirit of God or ang banal na Spirito must be a self-existent as well. Kasi sabi niya, partner, he knows that the Spirit of God, meron siyang knowledge. This is a separate a distinct siya sa Father and sa Son, kasi he has the knowledge of God. He has the thoughts of God. So, ang demand ng 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11, ito po ay nagde-demand that the Spirit must be equal with the Father and of the Son. So, kung hindi po ninyo nakuha yung ating pong discussion doon, partner, sa kadiyos, pagkadiyos ng ating Panginoong Isus, you can go back sa mga ilang episodes po natin. Nandun po ay diniscuss po natin yung ilang truth patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Para hindi po kayo malito ano, kung bakit kami po nakarating dito sa
0: o yung mga previews.
1: Oh, yung mga previews ay
0: na. Alam niyo mga ano, mga ka-reasoning ano, makikita po natin dito na ang kalalagayan po ng banal na espiritu ay hindi po lang siya napaliwanag na no ng aking partner na hindi lamang po ito a mere power lamang o nanggagaling lang ito sa Diyos, tapos ito ay kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw dito sa lupa. Hindi po yun ano, kasi una po sa lahat yung banal na espiritu from Genesis chapter 1 kasama po siya doon sa creation, no? Kung mababasa po natin ano doon sa Genesis, no? Sa Genesis chapter 1 verse 2, sabi ganoon, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig.
1: Mm.
0: So ibig sabihin po, no, ang banal na espiritu ay kasama na siya sa paglikha. No, kasama siya na lumilikha doon. So ibig sabihin, makikita po natin dito na ang banal na espiritu, mga ka-reasoning, mga giliw na taga-subaybay ay lumilikha din, kaya masasabi po natin na siya po ay Diyos. Isa pa ano, meron ba tayong mababasa na ang Diyos or ang banal na espiritu ay Diyos, no? Tignan po natin sa Ezekiel 1 verse Ezekiel 8 verse 3, ito po yung sinasabi. Ezekiel 8 verse 1 and 3. Sabi po rito, nang ikalimang araw, nang ika-anim na buwan, nang ika-anim na taon, samantalang ako'y nakaupo sa aking bahay kasama ang matatanda ng Huda na nakaupo sa harapan ko, ang kamay ng Panginoong Diyos, take note, ang kamay ng Panginoong Diyos, pag tinignan po natin ang talata nito, kung meron po kayong Biblia, itong Diyos po, it's a capitalized, no? It's a capitalized. Ang kamay ng Diyos ay dumating sa akin doon. No, verse 2, sabi niya, tumingin ako at narito, may isang anyo na parang tao mula sa anyong parang kanyang mga balakang at pababa ay apoy. At mula sa kanyang mga balakang ay paitaas ang parang anyo ng kakinangan na parang tansong kumikinang. Sa verse 3, ito po, sabi rito. Tandaan po natin ha, yung kamay ng Panginoon ay dumating sa kanya. Kanyang inilabas ang anyo ng isang kamay. No? Take note, kamay. At hinawakan ako sa buhok ng aking ulo. Kaninong kamay daw po yun? Sabing ganon sa verse 1, sabing ganon dito, kamay ng Panginoon dumating dito. Sa verse 3, kanyang inilabas ang anyo ng isang kamay na hinawakan ako sa buhok ng aking ulo. Itaas ako ng espiritu ng pagitan ng lupa at ng langit at dinala ako sa mga pagitan ng mula sa Diyos, no? Sabing ganon, dumating yun, nakita daw niya yung kamay ng Diyos, no, at hinawakan siya. Sagdating sa verse 3, kaninong kamay yun?
1: Spirito.
0: Kamay ng banal na espiritu. So ibig sabihin mga ka-reasoning, itong banal na espiritu ay tinatawag din palang Diyos, no? Kaya wag po tayong papadala kung sinasabi po nila na ang banal na espiritu ay hindi po siya Diyos. Kasi pinabanggit po mula sa talata. At sabi po rito sa verse 30, verse 1 ng Isaiah. Sabi po rito, sabi po rito sa Isaiah, kahabag-habag ang mga mapaghimagsik sa mga anak, sabi ng Panginoon, na nagagawa ng panukala, ngunit hindi mula sa akin, na nakipagkasundo, ngunit hindi sa aking espiritu, upang sila'y makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan na pumupunta na lumulusong sa Ehipto na hindi humihingi ng payo upang manganlong sa pag-iingat ng Farao at manirahan sa lilim ng Ehipto, kaya ang pag-iingat ng Farao ay magiging inyo, sabi po niya rito, magiging inyong kahihiyan at ang tirahan sa ila sa lilim ng Ehipto ay inyong pagkapahiya. So makikita po natin dito na yung banal na espiritu, ano, yung banal na espiritu ay siyang kasama nila. Sabi rito, kahabag-habag ang mga mapaghimagsik sa mga anak. Sabi ng Panginoon, no? Yung Panginoon dito, mga kapatid, binanggit, sabi ng Panginoon, sabing ganon, na nakikipagkasundo, ngunit hindi sa aking espiritu. No? So makikita po natin dito na yung espiritu na naman ay tinatawag po na Panginoon. No? Tingnan po natin dito sa mga gawa, no? Dito po sa mga gawa, mga gawa 5 verse 34, siguro alam nyo po yung account kay doon
1: Ananias
0: sa Ananias in Sapphira. Ano? Tingnan po natin dito. Kasi yung banal na espiritu, tinawag din po dito na Diyos. Sabi po rito.
1: 3 and 4, partner.
0: 3 and 4.
1: Verse 3 and 4, I think.
0: Ayan, 3 and 4, ano? Sabi niya, sa 34 muna tayo. Sabi niya, ngunit may isang Fariseo na Sanhedrin na ang pangalan ay Gamaliel, guro ng kautusan, iginagalang ng buong bayan. Sabi niya sa verse 35, sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking, sa 3 and 4 pala. Sa 3 and 4. Tingnan po natin sa 3 and 4. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nanatiling iyo? At nang maipagbili ang hindi pa ba nasa iyo rin kapangyarihan, bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa Diyos sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. No? Una po rito, sinasabi niya, bakit ka nagsinungaling sa Espiritu Santo? Pagdating po sa verse 4, sabi niya, nagsinungaling ka sa Diyos. So, ibig sabihin po, mga ka-reasoning, yung Espiritu Santo na tinatawag dito, ay tinatawag din po siyang Diyos. No? Makikita po natin, kasi kailangan po nating suriin ang konteksto ng talata at makikita po natin ang ibig sabihin kung ano ba yung banal na espiritu. Kaya malinaw po, mga ka-reasoning, na ang banal na espiritu po ay Diyos yan, ano? Malinaw po yan, walang duda. Kaya ang reasoning from the scripture ay naniniwala po na ang Diyos, ang banal na espiritu ay Diyos din naman, katulad ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan.
1: Katulad ng Ama at ng Anak. Okay. Ng ano, yung pagiging Diyos ng banal na Espiritu. Kung babasahin natin, partner, at least na point mo yung na ang Espiritu Santo talaga ay Diyos.
0: Yes.
1: Kung babasahin mo, kanina binasa natin na yung banal na Espiritu ay meron pong sariling kalooban. O may sarili siyang kalooban. Meron siyang sarili. Ano ho? Separate kasi ang anak may sarili, ang ama may sarili. Ang banal na espiritu sa binasa natin kanina sa John chapter 16 verse 13 ay meron din pong sarili, no? He will not speak of his own, ang sabi doon. Now, ang banal na espiritu po ay meron din pong sariling kalooban. Pero hindi natin of course, ang kanyang sariling kalooban ay hindi kontra sa kalooban ng ama at ng anak. Because they wills as one. Hindi naman ito kaya-gaya, partner, ng kalooban ng tao na pagka binanggit mo na ang isa may kalooban, ang isa mayroon sariling kalooban, nagbabangga. Yun ang makasalanan ng kalooban. Pero yung banal na espiritu, ama, anak, at anak, hindi ito
0: nagsasalungat.
1: This is just one will, but they have separated will. One will, pero separated yung kanilang one. Because they are distinct in one another. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse 9 hanggang 10, sabi dito, partner.
0: 1 Corinthians. Sa 1 Corinthians chapter
1: 12 verse 9 hanggang verse 11.
0: Sa 1 Corinthians 12 atin pong basahin, ano? Ang sabi po rito, 1 Corinthians 12 verse 1. Ngayong mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kalooban ng espiritual.
1: Verse 9, partner. Verse 9. Hanggang verse 11.
0: Verse 9. Sa iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding espiritu at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling na sa pamamagitan ng isang espiritu.
1: Same spirit, one spirit, ang sabi niya, partner.
0: Yan. Okay. sa iba'y ang paggawa ng mga himala, sa iba'y propesiya, sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, sa iba'y ang iba-ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika.
1: Verse 11.
0: Ang lahat ng ito'y ay pinakilos ng iisa at gayon ding espiritu na mamamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng espiritu.
1: Ayan, may sarili siyang may pasya sa parin. May pagpapasya. So ang power at ang force lang, mga kapatid, wala po yang pasya. Kung papansinin ninyo sa original, sa kanya pong pagkakagamit po sa original, yung pasya po na yon, yun din the same na pasya, yung nandoon sa ama at anak, yung pagkakagamit, yung will po na doon sa translation natin, pag binanggit mo na yung father, the father wills and the son wills, pareho lang po yung usage. Equal din po yung pagkakagamit. Yes. Therefore, makita natin dito na ang Holy Spirit ginamit sa banal na kasulatan, hindi po ito pwedeng maging power lang or maging force lang.
0: That's right.
1: Kasi ang pagpapakilala ng banal na spirito sa kanyang sarili ay person siya. Mm-hmm. Bakit? Kaya mo bang saktan ng hindi person? Kaya bang magdalamhati ng hindi person?
0: Masasaktan ba ang person? Oh. Ano? Ang hindi person? Oh. Magdadalam, malulungkot ba?
1: Ang hindi person?
0: Oh. Ibig sabihin, may pakiramdam. Oh.
1: Meron bang wisdom ang hindi person?
0: Mm-hmm.
1: Meron bang sarili ang hindi person?
0: Mm-hmm.
1: So hindi po. Yung mga notes po ng banal na sga, yung mga assertion po ng banal na kasulatan, as the Holy Spirit describe himself, as Christ described the Holy Spirit, ito po ay nagpapatunay na ang banal na spirito po ay hindi kapangyarihan at hindi lang parang force or wind na kung saan-saan lang, na parang wala siyang sariling desisyon. Na kung titingnan mo, partner, ang balikan natin yung binasa mo kanina, partner, yung 14 verse 16 ng John.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Yung John.
1: Chapter 14 verse 16.
0: 14 verse 16.
1: Mm-hmm.
0: Basahin po natin muli ano ang talata. Sabi po rito, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang pangmag-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman.
1: Yung word na isa diyan, partner, isa pang sa English ay another.
0: Oo.
1: Pag binasa po ninyo sa original, it's another of the same thing. Ibig sabihin po nun, another of the same thing. Ano pong another of the same?
0: Kaparehas ni Jesus.
1: Kaparehas ni Jesus. Kasi another of the same. Another helper.
0: Kasi ang ano niyan, partner, ang sinasabi ata yan, ang ating Panginoong Jesus ay nagpapaalam.
1: Oo, oh, nagpapaalam.
0: Kasi siya ay aalis. Ano?
1: Oh.
0: At sabi niya, pag umalis siya, ay magbibigay pa ng isa. Oh. No? Nakatulad din niya.
1: Oh.
0: Oh.
1: Pero ano bang ibig sabihin na katulad? Is it katulad na flesh? Hindi po. Pero kung papansin mo, comforter. Another, the same thing, therefore, another, the same divine.
0: Yes, no?
1: The same, equal sa kanya. Ito po ay hindi natin nababasa sa mga translations. Pero kung pupuntahan po yung word na alos, kung hindi ako nagkakamali, alos, another, ito po sa mas malalim po na meaning nito is another of the same thing.
0: Mm-hmm.
1: Therefore, the Holy Spirit as described by Jesus Christ, it's not just simply comforter. Ay, kaya ka bang i-comfort, partner, ng spirit?
0: ng power lang.
1: Power lang.
0: Oh, manhid yun.
1: Oh, manhid yun. Ano, di ba? At kung papansin ninyo, sabi ni Kristo, another comforter. This simply means, nang sinasabi niya, is another the same divine na comforter. Kasi the Father is comforter, mabasa po ninyo sa Old Testament. The Son is comforter, as you can see in the New Testament. And the Holy Spirit is comforter. Kasi ang sabi dito, another comforter.
0: Mm-hmm. Yeah,
1: another po doon is another of the same.
0: Yes.
1: Divine.
0: Uh-huh. Opo, tama.
1: Another of the same.
0: Ayan.
1: Sa mas malalim po na meaning po ng salitang alos sa Grego ano ho. Eh, may tanong dito, partner. So, pwede ko bang basahin?
0: Ayan, sige, partner.
1: Ang sabi niya dito,
0: basahin
1: tanong
0: mo
1: po. Yung
0: alos,
1: mga nag...
0: Oh. Alos, ito, partner, oh.
1: Tama.
0: Parakletos sa yan. Greek. Another comforter.
1: Oh.
0: Another of the same kind.
1: Oh, si Pastor Jonel.
0: Si Pastor ito.
1: Oh, si Pastor Jonel.
0: Oh, I see.
1: Yeah, another ayan of the same. Oh, tama.
0: Ayan,
1: siya
0: tama.
1: Nag-send?
0: Sir Jonel.
1: Oh, Arsenal. Sir,
0: Arsenal.
1: Arsenal, yeah.
0: Yan. Si Pastor sabi niya, pala ito.
1: Opo, si Pastor Jomel. And at least merong affirmation dun sa sinabi ko. Another of the same kind. Tama po yan. Divine, yung ibig po sabihin doon. Allos parakletos, ibig sabihin, another comforter. Yung parakletos po doon is masculine at hindi po neuter. Describing the person of the Holy Spirit who will come after Jesus Christ ascend to heaven. Sabi dito, partner, natanong.
0: Ni ma'am.
1: Ni Brother June Alonso.
0: Oh, yeah.
1: Yung mga
0: sa ano yan, partner? Anong page yan?
1: Ito po ay sa, I think, Northeast Luzon.
0: Ayan, yeah. Sa atin pong local page.
1: Ang sabi po dito, tanong po, yung mga nagpapahayag ba na nagkiklaim na hindi Diyos ang banal na spirito at sinasabi na isang kapangyarihan lang, consider ba itong blasphemy or na mapapatawad pa ba? Pag sinabi po natin kapatawaran, ano, ay we do not assume na ang Diyos, kung pinatawad siya ng Diyos,
0: yes,
1: or hindi siya pinatawad ng Diyos. Kasi, if the question is about God's forgiveness, therefore, the Lord answers about if He forgives or not. But we can say sa banal na kasulatan, if meron pong rejection, ibig sabihin po ng salitang rejection, you have the full knowledge of truth. Nakita mo yung liwanag mula sa banal na kasulatan, pero mas pinili mong hindi pakinggan ang banal na salita ng Diyos. That means you are choosing yourself to be away from the truth. So, yun po yung may sasagot natin. But, pero kung sasagutin ba, mapapatawad ba siya ng Panginoon or hindi? Kasi yung blasphemy po or sin against the Holy Spirit, it is a total rebellion, yung binabanggit po doon ni Jesus Christ sa chapter 12. Ano ho? Yeah. At hindi, ito po yung mga hindi na rin hihingi ng tawad, partner.
0: Yan, no? Yeah, tama. Partner, meron pang tayong katanungan dito, no? Pwede ba tayong, sagutin lang natin yung katanungan tapos basahin natin yung reflection ng iba. Sabi nga ni Sir Yelo Evardan, kung pinapatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan sa pamamagitan ni Jesus, bakit ang paglait sa banal na espiritu ang tanging kasalanan hindi mapapatawad? Ayan, Marcos 3 verse 29.
1: Actually po, kung basahin po ninyo yung tanong ba yun, partner?
0: Tanong yun, partner.
1: Kung babasahin po ninyo yung banal na kasulatan, doon po sa sinasabi na unpardonable sin ni Jesus Christ, nung blasphemy against the Holy Spirit, it's not actually na sabi na parang, kung makikita mo sa narrative, partner, it's against also to the Son of Man. Kasi sinasabi nila kay Kristo na this man has the spirit of the evil. So, it's against also to the Son, mga kapatid. Pero dahil makita natin doon na yung total rejection nila sa truth na nakikita nila kay Kristo, sa pagpapahayag ni Kristo na siya yung anak ng Diyos, nakita natin doon, it's a total rebellion against the Lord, no? So ito yung kasalanan na hindi napapatawad, partner, kasi they have chosen to blind themselves na hindi nila makita yung katotohanan. Therefore, hindi sila hihingi ng tawad kasi hindi nila nakita na sila ay na-convicted sila doon na si Kristo yung anak
0: kasi,
1: ng Diyos.
0: Kasi mga ka-reasoning, ano, yung sinasabi po na kasalanan sa banal na espiritu, kasi ang banal na espiritu na binigay ng ating Panginoong Diyos, kung babasahin natin sa aklat ng Juan 14 hanggang 16, ano, chapter po yan, no, 14 verse 16, sinasabi po na ang banal na espiritu ay ipapaalala sa atin, ipapakilala po niya ang kasalanan. No, yan po yung i-convict us from sin. No? And ngayon nalalaman po natin na tayo ay nagkakasala. No, pinaalala sa atin ng banal na espiritu na tayo nagkakasala. Eh hindi tayo humingi ng tawad. Hindi tayo lumapit sa ating Panginoong Hesus. Therefore, hindi po talaga mapapatawad 'yon. Ano ba yung kasalanan, partner, na hindi napapatawad ng Diyos?
1: Yung hindi hiningi ng tawad.
0: Yung hindi hiningi ng tawad, yan.
1: Kasi titingnan mo dito, partner. Sa Old Testament kasi, partner, meron ding kasalanan na hindi napapatawad. Ito yung mga high-handed sin.
0: Yes.
1: Ito talaga yung sinasabi natin na total rebellion na hindi talaga, talagang hindi na humihingi ng tawad.
0: Yes.
1: At nakita mo na mas pinili nila yung kasalanan kaysa doon sa Diyos. Kung ititingnan natin yung reference ng kanyang sinasabi, partner. And whoever speaks, Matthew chapter 12 verse 32, sabi na, and whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven either in this age or in the age to come. Pero kung babasahin mo sa itaas, ang sabi nila, this man, sabi dito, every kingdom divided against, dito sa verse, 24. Mm-hmm. But when the Pharisees heard it, they said, it is only by Beelzebul, the prince of demon, that this man mm-hmm. cast out demon. Sinong sinutukoy niyang this man? Si Jesus Christ. So, yung word ng Pharisee dito, against Jesus Christ.
0: Yes.
1: It's not just simply against the Holy Spirit, but it against primarily sa kay Kristo. Mm-hmm. But because they have chosen not to hear
0: yan.
1: The conviction of the Holy Spirit, yung sinasabi mo dun, partner, uh-huh. therefore they are sinning against the Holy Spirit. Kasi, partner, mm-hmm. ito nga, makita mo, na yung blasphemy na tinukoy yeah. dito, and if cast out demons by yung special nga, yung spirito ng Diyos na sana i-recognize nila na yung banal na spirito yung gumagawa. Ang sabi nila sa evil yun.
0: In fact,
1: it's a rejection. Yeah, yeah. Total rejection.
0: In fact, partner, no? Ka-reasoning, ano? Mm. Sir, in fact, kung titignan nyo po yun, mga Pharisees po ito. Mm. Mga lingkod po ito ng sa templo. No, mga naglilingkod po ito sa Diyos, ano? Pero ang problema, yun po yung atin pong minsan katakutan, ano? That we are over familiar sa trabaho, partner, sa paglilingkod sa Panginoon. Ano, kung minsan yung ano parang nagiging okay na lang sa atin yung kasalanan. Kaya nga nakakatakot, partner, yung ano eh, yung gagawa ka ng kasalanan tapos okay lang naman. Kasi hingin ako ng tawad. Ang problema, hindi mo nahingi, partner. No, ayun ang problema.
1: Mahirap yun.
0: Mahirap po yun.
1: If pag sinabi mo, partner, sige, hingin ako ng tawad, sunod, gawin ko muna yung kasalanan. It's a premeditated sin. That's very dangerous.
0: Yes.
1: Ibig sabihin ng premeditated, planned sin po yun.
0: Mm-hmm.
1: Therefore, paano ka nag-iisip, nahihingi ka ng tawad doon at papatawarin ka ng Diyos
0: kung
1: napinaplano mo na?
0: Oh, yeah. Ayan. So,
1: ngayon, partner,
0: uh-huh.
1: ay
0: partner, meron pang isa.
1: Ah, meron pang isa.
0: Meron pang isa. Ano, sabi niya, if the Holy Spirit dwells in all believers, 1 Corinthians 6, verse 19, partner.
1: 1 Corinthians chapter 6,
0: verse... 1 Corinthians verse 6, chapter 6 and 19. If the Holy Spirit dwells in all believers, why do some Christians commit serious crime or engage in unethical behavior at the same rate as non-believers?
1: Bigat yung kanyang tanong, partner.
0: Ayan, ang sabi niya, na tayo ngayon sa...
1: Mm-hmm. Ang sabi niya sa verse 16? Ano sabi niya sa...
0: If the Holy Spirit dwells in all believers, pwede bang basahin natin, partner, no?
1: Yung atin pong hindi po tayo kinukontrol ng Diyos na parang robot. Even the man is possessed by the Holy Spirit. Kung makita po ninyo, si Ananias and Sapphira filled with the Spirit, ang sabi doon, nagkasala rin sila laban sa Espiritu Santo. Mm-hmm. They committed grievous sin against God. Therefore, hindi po excuse dahil filled ka ng Holy Spirit ay para ka ng robot na kwan. So, meron ka paling, kumbaga, nandun yung, kung i-reject mo fully, yung dictate ng banal na Espiritu.
0: Uh-huh.
1: Meron nandun, partner, yung human response sa divine will. Merong human response sa divine will. So ganun po. Ano?
0: Ayan. So
1: ididig na lang natin
0: sa susunod. Maganda po yung katanungan. Sorry po paumanhin, hindi po natin nabantayan ang oras. Sapagkat ito ay wala, napakaganda po ng ating discussion. No, pero paumanhin po ay kami po ay magpapaalam na. Pero bago po yan, partner, pwede bang magbigay ka ng isang maiksing panalangin?
1: Sige. Let's pray. Dakilang Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa liwanag ng pag-aaral sa pagkakataong ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa aming sa mga tagapakinig sa atin pong frequency at ganoon din ang mga nanonood sa atin pong live broadcast. Ano? At kami po ay magpapaalam na makikita po muli tayo sa susunod. MWF po ito, Monday, Wednesday and Friday sa oras ng alas 6 hanggang alas 7. Pagpalain po kayo ng Panginoon, makita-kita po muli tayo dito sa programang Reasoning from the Scriptures.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
2: Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
1: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
2: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
1: Revelation of Hope.
2: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Magandang gabi na naman sa inyo, mga kaibigan. Magandang gabi po sa mga nakikinig at nanonood sa atin pong Facebook Live at sa atin namang mga listeners sa atin pong Adventist World Radio 89.1 FM. At napakabuti po ng Panginoon, narito na naman po tayo upang sariwain ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And now we are on our 11th night po ng atin pong programa dito lamang sa Revelation of Hope.

kayo. Kaya po, just be, tawag dito, just be patient po mga kaibigan, ano? And at the same time, ay just continue participating and we might be sharing it with you sooner or later po. So, mga kaibigan, ayan po, nawa tayo pong lahat ay na-bless sa atin pong pinag-usapan kagabi patungkol po sa baptism. At ayun po, bago po tayo dadako sa atin pang recap, ay gusto ko po munang batiin ang atin pong mga tagapakinig sa radyo. We have Eloisa Valino, we have Aileen Mayordomo, Melody Tablit Alejo, and Jovi Cortez. Magandang gabi po sa inyo at kung saan man kayo ngayon nakikinig, naroroon, ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa atin pong pakikinig sa kanya pong programa. At ayun po mga kaibigan, muli po, ang ating pong pinag-usapan kagabi ay tungkol sa bautismo. Ang bautismo ay ito po yung pamamaraan o pagpapakita po natin ng atin pong pagmamahal at gayon din na pagpapakita ng atin pong tunay po na atin pong pagpapakita ng pag-ibig at pananampalataya sa atin pong Panginoon. So it is an outward demonstration of our love, our faith to Him, and we accept Him sa pamamaraan ng baptism because this is something that the Lord has told us to do. And that is why we abide in it. Kaya nga sabi nga rin sa Marcos 16, at kung sino ang naniniwala at mabibinyagan ay siyang maliligtas at tayo po ay makakasama ng atin pong Panginoon. So yun po mga kaibigan, ano, bago po tayo dadako sa atin pong talakayan muli sa oras at gabing ito, itala niyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891 at dyan po natin ipapadala mamaya ang atin pong katanungan sa oras po na ito. Sa mo mga kaibigan, muli po atin pong pakinggan ang atin pong buting speaker, walang iba kundi si Pastor Carlito Kidet Jr. Siya po ang Communication Director ng Southern Asia Pacific Division. Ang Southern Asia Pacific Division ay ang regional headquarters po ng mga Adventists sa 11 countries dito sa Southeast Asia. At si Pastor Carlito Kidet Jr. ang atin naman pong direktor ng komunikasyon. Kaya ituon po natin ang atin pong buong pansin sa kanya. Pero bago po natin siya mapapakinggan, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: all things new. Hope starts here.
1: Welcome sa ating Revelation of Hope. Ako po ay si Pastor Carlito P. Cadet Jr. at ako po ay kabahagi ninyo sa inyong buhay, sa inyong spiritual na paglalakbay kasama ang ating Panginoon Jesus. Ang ating tatalakay ngayon ay ang isang pangangaral entitled Paglago kay Kristo. Maraming tao ang nagtatanong, pagkatapos tanggapin si Jesus at mabautismuhan, ano na ang susunod? Itinuturo ng Biblia na ang pagbabagong loob o pagbabagong buhay ay hindi ang katapusan, kundi simula ng isang paglalakbay tungo sa kaligayahan na tinatawag na paglago kay Kristo. Ito po, mga kaibigan, ay isang journey. At tayo po ay kailangan na hihingi ng gabay ng ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Amang banal, makapangyarihan ng Diyos, kami po, Panginoon, ay nagsusumamo sa inyong harapan. Tanging aming hiling na ikaw ay manahan sa aming buhay, sa aming pangangaral ngayon. Pagpalain ang bawat isa sa amin, Amang Banal. Purihin ka, Panginoon, at hubugin mo kami ng inyong pagmamahal at pag-ibig. Na Panginoon, kami ay puspos ng iyong biyaya at pagmamahal. Aming idinadalangin, Panginoong Hesus, na ikaw ay magbigay sa amin ng isang katalinuhan upang aming maintindihan ang inyong mga salita. Ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung paanong ang isang bagong silang na sanggol ay kailangan lumago sa pamamagitan ng wastong pagkain. Pangangalaga ang kailangan at ehersisyo, ang bawat Kristiyano ay kailangan ding lumago sa spiritual sa pamamagitan ng araw-araw na relasyon kay Kristo. Kailangan talaga, mga kapatid, na tayo po ay lalago araw-araw kasama si Kristo. Hindi lang na tinanggap natin siya sa ating buhay. Sa sinabi ko, ang botismo ay isang tulay na ating makamtan ang isang magandang buhay kasama ang ating Panginoong Hesus. Maganda ang tahanan na kanyang ibinibigay sa bawat isa sa atin, na kung saan tayo po ay magkaroon ng isang magandang buhay kasama ang ating Panginoong Hesus. Ngunit, hindi lang sa tulay tayo, yung botismo. Hindi lang dyan na lang tayo sa tulay. Ngunit, papasok tayo sa isang magandang buhay. Kailangan ikuti natin ang isang magandang tahanan na ibinigay ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Ano ba yung tahanan, mga kapatid, na ating tataakin upang tayo po ay makaangkin ng isang magandang buhay kasama ang ating Panginoong Hesus? Sinabi ni Hesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo ay mananatili sa akin at ako sa inyo, kayo ay mamumunga ng sagana." Talagang saganang buhay. Saganang buhay hindi lang sa espiritual, mga kaibigan. Saganang buhay din ang ating maangkin kung kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Saganang buhay dahil tayo po ay lalago at ang paglago natin, sinama natin ang iba. Tinulungan natin ang iba na mga tao na hindi pa sila nakaangkin ng mga biyaya ng ating Panginoong Hesus. Paglago kay Kristo ay hindi lamang nangangahulugan ng higit na pagkilala tungkol sa Diyos. Ito ay unti-unting pagiging higit na katulad niya. Ano po ba, mga kaibigan? Tayo po ay maging katulad niya. 1 Peter 2 verse 2. Ito po ay nagsabi, gaya ng mga bagong silang na sanggol, nasain ninyo ang dalisay na gatas ng salita upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo. Ano po ang sabi ng 1 Peter 2 verse 2? Gaya ng isang sanggol. Yung naisilang tayo, yun ay isang bautismo na tayo po ay binago kay Kristo. Naging sanggol tayo sa isang pamumuhay na maganda. Ngunit, hindi tayo pwedeng hindi uminom ng gatas. Yun ang salita ng Panginoon Jesus. At hindi tayo huminto ng ating mga pagsamba ng ating Panginoon Jesus. Kasi, ito po ang mga paraan upang tayo po ay lalong lumago at lalaki ang ating spiritual na kabuhayan. Paano tayo tinutulungan ng Diyos na lumago sa spiritual? Galatians 5:22-23. Ito po ay nagsabi, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ang ganda, mga kaibigan. Ito po ang bunga ng Espiritu. Kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan. Ang pagtitiis ay isang bunga ng banal na Espiritu. Ito po ay isang buhay na maging masaya tayo dahil tayo po ay marunong tumiis sa anong mga problema at sularinin sa buhay. Tayo po ay makaangkin ng kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Galatians 5:22-23. Aba, ang ganda, mga kaibigan. Ang ating paglago kasama ni Kristo, magandang buhay. Buhay na ito po ay binago ng ating Panginoong Hesus. Ang mga tao na sila po ay tumanggap ni Hesus na kanilang tagapagligtas at naging kabahagi na sa iglesia ng ating Panginoon. Araw-araw, sila po ay nanalangin. Araw-araw, tayo po ay mangangaral ng Biblia. Ako po ay nag-aaral sa Mountain View College nang kinukuha ko ang aking theology. 4 na taon yun na ako po ay nag-aaral ng teolohiya. At pagkatapos ng 4 na taon, naglingkod ako bilang pastor. At binigyan din ako ng isang pagkakataon na ako po ay makapag-aral ng master's degree o master in ministry. So, nakuha ko po yon sa Adventist International Institute of Advanced Studies. At pagkalipas ng mga taon, binigyan din ako ng Panginoon ng isang pagkakataon na makapag-aral ng Doctor of Missiology. At sa awa ng Panginoon, natapos ko. Yun, pinag-aralan ko ay in relation to theology. Ngunit, hanggang ngayon, ako pa rin ay nangangaral sa salita ng Panginoon Jesus. Araw-araw, araw at gabi, nang natapos ko yung Doctor of Missiology, nakita ko na kailangan talaga ako mag-aral at magbasa at magbulay-bulay sa salita ng Panginoon Jesus dahil ito po ay magbigay sa akin ng paglago sa aking pananampalataya ng aking Panginoong Hesus. Pagsamba, araw-araw nating gawin. Lalo tigit sa isang araw na ibinigay ng ating Panginoong Hesus upang tayo po ay makapagsamba sa kanyang pangalan sa buong araw na Sabado. Friday sunset hanggang Saturday sunset. Isuko ang sarili araw-araw sa banal na Espiritu. Ano po ang sabi dito sa Galacia 2, versikulo 20? Ako'y napako sa cross na kasama si Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Napako ako kasama si Kristo, yun ay ang bautismo. Namatay ako kasama si Kristo, yun ang isang pagkamatay na malamig dahil namatay ka doon sa tubig. That's the symbol of the death, of your death with Jesus. Ano nga ba? Tuwing umaga, dapat isuko ang mga pananampalataya kay Jesus ang kanilang mga plano, ang ating plano, ang ating mga hangarin, ang ating mga ambisyon at ating mga problema. Suliranin at mga alalahanin sa buhay. Ang isang alagad ng Panginoon, nagsulat siya sa Steps to Christ, page 70. Italaga mo ang iyong sarili sa Diyos sa umaga. Gawin mo itong iyong pinakaunang gawain. Ano po ba? Unang gawain ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon Jesus. Ang pagsasamba sa Kanya at pagpuri sa Kanyang pangalan. Unang gawain po ito. Mga kaibigan, tayo po ay susunod sa sinabi ng ating Panisos. Sa Matthew 5 verse 16, ito po yung nagsabi, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Pag tayo po ay naging kasama si Kristo, tayo po ay magbigay ilaw sa mga tao sa paligid natin. Ang isang dagat na patay, tinawag na Galilee. Yung Sea of Galilee, nakapunta ako doon. Talagang very salty ang mangyari pag ang tao ay hindi careful sa paliligo doon. Kasi maraming nagliligo. Naliligo sila, hindi naman sila nag-enjoy talaga sa dagat. Nag-picture kasi para may masabi sila na nakaligo sila sa isang dagat. So, may kaibigan, yung sinabi ko, no? Sinabi ko yung Sea of Dead Sea. Yun ang sinabi ko, mga kapatid. So, yun ang gusto kong ibagit na Dead Sea. Ito po ay naging dead. Naging patay. Dahil ang mga tao ang tubig ay hindi lalabas. Ang mga tao ay pupunta doon sa lowest part ng sanlibutan. The lowest sea in the world. Kasi hindi na makalabas. At doon magpicture kasi isang tourist spot yan sa Israel. Nang ako po doon ay naliligo, nako, yung isang drop ng tubig ay pumasok sa mata ko. Ay hindi ako makakita. Ang nakaganda doon, pag hindi marunong ang tao lumangoy, walang problema sa kanya. Kasi mataas yung buoyancy ng isang dagat. Salty kasi. Pwede kang maglakad-lakad lang. Ha? Going to the other side. Pwede kang, kasi maka-float ang tao. Ako din, nag-float ako doon. Nagbabasa pa. Nagpa-picture ako. Kasi isang dagat na patay. Inihahambing ang isang dagat na patay sa isang tao na hindi siya lumalago sa kaniyang spiritual na buhay. Hindi man siya nakapagpuri ng ating Panginoon Jesus. In the other hand, the Sea of Galilee ay isang fresh na dagat. Marami ang naliligo, maraming isda. Yung story sa Bible na sa kwento ng mga disciples, marami silang nahuli doon sa Sea of Galilee. So, rich of fishes ang Sea of Galilee. Dahil siya po ay saan ba kayo? Isang tao na buhay, ngunit hindi nagbibigay sa kanyang spiritual na pangangaral. Yun ay inihahambing ng Sea of Galilee. At ang isang dagat na patay, Dead Sea, hindi nagbibigay, yun ating sundin ang sinabi ng ating Panginoon Jesus. Paano tayo tinutulungan na mabubuting gawa ang ating hangarin, maging tunay at tayo po ay maging tunay na mga alagad ni Kristo? Matthew 5 verse 16, ito po yung nagsabi, sa gayon ding paraan, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw. Sana lumiwanag ang ilaw natin. Na mga kaibigan, ang mga tao ay gustong gusto sa atin. Hindi na kung ano-ano pa yung sinabi natin. Ngunit na-feel nila na tayo po ay isang taong tunay na may malasakit sa iba. At yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Maluwalhati ang ating Ama. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, dahil sa kanyang ipinagkaloob sa atin na pagkakataon na kung saan ito po ay magbigay sa atin ng isang magandang gabay na tayo po ay maging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Maaring makalimutan ang mga tao ang ating mga salita, ngunit maalaala nila ang pag-ibig na kanilang naranasan sa pamamagitan ng ating manggagawa. Ang isang alagad ay pinakamaliwanag na nagniningning kapag naglingkod siya sa iba gaya ng paglingkod ni Jesus. Si Jesus po ay isang maliwanag na araw na siya ang nagbigay ng pag-asa sa bawat isa. May kaibigan ako na nakapunta siya sa Amerika. Pagpunta niya doon, pinag-pray niya talaga na makasubok siya na maranasan ang snow. Hinihintay niya ng mahabang panahon. The most awaited part ay nangyari. Siya po, mga kapatid, ay nakaranas ng snow. Ang saya-saya talaga niya. Naliligo sa snow, ano-ano pa yung ginagawa niya. Ngunit napansin niya, ang lamig. First day yun ng winter. Second day, parang nawala na yung excitement niya. Third day, hanggang sa sinabi niya, pag may winter na, hindi siya masaya. Dahil walang araw. Hindi niya makita yung araw. Mga kaibigan, ang araw ay magbigay sa atin ng kasiyahan. Kung ano man ang mga bagay na nagbibigay aliw sa buhay ninyo. Mga kaibigan, ang tunay na magbigay sa atin ng ligaya, si Jesus lamang. Kaya ng kaibigan ko, sa isip niya lang yun, na pag may snow, masaya siya. Pag may winter, ang saya-saya niya. Sa isip niya lang yun. Isang araw lang yun. Nagsimula ang inom ng mga alak. Isang araw lang nagsimula ang pagdudroga at humantong na sa hindi maganda. Isang araw lang ng hindi pagbantay ng commitment ninyo sa inyong mahal na asawa. Isang araw lang na gumawa ng masama. Siguro nakabigay ng aliw. Ngunit isang araw lang yun. The rest of the days is suffering, pain, and consequence sa inyong ginagawa. Mga kaibigan, ang payo ng Panginoon sa bawat isa sa atin, lalong lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus. May programa tayo sa AWR 89.1 para tayo po ay mabigyan gabay sa ating pamumuhay. Dito po sa mga programa sa AWR 89.1, ang ganda ng mga programa na magbigay sa atin ng gabay upang tayo po ay lumago kasama ang ating Panginoon Jesus. Disciples. How do we grow? A disciple not only speaks the truth but also builds others up with words that give hope. The question is, how do encouraging and inspiring words help us grow as Christ? Tayo po ay magbigay ng pag-asa. Tayo po ay magbigay ng isang ligaya. Ligaya hindi sang-ayon sa sinabi at salita ng ating Panginoon Jesus. Isang kaligayahan na nagmula sa ating Panginoon Jesus. Our words should encourage. Our words should strengthen the faith of each other. Our conversation should point people to Jesus. Yun po ang ating hangarin na we are going to point our words to Jesus Christ. Hindi tayo, hindi ako lahat. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. May advertisement na sabi niya, sa Pilipino, ako. Sa math, ako. Sa science, ako. Sa araling panlipunan, ako. Sa PE, ako. Hindi siya nagsabi, pangit, ako. Why? Pag positive, gusto natin. Pag negative, hindi natin gusto. May kaibigan. Ang sinabi sa 1 Thessalonians 5 verse 11, therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. We need to encourage each other and help each other to be faithful in the Lord. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, out of my mouth, but only what is helpful for building others, only what is good. Ano ang magandang asal? Ano ang magandang pagkasabi na ito po ay kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon Jesus? In the 1992 Barcelona Olympic Games, may isang British sprinter ng pangalan Derek Redmond. Siya po ay sumama sa 400-meter semifinal with great hope. Years of discipline, sacrifice, and training had brought him to that moment. Grabe ang sacrifice niya. Grabe ang practice niya at ang preparation niya. The stadium was filled with thousands of cheering spectators as the starting gun sounded. Nagsimula na. Pumutok na ang isang gun at nagsimula na ang race. Derek exploded from the starting blocks, running with determination toward what could have been an Olympic medal. Binilasan niya na maangkin niya ang Olympic medal. Then halfway through the race, disaster struck. May nangyari sa kanya. He suddenly felt a sharp snap in his ring hamstring. The pain was unbearable. Sa paa niya, may dislocation. Derek collapsed onto the track, clenching his leg as the other runners sped past him. Marami na ang nag-overtake sa kanya. Yung simula, siya ang nangunguna. Ngayon, marami na ang nag-overtake sa kanya. His dream seems shattered in an instant. Parang siya po ay nawala na ng pag-asa. For a few moments, Derek lay on the track in tears. Umiyak siya. Ito ang pinagpaguran ko. Tiniis ko yung mga mahabang practice. Ang pagod. And now, sana ako ang makaangkin ng gold medal in the first few minutes. Ngunit may nangyari. So medical personnel rushed toward him with a stretcher and he waved them away. Sabi niya, wag. 65,000 spectators ang nandun. Nandun sa loob. Iba pa din yung nakatingin sa television. At sinubukan niyang tumayo. At sinubukan niyang tumakbo. Hindi na siya makatakbo. Ang sakit talaga. Ang sakit. Pero tiniis niya. Makalakad siya. At ang goal niya ay makarating sa finish line. Ngunit out of the 65,000 spectators, may isang tao na pumunta sa kanya. Hinarangan siya ng mga official guards. Wag. You're not going to enter. Hindi pwede ito sa mga unauthorized person. Yung ano talaga, yung isang tao struggle talaga na he can really enter. Hindi nila napigilan. Pumasok talaga doon sa daan na doon ang race. At ang nangyari, kanyang tinulungan si Derek. At si Derek Redland ay nakarating siya sa finish line dahil sa isang tao na tumulong sa kanya. Siya yung nag-akay sa kanya hanggang nakarating siya sa finish line. Mga kaibigan, ang ating Panginoon ay isang mabait na ama na tutulong sa atin. Ang tanong, sino kaya yung taong yon? And according to the story, mga kaibigan, siya po ay ang ama ni Derek Redland. Silang dalawa ay nagtagumpay. Hindi nangkin ni Derek Redland ang gold medal. Pero yung storing, pero yung isang story na yon ay naging gold medal sa mga tao na gaya ng ama ni Derek Redland na tutulong sa kanyang anak. Mga kaibigan, ang ating ama, ang ating Panginoon Jesus ay tutulong sa atin. Ang ama ni Derek Redland ay isang tao lang. Ngunit may puso siya na tulungan ang kanyang anak sa hirap at kinahawa. Lalo tigit ang ating ama sa langit. Siya po ay tutulong sa atin upang tayo po mangkin ang ating hinahangad na tagumpay dito sa mundong ito kasama ang ating Panginoon. Inaanyayahan tayo ni Jesus ngayon na palalimin ang ating relasyon sa Kanya. Pipiliin mo bang manatili sa Kanya araw-araw sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aaral ng Biblia? Isusuko mo ba ang iyong sarili sa banal na Espiritu at pahihintulutan siyang hubugin ang iyong karakter? Pipiliin mo bang maging daluyan ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba at pagbabahagi ng walang hanggang ebanghelyo? Nais ni Kristo na baguhin ang iyong buhay upang sa kanyang pagbabalik ay matanggap natin ang walang hanggang buhay at magalak sa kanyang presensya magpakailanman. Mga kaibigan, ang ating hangarin, tayo po ay maging kaaya-aya tayo sa harapan ng ating Panginoon Jesus. na upang tayo po ay magbigay ng liwanag sa mga tao na nangangailangan ng liwanag at pag-ibig at pag-asa ang kanilang maangkin sa ating paglingkod sa kanila kasama ang ating Panginoong Hesus. At ang ating dalangin sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay sasama sa langit na bayan na kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Wala nang pighati, wala nang problema, wala nang suliranin. Tayo po ay maging masaya kasama ang ating Panginoong Hesus. Wala nang kamatayan doon sa langit na bayan na kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Kung tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, ay manalangin tayo. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sapagkat tinatawag ninyo kami hindi lamang upang sumampalataya kay Kristo, kundi upang lumago, lalapit sa ating Panginoong Hesus. At araw-araw tayong lalapit at ibigay natin ang ating sarili sa Kanya upang tayo po ay maging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Hesus sa araw-araw naming pamumuhay. Tulungan ninyo kaming mananatili na nakaugnay sa inyo ang tunay na puno ng upas sa pamamagitan ng tapat na pananalangin, pag-aaral ng Biblia at buong pusong pagsamba. Puspusin niyo kami ng banal na Espiritu upang lubos naming maisuko ang aming mga buhay sa inyong mga kamay at mabago kami ayon sa larawan at karakter ni Kristo. Gawin ninyo kaming mga tapat na nalingkod na masayang nagbabahagi sa inyong pag-ibig at walang hanggang ebanghelyo sa iba. Palakasin ninyo kami sa bawat pagsubok. Panatilihin kaming tapat hanggang sa pagbabalik ni Jesus at ihanda ninyo kami para sa inyong walang hanggang karian. Sa inyong pagdating, kami po, Panginoon, ay sasama sa inyo sa langit na bayan na inyong inihanda sa bawat isa sa amin. Sa mahalagang pangalan ng aming Panginoon Jesus at aming personal na tagapagligtas, kami ay nanalangin sa inyong makapangyarihan at mahabaging pangalan na si Jesus. Amen.
0: All things new. Hope starts here.
2: Maraming salamat po mga ginigiloy po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM ang ating pong napakinggan sa oras at panahon na ito. Ang paglago kasama ang ating Panginoong Hesus ay meron din pong sumusunod na tayo o kaya naman nandoon yung puso natin sa paggawa ay naroon na rin po yung hinihingi o hinihiling natin sa Kanya. Nakalagay po, nakapaloob sa atin na kailangan din may maibawas sa atin. Ano may ibabawas sa atin? Yun yung ating pride, yun yung ating hindi magandang pag-nanais sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanya pong harapan. Yan po yung binabanggit sa atin ng atin pong buting speaker. At maraming salamat, Pastor Carlito Kidet Jr., sa napakaganda pong ating talakayan. So yun po mga kaibigan, para po sa ating katanungan ngayong oras na ito, ay ano po, nakabase sa Galacia, Kabanata 5, talatang 22, ano daw po yung mangyayari sa atin o ano po yung mga karakter na mamumuo o mamamayani sa atin kung tayo po ay, ano po mga kaibigan, ay lalapit sa Kanya at kapag tayo po ay lalago kasama ang ating Panginoon. Ipadala niyo po yung mga sagot sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po, 0918-944-7891. So, ayun po mga kaibigan, ano po yung mga pwede pong, mga makukuha po nating karakter pag tayo po ay kasamang lumago ang atin pong Panginoon base sa Galacia, Kabanata 5, talatang 22. hanggang 23. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay, pakikinig ng atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Muli po, maraming salamat Pastor Carlito Quedad Jr. at samahan muli kami bukas ng gabi sa isa na namang talakayan na ating pag-uusapan sa oras na ito. Muli po ako po inyong host, DJ Pastor Kyle, na lagi po't maling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.
3: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
4: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
3: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
4: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
3: Revelation of Hope.
4: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Travel Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome to Mindful Chats, ang inyo pong kaagapay sa paglalakbay tungo sa pagbabago, pagunlad sa emosyonal na kalusugan at syempre pati na rin ang spiritual na pagbabago. Ito po ang inyong kaibigan, si Lalaine Saron Alfonoso. Hello sa inyo mga kaibigan.
2: Magandang gabi din po. Good evening everyone. Pati po sa mga nakikinig.
3: Good evening, Dr. Lane.
1: And we are so happy again mga kaibigan na makakasama natin uli ang ating kaibigan na si Hansi. Kami pong tatlo, sabay-sabay tayo na maglalakbay po sa isang makabuluhang gabi na naman ng parang isang journey na naman ito tungkol sa mental health. Samahan niyo po kami upang muling manumbalik ang ating sigla. Kahit talagang parang pagod na tayo, pag nakinig kayo sa amin, babalik ang inyong sigla at mapapalalim ang ating pananampalataya dahilan sa pag-share sa atin si Hansi ng isang topic na mag-grow ang ating spirituality. So samahan niyo kami sa mga kwento ni Hansi at pag-uusapan na tsak na magpapalalim sa inyong pag-unawa sa sarili, sa kapwa at higit na sa lahat sa Diyos na patuloy na kumikilos sa ating buhay. So siguro meron tayong mga tagapakinig sa 89.1 na ngayon lang makakarinig kay Sister Hansi. So I would like to request Pam na kung pwedeng i-introduce mo siya.
3: Okay, it's my pleasure to introduce our speaker for tonight po. We call her Hansi because her name is Hannah Claire. That's why, Hansi siya. Pero ang mas maiksi po pag Hansi. But she is also a graduate in psychology and she had 3 master's degrees, psychology and double master's in psychology and guidance counseling. And she has also a postgraduate certificate in forensic psychology. And she is training and development supervisor, and also a certified mental health trainer, psychological first aider, registered psychometrician, and certified training evaluation analyst. So here we can be with her once again. We will hear her once more. And she will be discussing tonight about you are wired wonderfully and understanding personality through psychology and the scripture. Doc Lane?
1: Yeah, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan pa ngayong gabi, I would like to share to you ang isang talata na matatagpuan sa 2 Peter 3:18. Ang sabi sa wikang Ingles, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Mga kaibigan, ang talatang ito ay paalaala po sa atin na ang pagiging Kristiyano ay hindi natatapos sa pagtanggap kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Inaanyayahan tayo ng Diyos na patuloy na lumago. Una sa biyaya, o ang kanyang walang sawang pag-ibig at pagpapatawad, at pangalawa po, sa kaalaman tungkol sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang salita, panalangin, at paglakad kasama siya araw-araw. So mga kaibigan, mas lalo nating palalawigin at paigtingin ang ating usapan sa usapang Mindful Chats, at ngayon binibigay po namin si Hansi.
3: Sumandaling manalangin muna tayo para mas maganda, okay? Ini-invite po namin kayong lahat na manalangin po kasama namin. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang araw na ibinigay niyo po sa amin. Salamat din po sa pagkakataong ito na kami po ay makapagbigay muli ng mga kaalaman para maging mas matibay ang aming relasyon po sa inyo. Patawarin niyo po kami sa lahat naming pagkakasala at hinihingi po namin na ang Banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin at kami po ay maging maging blessing sa lahat po namin ng mga tagapakinig. Ito po ang aming samot na langin. Nawa po lahat ng aming panalangin na iyong narinig at iyong pakikinggan at igagawad po sa amin ang lahat naming nahiling mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ma'am Hansi, kayo na po.
2: Thank you po. Good evening po again. But before anything else, bago po tayo mag-start, I just want to share again a Bible verse from Jeremiah chapter 1, verse 15. It stated there that, "Before I formed you in the womb, I knew you before you were born, I set you apart." So
3: wow.
2: Sinasabi po doon, di ba, na si Lord may plano na sa atin bago pa tayo lumabas sa mundong to. Alam niya na kung anong mangyayari sa atin, ano yung mission natin dito sa life, sa buhay na meron tayo ngayon. At kilala niya na tayo bago pa tayo mabuhay, bago pa tayo mabuo, bago pa tayo dalhin sa sinapupunan ng ating mga ng ating magulang, ng ating ina. So, yun po sana tandaan po natin na before natin makilala yung sarili natin, si Lord kilalang kilala na tayo. Alam na niya, ni-wired niya na yung mga personality natin. That's why it was stated that you were wired fearfully and gracefully with Lord. It's because alam niya na kung ano tayo before pa tayo mabuhay. So, before, we're diving deep into the fascinating world of personality, not just through the lens ng psychology, but also yung timeless na truth about the scripture or the Bible. So, we have to discover how understanding your personality can help you to communicate better, parang mag-grow ka spiritually, to love yourself at saka yung ibang tao, and most of all, to appreciate yung paano ka dinesign uniquely ni Lord. Ganon.
3: Paano nga ba yun, Ma'am Hansi? Kasi diba, sasabihin mo, paano na, ano naman ang connection nun kapag kilala mo ang sarili mo, kapag alam mo kung sinong lumalang sa'yo, at kapag may connection ka sa Panginoon, how would that affect your perspective, yung pakikitungo mo at ikaw mismo pagkatao mo at saka sa mental health mo po, Ma'am Hansi.
2: Before kasi Miss Pam, lagi nilang sinasabi that the scripture or the religion and science

0: And nakita ko yon, na-witness ko yon when I was studying in Adventist University of the Philippines. Akala ko noon that psychology, there's a thin line between my faith and psychology, but Adventist University really told me na pinakita niya talaga that my faith and psychology, yung counseling, pwede siyang pagsamahin, na pwede nating makilala si Lord while we are also studying social sciences. And iyon yung mga laging misconception kasi ng mga tao eh. Na iba yung religion, iba yung science, but the science already, kung ano yung nasa Bible, yun na din naman yung sinasabi ng science. Iyon lang is ginagawa lang nila ng scientific explanation kung ano yung nasa scriptures o yung nasa Bibles. So, bakit natin sinasabi na importante na malaman natin yung personality natin? Kasi, Dok Pa, Miss Pam, kailangan nating malaman yung personality natin. It's because we are wired. Sabi nga kanina, wired tayo kay Lord. Malalaman natin, ito yung binigay ni Lord. Ito yung plan niya na maging personalidad natin. Kasi may mission tayo sa buhay na ginagampanan dito sa mundong ibabaw. Alam naman natin yun na dapat, yun nga, di ba, the last topic natin, yung mission natin, it is something na gusto natin at saka alam natin. Yun yung tinatawag na mission na dapat hinahanap natin. Kasi yung mission na yun, yun yung bigay ni Lord before tayo mag-start na mabuhay dito sa mundong to.
1: Yung bang ang ating buhay ngayon, yun ay buhay pwera sa choice natin. May choice kasi tayo eh. Pwera sa choice natin, yun ang buhay na gusto ng Panginoon nating tahakin.
0: Yes
1: Ngunit,
0: po.
1: may mga bagay in between na kailangan nating malaman, di ba, Mama?
0: Yes po.
1: Okay.
0: Yun yung nakakalungkot minsan. Meron ng plano si Lord para sa atin. But other people doesn't even understand na yung plano yun, nakaplano na talaga yun noon pa. Kung ano man yung problema, pagsubok na dadating sa buhay mo, it's because God wants you to parang pagdaanan mo yung mga bagay na yon for you to be stronger kasi piniprepare ka niya sa mas malaking plano niya na mas magiging mas prosperous ka in the future. Yung mga pain na mararamdaman mo ngayon, yung pag-iyak mo ngayon, piniprepare ka niya kasi yung may bigger plan siya sa iyo kung saan mas magiging maganda yung buhay mo. Ito yun yung tinatawag nila na promise ni Lord sa atin na kaginhawahan, di ba po? So,
1: Amen.
0: yun kasi yung hindi lagi na lang naaalala ng mga tao. They always parang ano ba yun, sinasalungat nila kung ano yung plano sa kanila. Kaya ako ay always pray, Lord, if it's your will, please may mangyari to para sa akin. If not, dalhin mo ko kung saan ako dapat. Kung saang path ako dapat. Kasi gusto ko ibigay mo sa akin kung ano yung para sa akin. Hindi ako mag-a-again sa gusto mo. Kasi alam ko may mas plano kang maganda kaysa sa plano ko. Laging yan sinasabi na nila sa akin, God's plan is bigger than my plan for myself. Kasi mas alam niya kung ano yung mas makakabuti para sa akin. Kasi nakikita niya yon, hindi pa nangyayari.
1: Parang yung kanta, Ma'am Hansi. Alam mo yung kantang My Way?
0: Ay, opo. Favorite sa
1: Maraming namamatay doon.
0: inyo.
1: Maraming
0: Ay,
1: namamatay doon sa
0: opo.
1: kantang yon. Alam niyo bakit maraming namamatay doon? Kasi we always follow our way. We don't know how to follow God's way.
0: Yes,
1: Kaya
0: opo.
1: maraming napapahamak.
0: Kasi ano nga eh, parang kumbaga, lagi, dahil nabigyan tayo ng kaisipan, the
1: May
0: right to
1: choice.
0: make decisions, natututo tayo na kung ano yung gusto natin, yung will natin, yun yung masunod. Kasi it's make us ano eh, yung hormones natin, yung serotonin, oxytocin, yan yung mga hormones na nagdadala sa atin ng happy, kung tawagin is love hormones and happy hormones. Na minsan, kapag masaya tayo, nakakapag-decide tayo ng bagay na hindi naman natin napag-iisipan na. So,
1: Parang
0: yun.
1: impulse ba 'yon, ma'am?
0: Impulsive thoughts, impulsive decision na minsan kahit alam natin na mali kasi masaya tayo ngayon. Yun
1: Ah,
0: yung
1: ganun.
0: gagawin natin.
1: Oh, so ang mga consequences noon, tayo na ngayon ang masarap ang consequences. Parang kakain ka ng candy, tapos syempre, ang candy ay matamis.
0: Masarap.
1: It's masarap. It's either masasak

0: sasakit ang ngipin mo or magkakaroon ka ng
1: Yes po,
0: sakit.
1: toothache. Ganun po yung mga nangyayari ngayon. Kaya nga dapat yung God's will, yun dapat yung lagi nating sinusunod. Kasi alam niya yun, alam niya na yung makakabuti sa atin.
0: Now, how do we know, Ma'am Hansi? How do we know if we are doing what God wills for us? And how do we know also if it's not for us?
1: Ako, ma'am, ang ako sa akin ha. Pagka alam kong ito is God's will, lagi kong sinasabi sa sarili ko na kapag gusto ni Lord to, walang nakakahadlang eh. Walang, sobrang smooth nung nangyayari sa akin. Wala kong problema, dire-diretso lang. Kaya ako lagi, Lord, akin ba to? Sige, kung akin talaga to, ipakita mo sa akin. And everything na nangyayari sa buhay ko, nagiging smooth kasi gusto niya na iyon yung mangyari. Pero pansinin nyo, Doc, pa, Ams, Pam, kapag hindi yun yung para sa atin, ang dami nating problema. Pero kasi tayo, pinipilit natin kasi yun yung gusto natin eh. Kaya kahit patong-patong na yung problema natin dun sa bagay na gusto natin, okay lang, laban lang. Kahit nasasaktan na tayo. Di ba po?
0: Ay, on the other side naman, meron din naman tayo mga pagkakataon sa buhay na parang experience ni Job.
1: Yes.
0: Mahirap yung pinagdaanan ni Job. Hindi pwedeng anuhin.
1: Nag-test
0: hindi
1: talaga
0: pwedeng
1: ng loyalty niya.
0: Oh, yung test ng kanyang faith sa Panginoon, ay hindi niya pa alam na wala naman talaga siyang kasalanan, pero tinesting siya ng Panginoon. But then, so ang reliability natin dun sa will ng Panginoon, if it does not harm other people, and if it brings us closer to God, for me, ganyan sa akin, Ma'am Hans, at saka, if it always connects us better to the Word of God, I think that is God's will in us and
1: yes,
0: not
1: po.
0: For us. Apo.
1: At ako minsan din, Miss Pam, lagi kong naiisip na kapag ka hindi ito yung will, lagi ako nasasaktan. Then
0: oh.
1: I will just pray, Lord, I'm so sorry. Siguro hindi ito para sa akin. Kaya siguro ako nasasaktan ngayon kasi sinusuway kita. Sinusuway ko yung gusto mo kaya ako nasasaktan. Pero kung hindi kita sinuway, siguro masaya ako ngayon. Pasaway
0: parang
1: lang
0: kulit na kasi,
1: talaga
0: no?
1: Ako.
0: Parang kulit natin sa ganyan.
1: Yes po, lagi. Lagi tayong ganun. Natural na siguro sa lahat ng tao na ano, yung unahin muna natin kung ano yung para sa atin ay tama.
0: Bakit nga ba tayo ay nag-i-insist lagi ng ating gusto? Anong meron sa utak natin na gusto natin lagi, yung gusto natin yung nasusunod kahit hindi tama, kahit may nasasaktan tayo?
1: In psychology po kasi, meron tayo kasi pleasure. Sabihin na natin,
0: okay.
1: May id, ego, super ego.
0: Yeah, I like that.
1: Ayun po, kay Sigmund Freud po kasi yon. Si id, siya yung nagsasabi na meron akong gustong gawin. Si ego, siya yung nagbabalance nung mga gustong gawin ni id at niya ni super e, nung nagbabalance kung ano yung tama at mali. Si super ego, yun yung moral principle naman natin. So siya yung nagsasabi kung ano yung tama sa paningin ng tao, ng batas at ni Lord. So si id, siya yung pinakapasaway na part ng utak natin, ng pagkatao natin na nag-pleasure lang yung gusto niya. So mula pagkabata tayo, si id lang yung nandyan, si id pa lang yung present. Hanggang sa nagkaroon na tayo ng, like 7 years old tayo, kasi sabi po nila sa psychology, at 7 years old, dun mo marirealize na alam mo na yung tama at mali. So magkakaroon ka na ng ego.
0: Wait lang, yun, in connection with that, because you said that, kung 7 years old tayo magkakaroon ng mga parang kamulatan,
1: yes po.
0: Shouldn't we be aware of those things even when we were younger? So, hindi ba tayo kailangan sawayin when we were younger or at 7 years old na? When does discipline start?
1: Ang discipline, nag-i-start na po talaga siya sa pagkabata pa lang eh. It's like conditioning yun na. Para pagdating ng 7, mas maganda yung judgment. Di ba nga po sa batas, 7 years old din po bago po ang isang bata pwedeng pumili kung kanino siya sasama sa naghiwalay
0: ng
1: magulang.
0: Yes.
1: Kung ano, kung sa tatay o sa nanay. It's because 7 years old, yun po din yung sinasabi sa batas na kaya nang magdesisyon. May kamulatan na ang bata kung saan, kung ano yung gusto niya at hindi niya gusto.
0: parang na-develop na din yung attachment niya, kumbaga.
1: Yes po.
0: Pinag-uusapan natin that
1: Yes
0: time.
1: po.
0: Yung attachment niya, kung saan siya pupunta, kung saan niya alam na may love siyang marireceive.
1: Yes po. So, at hanggang tumatanda tayo, nakikilala na natin ng society, nakikilala na natin ng batas, nakikilala na natin ng batas sa bahay, nakikilala na natin ng lahat. Doon na nagkakaroon tayo ng muang when it comes to our super ego, yung moral principle natin. Kasi habang nakakakilala tayo ng ibang tao, umiikot tayo and nakakilala tayo, yung environment natin, iyon yung nagkakaroon ng standard tayo. Ano ba yung tama at mali talaga sa mata ng mga tao sa paligid natin at sa mata ng Diyos, sa mata ng batas. Siya yung gumagawa nun. So, tayo, simula, imagine, Miss Pam, simula pagkabata, nandyan yung id, yung may pleasure, yung may desire. So, kung iyon lagi yung nananaig sa atin, iyon kasi yung pinakalaging pasaway eh, sa part ng brain natin, na lagi na lang nagsasabi na gusto ko to. Ang pleasure talaga ay isang tukso. Desire and pleasure is isang tukso na dapat is talagang mabalance ni ego at ni super ego.
0: Ang nung kasi nung ginawa tayo ng Panginoon, alam niyo kita yung pinaka-special, 'di ba, na nilalang ng
1: yes,
0: Panginoon.
1: Po.
0: We were made, tayo na yung last eh, kumbaga sa credits, 'di ba, pag pelikula, ang credits kung sinong pinakamalaking artista, yun ang pinaka-last na ifa-flash.
1: Yes,
0: kumbaga,
1: po.
0: Pinakamalaki ang letter, ganyan-ganyan. Tayo ang pinaka-special. Tayo ang masterpiece ng Panginoon na God was able to have or to stoop down and have her his hands dirtied because of us. And namatay pa siya para sa atin.
1: Yes po.
0: Think about that. That's why we were wired. Yung image na yon, I was thinking a while ago, kasi di ba, pag tinignan mo yung bata, makikilala mo siya according to kung anong itsura niya. Ay, alam ko na kung sinong nanay mo. Or alam ko na kung sinong tatay mo kasi kamukha mo siya. Now, in this particular topic that we're having, gaano ba kalaki ang namamana natin sa ating magulang na ugali dun sa ugali rin natin habang tayo ay yung bang as a person and how many percent yung galing sa magulang natin na kini-carry over ng isang individual as compared to dun sa ugali din natin na natututunan natin through psychology or no through the scripture or the psychology through the moral what do you call this standards that we're having.
1: So
0: is my question correct, ma'am?
1: Actually, ma'am, isa yan sa mga malaking tanong ngayon. Saan ka ba nagmana? Yan eh.
0: Ayun.
1: Saan ka ba nagmana? Sa psychology kasi, there's a explanation in genetics and
0: oh, yes.
1: psychology. And genetics, may tinatawag na yung recessive and dominant genes. Nandyan pa nga yung Punnett square eh, para malaman
0: ano po yun? Paano po yung recessive?
1: Yung recessive, iyon po yung mga genes natin na namana natin. Meron tayo nung part nung DNA na yon na meron sa mga kanununuan natin tapos sa atin lang napunta. Iyon yung recessive genes natin.
0: Talaga ba?
1: For example po, sa physical po kasi to, more of yung ako. Lahat ng kapatid ko, kulay black yung buhok, pero ako, red ang buhok ko. Yun pala, I have the recessive genes from my lola, lolo, na red din ang buhok. Or yung mga nanay ng lolo ko before, that's recessive.
0: Punta sa'yo.
1: Napunta po sa akin.
0: Hmm.
1: So, si dominant naman po, is yun po yung nakikita po natin din ng mga physical attributes ng mga magulang po natin. So, yun po yung explanation sa genetics, sa developmental psychology kung tawagin, kasi may mga epigenetics pa po, pero medyo malalim na pong usapan yun eh. So, the next naman po is sa psychology. May tinatawag naman tayo na mas madali na pinag-uusapan, mainit na pinag-uusapan sa psychology, the nature versus nurture, or sa philosophy is extrinsic versus intrinsic. So, ibig sabihin po no, nature paano ka binring up yung personality mo, nakuha mo kasi ganito ka pinalaki. Versus, nature pala is paano yung mga tao sa paligid mo kumikilos, kaya ganun ka na din. Versus nurture, paano ka binring up ng magulang mo, kaya nagiging ganun yung personality mo. Malaking debate right now, yung nature versus nurture, kasi isa sa mga nagiging tanong, lalo na po to sa forensic psychology, pinagdebatihan pa din po namin to eh.
0: I like that. Opo. Paano yun? How does it...
1: Kasi ang tanong po sa akin ng professor ko sa forensic psychology, yung criminal minds ba is because of the nature or the nurture?
0: Oh! Ano nga ba?
1: As ako po, ang sinagot ko noon ay sabi ko, malaki kasi yung both. Kasi... meron ka na ikwita sa magulang mo, may nakikita ka sa environment mo.
0: Okay.
1: So, dahil doon, there's a confusion, ano ba talaga yung tama at mali. Dapat na yung nature and nurture, hand-in-hand working, mold your personality. Pero, some of them told na it's always the environment. Kasi...
0: that affects.
1: Yes po. Dahil, mas malaki yung part ng buhay mo na nasa labas ka rather than kasama mo yung parents mo. Kasi yung nature, yung nurture is, ikaw yun, nung binibring up ka pa, kasama mo yung parents mo, nung kasama mo yung parents mo. Pero half of your life, or 3/4 of your life, nandun ka sa labas, nakikisalamuha ka sa ibang tao. So technically, more on, the, yung environment mo yung may dahilan. That's why you have the criminal minds. Isa pa sa sinabi po doon ng isa ding kaklase ko na psychologist, is sabi niya is, the nurture is the gun, the environment is the trigger.
0: Isa pa, ma'am.
1: The nurture is the gun, the environment is the trigger. Kumbaga ba, nandiyan na yon, nalaman niya na may mga masasamang bagay, pero ang nag-trigger is yung mga tao sa paligid niya.
0: Ma'am, ito ang tanong ko dyan, kasi it's very interesting to talk about that in regards to our discussion tonight. How much time do you have to spend in an environment for you to be influenced? Na magiging ano muna, parang at 8:31 in the evening, papaano or gaano katagal ang exposure mo doon sa environment na yun para ma-acquire, kasi di ba acquired yun?
1: Yes po.
0: Para ma-acquire mo yung characteristic nila na you will tell yourself, it's okay. Because for you, it became already normal.
1: It takes time, pero meron kasi mga tao na hindi nila gusto yon, pero paano ko ba yung word na yon? Yung sinasabi ng udyok.
0: Ah, okay.
1: Mm-hmm. It's the udyok ng mga barkada. Yun yung mga nag-o-offer sa kanila to do that things. Yung the last time, di ba po, pinag-usapan na natin that other people wants to please someone. May social mask tayo. Fake self. Mm-hmm. Yung mga bagay na yun, ginagawa natin to please other people kasi eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagagawa natin. Even though ayaw natin yun, pero kasi nandun tayo sa environment na yun, at para tayo mabelong dun sa environment na yun, it takes us just a minute if that person tells you to do that thing kahit na ang masama yun, just because you want to please that person.
0: Magagawa mo?
1: Ginagawa natin. Ginagawa ng tao. Specifically, yung mga teenagers, yan, malakas yung peer pressure sa mga
0: yes.
1: Yun. So, ayun yung isa, it takes a minute kapag ka peer pressure na yung usapan sa mga bata.
0: Pero ma'am, would it stay in your mind even if you know that it's wrong? Even if you know it's wrong. And then, yung bang how much time more can you have yourself soaked in it that you would like to parang consider mo na siya na it's okay because everybody does it in my environment. How much time do you have to spend para maging yun na yung characteristic mo, Mali, makikita na yun sa'yo?
1: If that person try to do that thing and it makes him feel like it's good. Like,
0: nag-feel
1: good siya doon dahil yung environment niya. May mga ganun kasi, it's just a quick, pwedeng ngayon gustuhin mo na agad siya. pag ginawa mo tapos ayaw mo noon, tapos it makes you feel good kasi everyone is cheering you na, oh, ang tapang mo, ang galing mo naman, nagawa mo yan, because of the environment really likes you to do it, and then ikaw na feel good ka doon, and then you feel like yung moral principle mo ginagawa nga nila eh, but hindi ko kayang gawin, and nobody tells you that it's bad for you, then so it's just a snap of a finger, pwede okay, okay lang pala. Masaya so, naman eh.
0: So parang yan yung ano, yung linya ng isang commercial sa noon sa TV na sinasabi na kapag ang mali ginawa ng matanda sa mata ng bata ay nagiging tama.
1: Ay yes po. Kaya nga po sa psychology din meron po kami dito si meron din po si Bandura na theory na iyon nga po yung sa behavioral psychology na may experiment siya na parang budo dal, dalawang dal siya na parang ang ginagawa doon sa learning theories niya is parang kung ano yung nakikita nung bata doon sa budo dal na ginagawa, yun na din yung gagawin niya at the end of the day. Kasi yun yung nakikita niya doon na ginagawa. So if ever ginagawa na mapanakit, nananakit, yun na din yung magiging development ng bata.
0: Imaging pa ma'am? Yan ba yung imaging na sinasabi?
1: Yes. At some point, yes po. Pero sa learning, under behavioral learning theory po.
0: Learning theory. Kasi yes, tinaturo parang, din yan sa Foundation of Education eh.
1: Yes
0: sa mga
1: po.
0: Teachers, opo.
1: Yes po, tinuturo din po siya. Specifically din, katulad din ng, pero meron po naman tayo dyan pang ano, pang against dun sa mga behavioral ano na po na yan, which is what we call conditioning. Pero ang conditioning, lagi ko nga sinasabi pag
0: kanino po yung theory yan? Kay PJ?
1: Alam po kasi yung conditioning, may classical po tayo at saka yung isa po, kay Ivan Pavlov po yung isa yung classical Pavlov. Conditioning. Yun yung pagka may sign na nangyari yung isang bagay na yon, lagi mo nang ulit-ulit na ginagawa yung bagay na yon.
0: Parang yung, alam mo nang yun. Pag may
1: for example po, lagi kang nako-condition na yung kapag nag-ring yung bell is
0: Process.
1: Lunch time. 'Di ba po?
0: Kain so, na.
1: Ah yes, pag ganoon pag nag-ring ibig sabihin lunch time na agad. So that's classical conditioning po. So, yun po yung isa sa pwede natin at some point maging against doon sa mga environment na gano'n yung nangyayari para matuto yung mga bata. Pero it takes time kasi kailangan pa ulit-ulitin mo din sila para makuha mo yung gano'ng conditioning.
0: Does it apply also pag halimbawa yung nanonood ka ng commercial, paulit-ulit mong nakikita? Conditioning
1: no,
0: din
1: nagagaya
0: diba?
1: Na din po. Di ba po? Okay, yes, ganun din po siya kasi parang it's mind conditioning na din po. May I forget the name of the theories pero may tinatawag din po tayo na cognitive maps na kapag paulit-ulit mo ding ginagawa or pinupuntahan yung isang bagay or ginagawa yung isang bagay kahit na hindi mo na alam yung direction ng ginagawa mo, matututo ka, parang muscle memory. Ganun po.
0: Si Piaget, si Jean Piaget actually. Yung cognitive theory, opo, si Jean Piaget. So anyway, pag ganun, so ang pag constantly nakikita mo at pinapractice ng iba, nakokopya mo, at the same time, yun na yun din ang nagiging, parang yun na yun ang nagiging character mo. How do characters or how does a character develop? At yung nagiging personality mo po. For example,
1: actually po sa amin, it's personality versus behavior eh.
0: Oh, okay. So would you like to explain it further po?
1: Yung behavior po kasi na tinatawag, yun po yung ating how we behave or react in a certain situation. Yan po siya. So si personality naman po, yun yung the way we talk, the way we think, the way we yung thought process natin, yung emotions natin, yun yung patterns, para siyang patterns ng thoughts, emotions, behavior na nagde-define dun sa person's experiences at interaction natin dun sa mundo. Ganun po.
0: How does that differ po sa reputation?
1: Ang reputation po kasi it's how the world sees you.
0: So it doesn't necessarily mean na kung may reputation kang ganto, yun na yung personality mo.
1: You're just projecting what they want you to what they want you to see. What the world want you to see. Ganun po. Parang kumbaga ako, limbawa ang reputation ko kagalang-galang ako, pero ako naman talaga is maingay, hindi naman talaga ako dalagang Pilipina, ganyan. Pero because the world wants na ganun ako, I have to do it in front of them.
0: And that's to please reputation. Them? Ganun ba yun, ma'am?
1: Not just to please them, but to earn respect. Kasi yung reputation, it's equals to respect eh.
0: So for example, parang yung expectation sa'yo ganun na, so you have to do that. Somehow
1: yes,
0: ganun. Well,
1: for you, not for you to please them, but for you to earn respect from them. Some of the professionals po kasi, diba, even though there is, it's not their personality, but they have to act like that because you have to earn respect within those person na nandun sa circle mo. And ang dami ko pong nakikilala ng mga tao na gano'n na hindi sila yon pero kailangan nilang maging gano'n dahil nandun, sa, for example na lang po sa isang opisina, hindi ka naman yung seryosong tao pero kailangan maging seryosong tao because you have to earn the respect of your subordinates.
0: At may rules kayong sinusunod, gano'n ba yun?
1: Yes po, and you have the reputation na manager ka ton, na you are professional in that organization. So, you have to do that. Not because you are wired na ganun ka, but because you have to.
0: Because your position demands it.
1: Yes po.
0: Oh. So, that does not necessarily mean that that is you. That's your personality.
1: Yes po. At ang personality kasi, ang personality, it's you. But your behavior, yung ginagawa nila, to gain the reputation, to gain that respect, and to please other people is what we call behavior. And the behavior can be manipulated. Yun nga po, meron po tayong operant conditioning, classical conditioning. Yung classical conditioning, mas komplikado po yung operant conditioning eh. You're doing something rewarding or punishing other people in order for you to get the behavior na gusto mo. So, yun po yung operant conditioning naman po.
0: Ma'am, how many personalities do we have here? As parang, how many personality ba do we have to, what do you call this, to meet in this sphere, in this world that we are having,
1: living in? Po, in Myers-Briggs types, indicator, yung MBTI po natin. We have 16 personality factor. Yung, yan po yung INTJ.
0: How much? Ilan po?
1: 16 po.
0: Wow, ang dami!
1: Opo, 16 po siya. So, medyo mahaba-habang usapan yung 16 na yun kasi parang, ano po siya, it's a personality standard na personality test. And then it's a 16. So, malalaman mo kung ano yung personality mo and saan ka papuntang career path if that's your personality.
0: O talaga?
1: Yes po, MBTI po siya. And so, we have also the five big personality test, which is the OCEAN, kung tawagin, openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, and neurotic. So lima lang.
0: I want to know that para kasi mas maiksi. Yes.
1: Yung openness daw po, may mga tao na gusto nila you're open to new things. Lagi ka sila yung mga taong adventurous. Sila yung mga taong kapag kami inoffer sa kanila, they are open to discuss it with them. Gusto nilang i-accept yon. They are the absorber ng mga new things na new discover.
0: Oh, so discoverer din ba sila?
1: Yes ganun. Po. Yan. Yan yung mga openness. Yung mga may malaki yung openness to new things. So the next one is sa OCEAN is conscientiousness. Sila naman po yung mga taong they want tidy, perfection, to-do list. Sila naman po yun.
0: Kasama ba dun yung mga sinasabi nilang obsessive-compulsive personality?
1: No po.
0: Hindi rin.
1: It's not their personality. It's that a disorder through their personality.
0: Oh, no.
1: Yes po. Yung obsessive-compulsive po kasi is a disorder, but obsessive compulsive personality disorder is another disorder under DSM-5. So dalawa po 'yan.
0: Opo.
1: So ayun po. So the next one is extraversion, those people who likes to go out to meet and mingle with other people, to talk with other people. So sila naman po yun. And the fourth one is agreeableness. So those people who always agree.
0: Talaga. Oo nang oo.
1: Yung oo na lang ng oo because they want to comply with the societal norms. And then the last one is neuroticism. Those people with high emotions, yung mga emotionals. And if they want to decide to certain situation, yung emotions nila yung unang
0: kinoconsider.
1: Yes, kinoconsider nila yung something kapag kayo with their emotions, yeah, neuroticism. So yun po yung dalawang personality test na pwede nating gamitin when we want to try to know our personality because it's all also standard po under PAP.
0: So what is the most ideal personality po? Kumbaga, if ever.
1: Actually for me, wala eh. Kasi sabi nga po, nilalang po tayo na magkakaiba.
0: Unique.
1: Para to get along with other people.
0: Ayun, I like that.
1: Yun yung isa din sa naging realization ko. Bakit kaya yung ibang tao, no? Ako mahilig ako sa psychology. Bakit sila gusto nila nagluluto? Yung parang gano'ng mag-iisip. Umhilig na lang magluto, hindi yun yung kanong-anong course pagluluto, HRM, tapos ako psychology. Ano kayang paano yung pag nagka-graduate na sila, tapos ano, pagluluto din ba yung magiging course nila? Ganyan yung parang kung ako sa kasi sa financial aspect ba, mas medyo may ano, mas marami opportunity sa psychology rather than sa HRM for me. So iniisip ko siguro that's why Lord give us different unique characteristic and skills kasi para lahat tayo magtulungan. Lahat tayo kailangan ng isa't isa. Kasi kung ako,
0: I like that.
1: Alam ko yung psychology tapos hindi niya alam yun kasi ang alam niya pagluluto. Kaya namin mag-share and to get along with each other kasi may pagkakaiba kami.
0: What about psychology in cooking din? No? Applyan mo yun ng psychology sa cooking. How does that feel? How is the psychology in cooking? Lagi ba nilang iniisip ang masasarap?
1: Parang hindi ko pa rin po naiisip yun. Pero I think sa meron na pong nag-emerge ngayon na positive psychology and performance psychology. Performance psychology is for industrial psychology. Pero psychology and cooking, I don't think na meron pa. Pero sana magkaroon.
0: Parang gusto kong isipin magkaroon ng ganun kasi ang mga nagluluto, they have the art.
1: Yes po.
0: The art of
1: psychology, arts and philosophy as well. So parang isa pa 'yun sa mga ano, parang question pa ngayon na sana magkaroon in terms ng involvement ng technologies natin in knowledge right now, 'di ba?
0: Wow, ako mahina ako sa technology kaya gustong-gusto ko yung mga tao, amazed ako dun sa mga magagaling dun sa technology. At mahina ako sa math, Ma'am Hansi. Kaya gusto
1: tayo.
0: Ah, welcome to the club. May club pala tayo. Kaya tuwan-tuwa ako sa mga taong magaling sa math, magaling dun sa mga hindi ko alam gawin. And I think you're right there. Parang, ano, God would give us different uniqueness.
1: Yes.
0: Para nga, to complement.
1: To fill in the gap nung mga wala tayo.
0: Kasi we are relational being, we have to relate to other people so that we have the need for each other. Ay, ang ganda, ma'am.
1: Yes. So, parang kumbaga, God always do that na may kulang para hanapin natin yun sa ibang tao. Not
0: yes.
1: Just for flat, di ba nga po sa relationship, kaya tayo iisa lang. Ito pa po yung pala, isa sa ano ko, kaya po tayo ginawa ni God na may dalawang tenga, may dalawang mata. May dalawang butas ng ilong, may dalawang kamay, may dalawang paa. Pero magtataka ka, isa lang yung puso natin, pero dalawa baga natin, dalawa kidney natin. Kasi po pala, ginawa ni God, ganito po katalino si Lord. Ginawa ni God, di isa lang yung puso natin kasi kailangan daw po natin yung hanapin sa ibang tao.
0: Oh yes. Correct yun. And ang tinga nga natin, ibang shape sa isa, ibang shape sa kabila.
1: Yes po.
0: Lahat
1: po.
0: Ng dalawang butas natin, iba-ibang shape niyan. Kahit mata natin, ibang shape.
1: Yes
0: isa.
1: Po.
0: May maliit, may ma. You know how wonderful God is.
1: Yes po. Doon mo talaga malalaman na ang smart na God is really really the unexpected one. Magugulat ka na lang sa kaya niyang gawin.
0: And we have to thank him because we have gotten to know him.
1: Yes po.
0: Because if not, hindi natin ma-appreciate lahat ng nasa paligid natin. What is your last take? What is your summary for the topic that we have tonight?
1: All right, so for tonight is I just want to let other people know that you are wired intentionally. Ginawa ka ni Lord, binild ka niya not just physically, emotionally, spiritually, behaviorally, psychologically, sa kung paano kanya pinlano bago ka mabuhay sa mundong ito. Not because gusto niya lang, but because gusto niya na mag-connect ka sa ibang tao. You're a missing puzzle. And that puzzle, mabubuo yun paghahanap mo ng mga kulang pa kasama, connecting with other people. So always, always remember you're a missing puzzle. And a missing puzzle, hindi siya mabubuo nang hindi niya nakikita yung iba pa niya dapat maging kukonect. So know how to connect with other people because God wants you to connect with them.
0: Ang ganda ng ating pinag-usapan ngayon, going back to creation, sabi sa Psalm 139 verse 14, we are fearfully and wonderfully made.
1: Yes po.
0: Lahat ng ating, kung ano man ang meron tayo ngayon, our emotions, we are the express image of God. Kaya lang nung nagkasala tayo, nawala yung image ng Panginoon sa atin. Napalitan ng image ng ating kaaway. So, God would like to have that image be restored in us. Yung bang maibalik yon, so much so that He used other people for us to be reminded kung ano ba talaga yung image niya na gusto niyang nasa atin, na tayong tagasunod niya would reflect His image to others so that others also will see that image in us para makita nila yung Panginoon, para maituro natin sila sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo po pwedeng, no one is an island, sabi nga nila. Kaya nga nung nakita ni Adam yung mga animals, when God made the animals, they were made in pairs. Diba?
1: O siya, bakit ako isa lang?
0: Oo, bakit ako isa lang? And then, God allowed Adam to go to sleep. And women, or a woman, was made not from the dust. Pero si Adam, from the dust he formed, and he God had breathed on his nostrils. But the women were made from the ribs, one of the ribs of the man. And that was the first surgery ever done. And then there was a beautiful woman. And then the first marriage was conducted. You know, that's why marriage is the perfect manifestation of God's love. Kasi yung dalawang tao, they complement each other. That's what Ma'am Hansi was telling us a while ago, na hahanapin mo yung kabiyak ng puso mo sa isang tao. Because you can never be completed. God's love will never be completed in only one gender. That should be two. Yung isa hahanapin mo. And when you become, when you're already married, you will now be as one flesh. O diba? How wonderful
1: yes
0: God
1: dagdag
0: is.
1: Ko lang po, Ma'am Pam. Opo. Ang sinabi din po kasi ni Lord na kaya niya kinuha sa tadyang ng lalaki.
0: Yun, sige ma.
1: Yung babae, meron din po siyang dahilan doon. Hindi lagi si Lord gumagawa ng bagay lang dahil gusto niya lang. Laging may dahilan. Ang sabi po sa akin, ang natutunan ko doon, kinuha niya ang babae sa tadyang ng lalaki para malapit sa kamay, para yakapin, alagaan, at protektahan, malapit sa puso para mahalin, hindi malapit sa utak para maging superior, at hindi malapit sa talampakan para apak-apakan lang. Sa gilid, sa tigiliran, para protektahan, mahalin, at yakapin.
0: Thank you, Ma'am Hansi. Si ikaw na ngayon ang magkukonclude, Doc Lane. Nasabi na naming lahat po.
2: So, napakaganda ng usapan nyo talaga eh. Talaga parang Yung mga usapan nyo ay talagang pang-asawa na. Ay, pang-asawa
0: Grabe siya, oh.
2: Anyway, I really like yung takeaway ni ano ni Ma'am Hansi. Kaya tayo kinuha sa tadyang, di ba? Sa tadyang ng mga lalaki ay para mahalin, yakapin, unawain. Ayun. At sana ganyan nga ang mangyari. Kadalasan kasi ngayon, parang ano, baliwala na yung mga babae. And the other way around, di ba? Parang ganun. But I just hope na magkakaintindihan, lalawakan ang ating pag-unawa, mamahalin ang bawat isa, no? And ang maganda diyan, ang alam ko, no, base sa mga experiences ng mga couples at ng mga magkakaibigan, kaya lumalalim ang kanilang pagkakaunawaan at pag-iibigan ay dahilan sa nasa gitna nila ang ating pong may kapal, no?
0: Amen.
2: Oo. Talagang ako, I would attest and I would agree na ganun ang gawin natin mga kaibigan, no? So, we should be Christ-centered and always have Jesus in our hearts and in our families. Yes, Pam?
0: Thank you very much, Doc Lane.
2: Alam niyo mga kaibigan, namimiss namin kayo. But you know what? Kindly always tune in sa Mindful Chats because we will be giving you whatever topics na gusto niyo pong marinig.
0: Maraming salamat po. Good night.
3: Mindful Chats sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ang bayan ng Diyos ay maililigtas mula sa pitong huling mga sala. Kailanganing pumili ng mga tao sa pagitan ng mga utos ng Diyos at ng mga utos ng tao. Ang laban ng Armageddon ay lalabanan ni Jesus mismo sa panig ng Diyos o sa panig ng isang rebelde. Ngayon na ang araw para

0: Malugod po namin kayong tinatanggap sa 13 bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
1: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
0: Pamilyang
1: Mahal ng Diyos.
0: Ngunit bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panahong ito na kami ay nagkasama-samang muli. Dalangin namin, Ama, si Pastor Jerry Cahobe na pagkalooban niyo siya ng banal na espiritu upang ang bawat salita na aming maririnig ay magbigay sa amin ng tanging pag-asang mula sa inyo. Dalangin din namin, Ama, ang mga nanonood ngayong oras na ito. Inyo po silang pagpalain at bigyan po ng malawak na pangunawa sa mga katotohanan na nais nyo pong iparating sa aming pamilya. Ito lamang po ang aming kahilingan sa pangalan ng tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Pastor, sa dami ng mga nangyayari sa paligid ngayon, lalo na sa buong mundo, parang hirap nang makahanap ng dahilan upang magpatuloy pa sa buhay.
0: Yun nga ang nakakalungkot, Verlyn. Kung ating pag-aaralan nating mabuti ang banal na kasulatan, ang mga ito'y nakatala bilang mga palatandaan ng malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Ngunit, higit sa lahat, ito'y mga hamon na talagang susubok sa ating katatagan.
1: At kung paano magtatagumpay ang ating pamilya sa panahong ito at ang mga darating pa, iyan ang dapat nating abangan.
0: Kaya, ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
1: Ngunit bago po natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ng ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Sa panahon ngayon, bawat pamilya ay humaharap sa mga di inaasahang makasawiang palad. Sa mga nakalipas na panahon, nasaksihan natin ang iba't ibang banta ng kalamidad gaya ng baha, bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan. Laganap ngayon ang pandemya na nagdudulot ng pagkakasakit at malungkot na kamatayan sa loob ng ilang pamilya. Maraming pamilya ngayon ang natatakot sa mga maaari pang dumating na mga sakunang hatid ng mundong puno ng kasalanan. Paano nga ba magiging matatag ang ating pamilya sa lahat ng mga di inaasahan at di maiwasang kalamidad na ito? Anong katiyakang proteksyon ang naghihintay sa pamilyang mahal ng Diyos? Ngayon, samahan niyo akong pag-aralan sa Biblia ang mga ginawa na at gagawin pang pagprotekta, pagmamalasakit, pangangalaga at pagmamahal ng Diyos sa mga pamilyang nagtatapat sa Kanya sa panahon ng mga Israelita at maging sa huling panahon ng kasaysayan kung saan tayo nabibilang. Ang makapangyarihang bansa ng Ehipto ay ang pinakasibilisadong imperyo noon. Ilang taon bago ito, isang aliping may takot sa Diyos na nagngangalang Joseph ang naipromote bilang prime minister at iniligtas sa bansa mula sa tagutom. Subalit ngayon siya ay nakalimutan. Ang mga palakaibiganing faraon na nakakakilala at humanga kay Joseph ay matagal nang pumanaw. Nakita ng bagong mga pinuno ang mabilis na pagdami ng mga Israelita bilang isang banta sa pambansang seguridad. Sa takot na maaring magkagyera na ang mga Israelita ay pumanig sa mga kaaway ng Ehipto, kaya't ang mga anak ni Israel ay inilagay sa pagkaalipin at pinilit na maging alipin sa mga ilalim ng paniniil ng mga taga-Ehipto. Ayon sa Exodo Kapitulo 2, versikulo 23 at 24, at nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay, at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin. At sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibig at naalaala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ang ating Diyos ay isang tapat na Diyos. Kapag siya'y nangako, lagi niya itong tinutupad. At siya'y nangako sa mga patriarka, nangako siyang pagpapalain niya ang kanilang mga inapo, ang mismong bayang inaapi sa Ehipto. At ano ang magiging kasagutan ng Diyos? Naghanda siya ng tagapagligtas. Si Moises, bagaman isang Hebreo, ay lumaki sa bahay ng anak na babae ni Paraon. Siya ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Sinasabi ng Biblia sa mga Gawa Kapitulo 7, ang talata ay 22. Tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Ngunit, nagkamali si Moises ng pag-iisip na maililigtas niya ang Israel mula sa Ehipto sa paggawa ng mga bagay ayon sa kanyang sarili. Nang malamang napatay niya ang isang aliping taga-Egypt, kinailangan niyang tumakas sa bansa. Sa loob ng 40

70 taon, nagbantay si Moises ng mga tupa sa malungkot na disyerto. Doon niya natutunan ang tungkol sa kanyang sarili. Nalaman niya ang tungkol sa kanyang mapagmahal na Diyos. Sa pag-aalaga ng mga tupa, natutunan niya ang pagtsatsaga at kahinahunan. Nawala ang kumpiyansa sa sarili na ipinakita niya bilang isang mataas na batang prinsipe sa mga korte ng Ehipto. Nakita ng Diyos na handa na siya ngayon. Sa isang inkwentro, sa isang nasusunog na palumpong sa disyerto, ibinigay ng Diyos kay Moises ang kanyang mga tagubilin. Sinabihan siyang bumalik sa Ehipto at harapin ang makapangyarihang paraon. Kailangan niyang maihatid ang bayan ng Diyos sa kalayaan at sa lupang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Para matulungan si Moises sa pagtupad ng napakalaking misyong ito, inatasan ng Diyos ang nakatatandang kapatid ni Moises na si Aaron na lumabas at salubungin si Moises. Hindi lamang magbibigay si Aaron ng moral na suporta, ngunit maaari din siyang tumulong bilang tagapagsalita ni Moises dahil hindi na gumagamit si Moises ng wikang Ehipto sa loob ng maraming taon. May lakas ng loob ang dalawang magkapatid ay pumasok sa palasyo ni Faraon, isang mapagpakumbabang pastol na taga-Midian, na hawak pa rin ang tungkod ng kanyang pagpastol at isang lokal na Hebreong alipin. Nang sabihin ni Aaron na dumating silang may isang mensahe mula sa Panginoon na humihiling na pakawalan ni Faraon ang kanyang bayan, suminghal si Faraon nang may galit. Sa Exodo Kapitulo 5, ang talata ay 2. Ngunit sinabi ni Faraon, "Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang umalis ang Israel." Sa halip na pakawalan ang kanyang mahalagang alipin, pinabigat ni Faraon ang kanilang pasanin sa trabaho. Ngunit malapit nang ipaalam ng Diyos sa mayabang na hari ang tungkol sa Panginoon ng Israel. Nabalaan si Faraon ni Moises at ni Aaron na ang Diyos ay magpapadala ng sunod-sunod na salot sa Ehipto hanggang sa payagan ng hari na umalis ang mga Israelita. Ang mensahe ng Panginoon kay Faraon ayon sa Exodo Kapitulo 7, ang talata ay 17. Sa pamamagitan nito ay makikilala mo na ako ang Panginoon. Hindi nagtagal bago magsimulang bumagsak ang 10 salot tulad ng ipinangako ng Diyos. Bago ang bawat salot, binabalaan ni Moises at Aaron si Faraon tungkol sa paghuhukom na darating. Umaasang palalayain niya ang mga anak ni Israel at ililigtas ang kanyang sarili at ang kanyang bansa mula sa kapahamakan na malapit nang mangyari. Subalit, sa tuwing binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataong magbago ng isip, pinipili ni Faraon na patigasin ang kanyang puso at tulad ng inihula, mga natatanging kalamidad ang nagsimulang mahulog sa mga taga-Ehipto. Una, ang tubig sa ilog Nile ay naging dugo. Namatay ang mga isda at ang lahat ng natitirang mapagkukunan ng tubig sa Ehipto ay naging dugo sa loob ng 7 araw. Ngunit tumanggi si Paraon na palayain ang bayan ng Diyos. Sumunod, isang salot ng mga palaka ang sumalakay sa lupain.
milyong-milyon sa kanila, sila'y sumalakay sa pagkain nila sa ihigaan, kahit saan. Gayunman, patuloy pa rin nagmatigas ng ulo ang hari at tumangging palayain ang Israel. Sumunod ang isang salot ng kuto. Subalit kahit ito'y hindi nakapagbago sa isip ni Paraon. Mahalagang tandaang habang ang unang tatlong mga salot na ito'y nahulog sa lahat ng naniniraan sa Ehipto, kabilang ang mga Hebreo, ang pitong natitirang salot ay hindi makakaapekto sa bayan ng Diyos. Makinig sa sinabi ng Diyos sa Exodo Kapitulo 8, talatang 22 at 23. Subalit aking ibubukod sa araw na iyon ang lupain ng Goshen na tinitirhan ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong nalangaw upang iyong malaman na ako ang Panginoon sa lupaing ito. Lalagyan ko ng pagkakaiba ang aking bayan at ang iyong bayan. Kinabukasan, mangyayari ang tandang ito. Ang bayan ng Diyos ay maililigtas mula sa pitong huling mga salot. Ang ikaapat na salot ay isang pagsalakay ng mga langaw na pumuno sa lupain ng Ehipto maliban sa Goshen kung saan nakatira ang mga Israelita. Ang ikalimang salot ay isang kahilahilakbot na sakit na tumawid sa buong bansa, sumira sa mga hayop at mga kawan, naging mausisa si Paraon. Talaga bang ang mga hayop sa Goshen na palaya sa sakit na ito? Sa Exodo Kapitulo 9, ang talata ay 7. Ang Paraon ay nagsugo at walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya pinayagang umalis ang taong bayan. Ang ika-anin na salot ay nagdala ng mga pigsa sa tao at hayop. Subalit ang determinadong monarka ay tumangging palayain ang mga anak ni Israel. Sumunod ay hinulaan ni Moises ang ikapitong salot ng yelong ulan. Iminungkahi pa ng Diyos na gumawa ng paghahanda para mailigtas ang buhay ng tao at hayop. At ang mga tumalima sa babala ay makaliligtas sa napakalakas na yelong ulan. Sa ngayon, malinaw na nakikita ng mga taga-Ehipto na ang mga elemento ng kalikasan ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos ng Hebreo. Naunawaan na dapat nila na ang kanilang kaligtasan lamang ay sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa loob ng ilang maikling sandali ay isinaalang-alang pa ni Paraon na payagan ang Israel na umalis. Ngunit sa paghupa ng salot, tumigil din ang kanyang pagpayag. Nagbabala si Moises na ang ikawalong salot ay magiging isang di kapanipaniwalang salot ng mga balang. Sa pagkabigla sa pag-iisip ng higit pang mapangwasak na mga salot, nakiusap ang mga tagapayo ni Faraon sa kanya napakawalan ang Israel ayon sa hinihiling. Ngunit tumanggi pa rin ang hari. Kinain ng mga balang ang kaunting natitirang pananim sa lupain ng Ehipto. Pagkatapos ay dumating ang ikasyam na salot. Tatlong araw ng kadiliman na napakalubha na maaari itong madama. Subalit ang suwail na Paraon ay patuloy sa pagsalungat sa Diyos ng langit. Ipinaalam ni Moises sa hari na ang isa pang salot ang ibubuhos sa mga taga-Ehipto. Isang magsisirang anghel ang dadaan sa lupain ng hating gabi at papatayin ang lahat ng mga panganay sa Ehipto sa parihong tao at hayop. Muli, makakaligtas ang mga Hebreo. Ngunit sa oras na ito ay meron silang kailangang gawin.
inatasan silang pumatay ng isang kordero at iwisik ang ilan sa dugo nito sa poste ng pintuan ng kanilang bahay bilang tanda ng kanilang pananampalataya at katapatan sa Panginoon. Nangako ang Diyos sa Exodo Kapitulo 12, ang talata ay 13. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaruroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. O anong tindi ang gabing iyon? Libo-libong mga pamilyang Hebreo at maraming mga taga-Ehipto ang nanood habang iwiniwisik ng mga ama ang dugo ng tupa sa mga poste ng pintuan. Ayon sa Exodo Kapitulo 12, ang talata ay 29. Pagsapit ng hating gabi, pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Mula sa panganay ng Faraon na nakaupo sa kanyang trono hanggang sa panganay ng bihag na nasa bilangguan at lahat ng panganay sa mga hayop. Ngunit ang mga tahanan kung saan ang dugo ay naiwisik, bilang pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos, ay wala ni isang panganay ang tinamaan ng salot. Sa buong malawak na lupain ng Ehipto, maririnig ang mga daing ng mga nagdadalamhati. Naalaala ni Faraon kung paano niya kinutya ang Diyos ng mga Hebreo at mapangahas na nakapagsabi sa Exodus Kapitulo 5, ang talata ay 2. Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko pahihintulutang umalis ang Israel. Ngayon ay alam na niya. Nagpadala ng mensahe ang hari at ang kanyang mga tagapayo kina Moises at Aaron at hinimok silang mabilis na umalis sa lupain ng Ehipto. Ang bayan ng Diyos ay napalaya. At tulad ng itinuro ng Diyos, nahanda sila para sa mabilis na pag-alis mula sa Ehipto. Suot ang mga sandalyas sa kanilang mga paa at mga balabal sa kanilang mga likod. Mabilis silang nagsimula sa kanilang paglalakbay sa lupang pangako. Ang kwento ng mga salot ng Ehipto ay hindi lamang kamangha-manghang kasaysayan sa Biblia. Ginagamit ito sa aklat ng Apokalipsis bilang isang type o metaphor kung ano ang magaganap sa mga huling araw. Nililinaw ng panghuling panahong mga propesiya na muling babagsak ang mga salot ay mahuhulog ngunit sa isang mas nakakasirang paraan. Sa panahong ito ay hindi magkakaroon ng 10 salot, ngunit 7 lamang. At tinatawag itong 7 huling salot na tila may kaugnayan sa huling 7 salot noong araw ni Moises. At sa muling pagkakataon, ang bayan ng Diyos ay mapoprotektahan sa 7 huling mga salot sa pagtatapos ng panahon. Ang walang hanggang ebanghelyo ay may papangaral sa buong mundo. Ang panawagan ng pangalawang anghel na lumabas mula sa espiritual na Babylonia ay may kaguluhan sa relihiyon ay ibibigay. At sa bawat tao ay ipapahayag ng pangatlong anghel sa Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata ay 9 at 10. Kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot. Ito'y isa sa pinakamalakas na babala sa Biblia. Magiging malinaw ang mga isyu
kakailanganing pumili ng mga tao sa pagitan ng mga utos ng Diyos at ng mga utos ng tao. Ang mga pipiliing sumunod sa tao sa halip na sa Diyos ay tatanggap ng marka ng hayop at magdadala sa kanila ang mga hatol ng Diyos. At kapag nagawa na ang mga huling desisyon, ang pintuan ng awa ay magsasara magpakailanman. Ang solemneng anunsyo ay gagawin. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang talata ay 11. Ang masama ay hayaang magpakasama pa, ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ang gawain ni Kristo bilang ating dakilang saserdote ay sa langit ay natapos na. Ang bawat tao ay magpapasya para sa buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan. At pagkatapos ang puot ng Diyos laban sa kasalanan ay mararanasan ng mga tumanggi sa kanyang kaligtasan. Ang propetang Juan ibinigay ay isang pagtingin sa kung ano ang mangyayari sa panahong ito. Sabi sa Apokalipsis Kapitulo 15, ang talata ay 1. At nakita ko ang isa pang tanda sa langit, dakila at kamangha-mangha, pitong anghel na may pitong salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga ito'y matatapos ang puot ng Diyos. At muli sinabi ni Juan sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 1. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa templo na nagsasabi sa pitong anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang pitong mangkok ng puot ng Diyos." Ngunit, maaring may magtanong, ano ang mga kahilahilakbot na salot na ibubuhos ng pitong mga anghel sa masasama? Iyan ay isang magandang katanungan. At sa pagbibigay pahintulot natin sa Biblia na magbigay kasagutan, mapapansin nating ang mga salot na ito'y katulad sa naranasan ng mga nasa Ehipto noong panahon ni Moises. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 2. Kaya't humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at ang mga sumamba sa larawan nito. Marahil, ang mga sugat na ito'y katulad ng mga pigsa na dinanas ng mga taga-Ehipto noong kanilang ikapitong salot. Nai-imagine ba natin kung anong magagawa ng isang pandemyang ito ng sugat sa pagtawid nito sa buong mundo? Isasara ang mga paaralan, pabrika at tindahan. Hindi makakayanan ng mga ospital ang demand at maaapektuhan kahit ang mismong mga health workers. Ngunit sa parehong pagkakataon, marahil magmumula sa ibang lugar, isa pang kalamidad ay tatama. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 3. Ibinuhos naman ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at ito'y naging parang dugo ng isang taong patay at bawat may buhay na nasa dagat ay namatay. O anong tanawin? Anong dami ng mapatay ang makikita sa pangpang? Ngunit ang pangatlong salot ay malapit na nauugnay sa pangalawa. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 4. Ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at naging dugo ang mga ito. Isipin kung gaano ito magiging malagim na kapag binuksan ang mga faucet ay dugo ang lalabas. Subalit ang paghuhukom na ito'y mabibigyang katwiran. Sinasabi ng anghel sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 5 at 6. Matwid ka,
ikaw na siyang ngayon at ang nakaraan. O banal, sapagkat pinadanak nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila. At sabi rin sa Isaiah Kapitulo 33, talatang 16, siya ay maninirahan sa kaitaasan, ang kanyang dakong tanggulan ay magiging buog ng malalaking bato, ang kanyang tinapay ay ibibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sasagana. Pagkatapos ay inilalarawan sa Biblia ang ika-apat na salot. Sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 8. At ibinuhos ng ika-apat ang kanyang mangkok sa araw at pinahintulutan itong pasuin ng apoy ang mga tao. At napaso ang mga tao sa matinding init, ngunit kanilang nilait ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin. Pagkatapos, ibinuhos ng ikalamang anghel ang kanyang sisidlan sa punong tanggapan ng hayop. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, ang talata ay 10 at 11. Ibinuhos naman ng ikalima ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kanyang kaharian. Kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hirap at nilait nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Sa pamamagitan ng talatang ito, natutuklasan natin na ang mga salot na ito'y hindi lahat pandaigdigan o lahat sila ay agad na nakamamatay. Ang mga nasa ilalim ng ikalimang salot ay naghihirap pa rin sa mga sugat ng unang salot. Maliwanag na ang mga salot ay sunod-sunod na nahuhulog habang ang kanilang mga epekto ay nagpapatuloy mula sa isa't isa. Kapag ibinuhos na ang ika-anin na salot, pasisiklabin nito ang huling labanan ng Armageddon. Sa Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 12 hanggang 14, ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda, pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa isang digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi sa talatang 16, at sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ito'y magiging isang pakikibaka sa buong mundo, ngunit hindi tulad ng iniisip ng ilan. Ang laban ng Armageddon ay lalabanan ni Jesus mismo. Ngunit bago ito, darating ang pinakahuling salot. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 21, ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa impapawid at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, naganap na! At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog at malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa. Isang napalakas na lindol. Ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Nalaala ng Diyos ang dakilang Babilonya at binigyan niya ito ng kopa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot.
at tumakas ang bawat pulo at walang mga bundok na matagpuan. At bumagsak sa mga tao ang ulan ng malalaking yelo na ang bigat ay halos 100 libra buhat sa langit. At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa salot na ulan ng yelo sapagkat ang salot na ito ay lubhang nakakatakot. Ang ilang mga scholar ay naglalagay ng bigat ng 1 libra sa panahon ng Biblia na humigit kumulang na 57 pounds o 26 kilograms. Walang makakaisip ng pagkawasak na maaaring idulot ng bagyong iyon. Pagkatapos sinabi ng Biblia na pahihintuin ng Panginoon ang mga kalamidad na sumisira sa planeta. Sa Apokalipsis Kapitulo 19, talatang 11, 14 at 15, at nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang 1 kabayong puti. At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran, siya'y humahatol at nakikipagdigma. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti. At sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang 1 tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at paaagusin niya mula sa pisa ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Babalik si Jesus para iligtas ang kanyang bayan mula sa mundong ito na kumpirmadong nasa rebelyon. Ngunit, maaari ninyong itanong, paano ako makakasiguro sa pag-iingat ng Diyos sa aking pamilya kapag nagsimula nang bumagsak ang salot? Meron lamang 1 paraan, kaibigan. Ang mga nagpamalas ng kanilang pananampalataya sa darating na manunubos sa pamamagitan ng pagbibisik ng dugo ng tupa sa kanilang mga poste sa pintuan ng tahanan ay naihatid mula sa huling salot sa Ehipto. Nang dumaan ang mapanirang anghel sa kanilang tahanan, ligtas sila at ang kanilang pamilya. Sinunod nila ang mga tagubilin at utos ng Diyos. At muli, ang pamilya ng Diyos ay maliligtas kapag bumagsak ang mga salot. Kung tatanggapin nila ang kordero ng Diyos bilang kanilang sakripisyo at pinayagan ang kanyang dugo na linisin ang kanilang mga puso mula sa kasalanan. Tayo ngayon ay pumipili kung saang panig tayo makakarating sa araw na iyon. Sa panig ng Diyos o sa panig ng 1 rebelding anghel? At kaibigan, ngayon na ang araw para magpasya. Kapag nagsimula ng ibuhos ng mga anghel ang mga salot, huwag na nating antayin maging huli na ang lahat. Na ang pagkakataon para sa kaligtasan ay tuluyang maisara. Hindi mo ba ilalagay ang iyong pamilya sa panig ng Diyos sa ilalim ng proteksyon ng dugo ni Jesus ngayon? Ang pinakamalungkot na mga salitang binitiwan ay inihula sa Jeremias Kapitulo 8, ang talata ay 20. Ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. May isang Australian lumberman ang nagtayo ng 1 maliit na dampa sa gilid ng kagubatan. Hindi ito gaanong malaki, ngunit 1 tahanan. Isang araw, sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho, natigilan siya at nalungkot nang makita ang kanyang maliit na dampa na nasunog at ang natitira na lamang ay mga nagbabagang materyales. Ang natira na lang ay ilang piraso ng charred lumber at ilang metal na naitiman ng apoy.
naglakad si Yas palabas sa lugar kung saan naroon ang kulungan ng kanyang matandang manok. Ang natagpuan lang niya ay isang tambak ng mga abo at ilang nasunog na kawan. Hinalukay niya ito at nakita niya ang isang nakamamanghang kalagayan, isang bunton ng mga sunog na balahibo ng inahin. Ginalaw niya ito. At ano sa palagay ninyo ang nakita niya? Apat na maliit na sisiw ang magkakasama. Milagrong prinotektahan sa lilim ng mga pakpak ng mapagmahal na ina. Sinasabi sa atin sa awit 91, versikulo 1 hanggang 11. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan ni ang pana na nagliliparan kapag araw, ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasang bilang iyong tahanan. Walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Maaari bang may anumang maging mas katiyakan? Ang isang mapagmahal na Diyos ay nangangako na itatago tayo sa lilim ng kanyang mga pakpak. Hindi natin kailangan mag-alala tungkol sa mga salot o kung paano tayo makakaligtas. Kailangan lamang nating ibaling ang ating buhay sa Kanya at poprotektahan niya tayo tulad ng pag-alaga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ang ating pamilya ay mahal ng Diyos. Namatay siya para sa atin. Ang kanyang galit ay laban sa kasalanan na nagdudulot ng sakit at kamatayan, ngunit hindi laban sa atin. Kahit na ngayon ang kanyang espiritu ay nakikiusap sa ating mga puso na palayain ang ating mga kasalanan para hayaan silang matakpan ng dugo ng kordero.

0: Kaibigan, nasa inyo ang desisyon. Ito'y simple lamang. Isuko ang iyong kalooban sa Kanya. Piliing sundin ang Kanyang kalooban gaya ng ipinahayag sa Kanyang salita. At habang ginagawa mo ito, kasama ng iyong pamilya, makakapagpahinga kayo sa katiyakang ang Kanyang biyaya. Ang Kanyang presensya, ang Kanyang protection ay sa inyo ngayon at magpakailanman, anuman ang mangyari sa hinahanap. Gusto niyo bang ito ang inyong maging karanasan, aking mga kaibigan? Kung gayon, samahan ako sa isang panalangin. Mapagmahal na Diyos, maraming salamat sa mensaheng aming pong natutuhan. Maraming salamat sa katiyakan ng proteksyon mo sa panahong darating na ang iyo pong puot, kagaya po ng salot na aming pong napag-aralan, ay kami po ay maprotektahan sa aming pong kalagayan bilang isang pamilya na sumusunod sa iyo. Maraming salamat din, Panginoon, sa pangakong ito na ang inyo pong patuloy na presensya ang aming maranasan bilang isang pamilya, na ang inyo pong pagkakanlong, ang inyong pag-iingat ay ipaparanas sa mga pamilyang sumunod sa inyo at nagsuko ng kanilang buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sapagkat ang katiyakang ito ay malulubos sa aming buhay sa panahong yaon na takda ng inyong pagliligtas. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat pamilya na narito ngayon, sa kanila pong buhay, naway walang mawaglit ni isa man sa kanila pagdating ng araw na iyon ng iyo pong pagliligtas. Makasama nawa ang bawat isa sa isang malalahating karanasan na iyon ay ang iyong nais na maranasan ng buong pamilya na maprotektahan sa lahat ng mga hindi mabubuting karanasan. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming muling pagtatalagang ito at harinawa ang inyo pong presensya, ang inyo pong biyaya ay patuloy na managana sa aming buhay samantalang nag-aantay sa tiyak na sandaling yun na masilayan ng bawat pamilya ang iyong malwalhating pagliligtas at pagdating upang kami ay kunin at dalhin dyan sa langit na bayan. Ito pong aming patuloy na hiling at idinadalangin na maging karanasan sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tama, kaibigan, makakaranas tayong lahat ng mga matitinding bagay sa mga huling araw. Ngunit tayo ay magtatagumpay sa tulong ng Panginoon. Kaibigan, nais mo bang magtagumpay ang buong mong pamilya sa mga huling araw na ito? Halika at magtapat tayo sa Panginoon.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa 13 bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutunghayan ang natatanging bagay na dapat asahan at patuloy na inaasahan ng bawat pamilya.
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mong sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang Mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
4: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
5: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: all things new. Hope starts here.
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Nawa ng Diyos, Igwa. Napakalaking tulang sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho. Halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang. Wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko. Nagugulong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chat Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nakikinig sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko ron, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist doon sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay, yung punta kami sa simbahan ng Adventist na yung Sarsalyo. Napagpasok namin ay yung kwala, Biyernes ka, wala namang tao, tutulog kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito kayo nang makausap kami tungkol sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun naman si, nahabang na ako sa yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong anim na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang nakapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno na ang pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM sa ating programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune-in at ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan saan man kayo naroroon o ano man ang inyong ginagawa. Para naman po sa mga kaibigan nating naglalakbay ngayon, ingat po tayo sa daan at naway makarating kayo sa inyong mga paruroonan na ligtas sa anumang kapahamakan. Ating ipinagpapatuloy ang atin pong pagbabasa sa aklat ng Galacia, ngunit ngayong umaga ay kukunin natin ang isang talata sa Tito, Kabanatang 2, talatang 11 bilang atin pong key text. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaibigan, ng kaligtasan ay hindi natin kayang bilhin o pagtrabahuhan. Ito ay kaloob ng Diyos sa kanyang biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, iniaalok niya ang kaligtasan sa lahat. Hindi natin kailangang maging perpekto bago tayo lumapit kay Jesus. Ang tunay na biyaya ay nagtuturo sa atin na talikuran ang kasalanan. Ngunit kapag naunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos, hindi natin gugustuhing manatili sa dating buhay. Ang kanyang biyaya ang nagtuturo sa atin ng bagong paraan ng pamumuhay. Ito ay gumagawa ng pagbabago sa ating araw-araw na buhay, sa ating mga desisyon, sa ating mga pananalita, sa ating relasyon, at sa ating buong pagkatao. Kapag iniisip mo, hindi pa ako handang lumapit sa Diyos dahil marami pa akong kailangang baguhin, ang magandang balita ay ito. Hindi mo kailangang ayusin muna ang iyong sarili bago ka lumapit kay Jesus. Lumapit ka kay Jesus kung sino ka ngayon at hayaan mong siya ang gumawa ng pagbabago sa iyong buhay. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o nais mong magkaroon ng personal na Bible study mula dito sa ating himpilan, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang sulat sa mga taga-Galacia, Kabanatang 4, talatang 17 hanggang 20. Yung mga taong iniiba ang magandang balita, pinapakita nilang interesado sila sa inyo, pero sa totoo lang, meron silang masamang intensyon. Gusto nila kayong ilayo sa akin para maging interesado din kayo sa kanila. Okay lang naman na magkaroon lagi ng interes sa isang bagay kung mabuti ang intensyon at hindi lang tuwing kasama niyo ako. Mga anak ko, sobrang nahihirapan ako dahil sa inyo. Para tuloy akong nanay na nagle-labor at malapit na mga anak. Hirap na hirap ako hanggang sa makita ko si Christ na nabubuhay sa bawat isa sa inyo. Sana kasama ko kayo ngayon para hindi ganito ang

niyang liham, may mga taong nagtuturo sa mga taga-Galacia ng ibang pananaw tungkol sa Ebanghelyo. Masigasig nilang kinukumbinse ang mga mananampalataya na sumunod sa kanila. Hindi lamang gusto ni Apostol Pablo na kontrahin sila. Ang kanyang higit na concern ay ang kapakanan ng mga taong naililigaw. Sinabi niya na mga taong ito ay masigasig sa inyo, ngunit hindi sa mabuting paraan. Ang ibig sabihin, maaaring napakatindi ng kanilang enthusiasm, ngunit hindi iyon nangangahulugang mabuti ang kanilang layunin. Masakit yon para kay Apostol Pablo dahil ganun na lamang ang pagmamalasakit niya sa mga mananampalataya sa Galacia na parang sariling mga anak, kaya nga tinawag niya silang mga anak ko. Muli akong nagdurusa dahil sa inyo, hanggang sa si Kristo ay mahubog sa inyo, sa Galacia Kabanatang 4, talatang 19. Napakaganda ng layunin ni Apostol Pablo. Hindi niya gustong makuha ang kanilang loyalty para sa kanyang sarili. Ang gusto niya ay si Kristo ang mahubog sa kanilang mga buhay. Kaibigan, sa mga pagkakataong may mga mensahe at mga pangangaral at mga pagtuturo na narinig tayo na bago para sa atin, ang pinakamabuting gawin ay test the message. Suriin ang mensahe. Hindi lahat na magandang pakinggan ay totoo. May mga taong mahusay magsalita, may magandang intensyon at marunong kumuha ng ating atensyon. Ngunit bilang mga naghahanap sa Diyos, kailangan nating tanungin, ang itinuturo ba sa akin ay tunay na nagpapalapit sa akin kay Kristo? Huwag nating tanggapin ang isang mensahe dahil lamang sa magaling magsalita ang preacher. Suriin natin ang mensahe. Pangalawa, check the motive. Suriin ang layunin. Sinabi ni Apostol Pablo na masigasig ang mga false teachers sa mga taga-Galacia, ngunit hindi sa mabuting paraan. Mahalagang tanungin ang taong nagtuturo ba sa akin ay tunay na naghahangad ng aking kabutihan at kaligtasan o gusto lamang niya na ako ay mapasunod at maging kaanib ng kanyang iglesia. Ang tunay na spiritual influence ay hindi naghahanap ng sariling followers. Dinadala tayo nito kay Kristo. At pangatlo, let Christ be formed. Hayaang mahubog si Kristo sa ating mga buhay. Ito ang pinakamahalagang layunin ni Apostol Pablo. Hayaang si Kristo ay mahubog sa inyo. Hindi lamang niya gustong magkaroon sila ng tamang impormasyon, gusto niyang makita ang pagbabago ng kanilang buhay dahil sa kanilang pagtanggap at pananampalataya kay Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karami ang alam natin tungkol sa Diyos. Ito ay tungkol sa kung paano tayo binabago ng Diyos. Gaano karaming relihiyon mayroon tayo ngayon? Lahat nagsisikap na makuha ang ating atensyon. May mga nagsasabing sundin mo ako, may nagsasabing ito ang tamang daan, may nagsasabing ito ang kailangan mong gawin para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos, at may nagsasabing dito mo makikita ang tunay na kaligtasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga paanyayang ito, mga tinig na ito, may isang mahalagang tanong. Saan ako dinadala ng mensaheng ito? Papalapit ba ako kay Kristo o papalayo sa Kanya? Ang tunay na ebanghelyo ay hindi nagtataas ng isang tao, isang grupo o isang relihiyon. Ito ay tungkol kay Jesus. Siya ang namatay para sa atin. Siya ang nagpatawad sa atin. Siya ang tumubo sa atin. At siya ang may kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Test the message. Check the motive. Let Christ be formed. Sapagkat ang pinakamagandang resulta ng tunay na ebanghelyo ay hindi na mas marami tayong nalalaman, kundi mas nakikilala natin si Jesus at mas nagiging katulad niya ang ating mga karakter. Kaibigan, sa dami ng mga pangangaral, boses at impluensya sa ating paligid, paano mo malalaman kung ang iyong pinakikinggan ay tunay na nagdadala sa iyo sa katotohanan at mas naglalapit sa iyo kay Kristo?
para sa iyong comment and reflection.

0: information, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Dakila naming Diyos, Amang Banal, salamat sa iyong katotohanan at sa iyong pagmamalasakit sa amin. Sa dami ng mga preacher, mga impluensya sa aming paligid ngayon, tulungan mo po kaming makilala kung alin ang tama at alin ang maaaring maglayo sa amin sa iyo. Bigyan mo po kami ng karunungan na suriin ang aming mga naririnig, pusong marunong kumilala sa katotohanan, at lakas ng loob o tapang na sundin ang iyong banal na salita. Naway mabuo sa aming mga buhay ang karakter ng aming Panginoong Yesus, at patuloy kaming pangunahan sa araw-araw ng banal na Espiritu hanggang sa kanyang pagbabalik. Panginoong Banal, alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga kahilingan. May mga panalangin, Panginoon, at mayroon pong mga karamdaman. Inyo po sana silang pagalingin, Panginoon, at ang mga may pangangailangan ay masumpungan nawa nila ang katugunan buhat sa inyo. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong inio-offer ang ating pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed, ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan, 0917-1742-777. 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Muli ko po kayong inaanyayahan na sundan ang mga natatanging pag-aaral dito po sa ating himpilan, lalong-lalo na po ang serye ng atin pong Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. Maraming salamat pong muli. Ito ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na within at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.
1: Your word, my hope, my guiding way.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa na namang napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, mga ginigili ko, mga kaibigan, at masugid naming tagasubaybay. Purihin natin siya at pasalamatan. Tunay na siya'y napakabuti sapagkat tayo nakatulog at ngayon nagising dahil sa kanyang paggabay. Kaya't maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating programang nagpapakilala na mayroong nagmamahal sa iyo. Dito po sa ating programa, ang lahat ay inaanyayahan. Kaya ako po'y laging nagsasabi atin pong i-share ito sa ating mga kaklase, kamag-anak, kapamilya, katrabaho, upang kanilang lubos na maunawaan ang napakahalagang aklat na pinag-aaralan natin, ang aklat ng Apokalipsis. Dahil sa aklat po ng Apokalipsis, napakaraming bagay ang kanila pong matutuklasan. Hindi lamang po ito para magkaroon sila ng mga kaalaman tungkol sa mangyayari sa hinaharap, kundi para sa pagbabago ng ating karakter at para maihanda natin ang ating mga sarili para sa pagparito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mas malalim na pagsunod, mas dalisay na buhay o pamumuhay, at higit sa lahat, mas matibay na pagtitiwala sa Diyos kahit anong pagsubok ang siyang ating haharapin. So, ating ibahagi po itong ating programa at ako po'y labis na nagpapasalamat sa inyong lahat. Ganon din sa lahat ng ating mga viewers na nasa iba't ibang sulok ng ating pong mundo na siyang sumusubaybay sa ating programa. Maraming maraming salamat po. Mga kaibigan, katulad ng aking sinabi, ang pinag-aaralan po natin ay aklat ng Apokalipsis. At ngayon ay meron na naman tayong napakagandang topic. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede nyo pong isulat sa inyong po sa comment section ng Facebook Live at ganun din ipadala ninyo sa numerong 09918-944-7891. Ngayon, bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna yung manalangin. Dakila naming Diyos, nais namin sumalok ng karunungan mula sa inyo. Mangyari nawang i-bless ninyo ang bawat isa na pawang sumusubaybay sa programang ito. Ang banal na Espiritu gumawa sa buhay namin at maakay kami sa patuloy na pananampalataya sa inyo. Ama, anuman ang siyang maaring humadlang sa pakikinig at pag-aaral ng bawat isa, inyo pong alisin ito upang makafocus po kami sa isang napakahalagang pag-aaral. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito, ang atin pong pag-aaralan ay may pinamagatang ang pitong mapapalad sa aklat ng pahayag. Ano ba itong tinutukoy na mapalad? No? Para ano ba itong mga mapapalad na ito dito po sa Apokalipsis? Basahin natin yung 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Alam niyo dito sa aklat ng Apokalipsis, meron pong tinatawag na pitong mapapalad, no? Dahil malinaw po na sinasabi ng aklat yung tungkol sa pagkakaloob o pagbabasbas ng Diyos na pawang nagbibigay ng espiritual na katiyakan at inspirasyon sa bawat mananampalataya. Ngayon, yung pong mga ito'y nagpapaalala sa atin ng pag-asa sa gitna ng pagsubok, katiyakan ng tagumpay at pangako ng Diyos sa mga tapat na mananampalataya. Ngayon, binasa ko po yung kauna-unahang mapalad, yung tumutukoy sa ang sino mang nagbabasa, nakikinig at sumusunod sa Apokalipsis ay mapalad. Binibigyan din po nito yung bang kahalagahan ng pagkilala sa salita ng Diyos, yung ating pagkaunawa sa mensahe ng propesiya at pagsasakabuhayan ito sa araw-araw nating buhay. Ngayon ang tanong,
paano natin may sasakabuhayan yung pong mapalad na ito sa modernong panahon. Okay? So, alam po ninyo yung regular na pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, mararamdaman mo kung paano kang pinagpapala ng Panginoon. At isa pa, yung pagdinilay at aplikasyon ng mensahe sa iyong buhay tulad ng pagiging matapat, yung mapagpakumbaba at pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng problema sa pamamagitan ng mga karanasan na nahinarap ng mga mananampalataya, sasabihin mong mapalad ako, mapalad tayo. Ikalawang mapalad, yung nasulat sa Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata po'y 13. Ano pong sinasabi doon? Apokalipsis 14, ang talata po ay 13. Ang sabi po dito, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. O sinasabi ng Espiritu. Napakaganda nito. Isang pagpapatunay na sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Juan na isulat niya na lahat ng mga namatay ng may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mapalad. Bakit po? Dahil sila'y tatanggap ng kapahingahan mula sa mga pagsubok at gantimpala sa langit. Oh, isa'y napakagandang pag-asa. At pag-asa at kaaliwan. Ngayon, kaya ito po yung paalala na ang kamatayan sa Panginoon ay pasimula ng walang hanggang buhay at kapayapaan. O hindi ko sinasabi na kapag ka namatay ka, ikaw ay tatanggap na ng buhay na walang hanggan. Kundi ito yung pasimula ng kapayapaan ng iyong buhay. At pag ika'y nagising, iyon pagparito na ng Panginoong Hesus para iyong tanggapin na, i-enjoy na yung walang hanggang buhay na punong-puno ng kagalakan. Yan. Kaya nga, itong mga mensaheng ito, nagpapakita siya na hindi natin kailangang matakot sa kamatayan. Ang napakahalagang tinuturo nito, yung pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Yan po yung nagbibigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Halimbawa, kapag may sakit ka, o di kaya kung matanda ka na, ang pananampalataya mo, yan po yung magbibigay sa iyo ng kapayapaan at pag-asa. Kaya ang sino mang mamatay sa Panginoong Hesus, siya ay mapalad. Ngayon, yung ikatlong mapalad, masusumpungan niya sa Apokalipsis, Kapitulo 16, ang talata po ay 15. Ang sabi po dito, masdan ninyo okay dumarating na gaya ng magnanakaw, mapalad ang nananatiling gising at nakadamit upang siya hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. So dito sinasabing ganoon na mapalad ang sabi niya, mapalad ang nananatiling gising. Ano ibig sabihin nun? Siya yung nananatiling gising. Siya yung nananatiling tapat. Oh? Nananatiling. Kasi sabi niya, nananatili. Sabi niya gano'n, nananatiling gising at nakadamit. So sa English, awake and remains clothed. Oh? Ngayon, yung mapalad dito, ay para sa mga mananampalataya na nananatiling alerto sa kanilang spiritual na buhay at tapat sa Panginoon. Kasi yung pagiging gising at nakadamit, yan po yung simbolo ng katiyakan sa pananampalataya at pagiging handa sa pagdating ng Panginoong Hesus. Siguro, yan po yung may kinalaman din doon sa talinhaga ng 10 mga birhen na mga babae. O, na yung 5 ay meron ngang ilawan, subalit wala namang langis.
Kaya nga, silang lahat naghihintay sa Panginoong Jesus, yung lamang lima, ang siyang nakasama ng kanilang kasintahang lalaki sapagkat sila yung mga handa. O, nananatiling handa sa pagdating ng kanilang kasintahan na hindi nila alam kung anong oras darating, katulad rin yan ng ating paghihintay sa ating Panginoong Jesus na dapat nananatili tayong alerto sa ating spiritual na buhay at handa sa pagparito ng Panginoong Jesus. Ngayon ang tanong, paano tayo mananatiling handa at alerto sa spiritual? Una, sinabi na rin ng Apokalipsis na mapalad na nagbabasa ng Biblia sa makatuwid, dapat patuloy nating pinag-aaralan ng salita ng Diyos at patuloy tayong may ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Subalit, hindi natin lubos na mapapanatili yung damit, yung nararamdaman ng damit na tumutukoy sa damit ng katwiran kung hindi tayo iiwas sa pagkakasala at magiging mabuting halimbawa sa kapwa. So hindi ba yung hindi ka nagtatago sa pananampalataya kahit may tukso sa trabaho o paaralan, kundi ikay nananatiling tapat sa Kanya. Ikapat na mapalad, yung masusumpungan sa Apokalipsis 19:9. Ano bang sinasabi doon? Ang sabi po dito, at sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. Ganda. Maganda yung sinasabi dito sa talatang ito na yung mapalad rito ay sumisimbolo sa paglahok sa kagalakan ng Diyos at pagdiriwang kasama ng Panginoong Jesus. Nagbibigay po ito ng paalala na ang tagumpay ng mga tapat ay pawang tiyak sa wakas ng kasaysayan. Isang napakagandang paglalarawan ni Juan Revelador ng mga taong may katapatan sa Diyos na sila yung mga pinagpala. Ngayon, ang tanong natin ngayon ay, ano ba yung kahalagahan ng pagiging handa sa wedding supper of the Lamb? Ngayon, alam nyo, yung pagiging handa ay nangangahulugan po yan ng pamumuhay ng banal at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, yung pagbibigay halaga sa moralidad, yung ating paglilingkod sa kapwa, o di kaya yung pag-iwas sa mga makasariling gawain. Hindi ho yan yung tinitingnan lang niya yung sarili niya. O ito yung aking rights. O, kundi kanya rin hong iniisip yung iba kung papaano niyang matutulungan yung mga nararanasang paghinagpis ng iba. So kaya ito hong talatang ito'y tumutukoy na ihanda natin yung pamumuhay natin ng banal at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon yung ikalima, dito sa Apokalipsis Kapitulo 20, ang talata po ay 6. Ang sabi naman po dito, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli, sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ngayon, yung pong mga bahagi ng unang pagkabuhay ay makakamtan ang buhay na walang hanggan at hindi papatnubayan ng kamatayan. Napakaganda ng pagkakabigay sa atin kung bakit mapalad yung mga banal. O, ng mga banal na ito ang siyang makakaranas ng pagkabuhay na maguli. Na ito po'y nagbibigay ng pag-asa sa mga mananampalataya sa kabila po ng merong kamatayan, sa kabila po ng mga pagsubok o di kaya mga pag-uusig. Bisan, ang tao kapag ka narinig pag-uusig, may pagsubok, ay gini-give up niya na yung kanyang pananampalataya kahit alam niya yung katotohanan. Kaya nga, dito, pinatitibay ni Juan Revelador ang ating pananampalataya na anuman yung ating nararanasan, manatili tayong tapat sa Panginoon na
sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos. Iniingatan natin ang kanyang mga kautusan. Ngayon ang tanong, paano natin maabot yung pong mapalad na ito sa buhay natin ngayon? Well, manatili po tayong tapat sa Panginoong Hesus hanggang sa wakas. Dahil ang pagiging matapat sa kabila ng kahirapan o pag-osyoso o kaya yung pagharap sa mga tukso, mga pagsubok sa ating paligid, tayo po, anuman ang mangyari sa atin, mapalad tayo sapagkat bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Ika-anim, mapalad ang nananatili sa mga salita ng propesiya. Yan po yung masusumpungan sa Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata po ay 4. Sabi dito, at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa mga noo. At sa talatang 7, ako'y malapit nang dumating. Ito po, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kita ninyo na ang mapalad ay pinagkakaloob. Yung mapalad na ito ay makakamtan noong mga taong nagsasakabuhayan at tumutupad sa mensahe ng Apokalipsis sa araw-araw. Maibigan, pinapalakas nito yung idea ng katapatan at pagkilos ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang tanong natin, lagi natin binabalik sa atin. Dahil iniisip natin na ang kasaysayan ay tumutukoy para sa pitong iglesia. Subalit, ito'y para din sa lahat ng mananampalataya na sa anumang henerasyon. Ngayon ang tanong, anong ibig sabihin ng pananatili sa salita ng propesiya sa modernong konteksto? So, maliwanag po na aking sinasabi na ito'y pagsasakabuhayan ng moral at espiritual na prinsipyo. Yung pong pagiging mapagpakumbaba, tapat at mapagmahal sa kapwa. Halimbawa po yung pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan at pagiging halimbawa ng mabuting Kristiyano sa komunidad. Yung bang ating puso, yung ating isipan, yung ating tainga ay nakabukas kung ano yung magagawa natin para tulungan natin yung mga taong nakakaranas ng kahirapan sa mundong ito. At ang huli ay mapalad. Ang huling mapalad ay sa Apokalipsis 22:14. Ang sabi po ay, mapapalad ang naguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Wow! Mapapalad ang sabing ganoon, ang naglilinis ng kanilang damit. Ito po'y sumisimbolo sa paglilinis ng ating sarili mula ho sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nagiging mapalad tayo dahil ito po'y nagdudulot ng karapatan para tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan at makapasok sa lungsod ng Diyos. Yun ang tanong, paano natin ipapakita na tayo ngay naglilinis ng ating damit sa ating pang-araw-araw na buhay? Mga kaibigan, ang Biblia po'y nagtuturo kung paano tayo magiging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Magkaroon tayo ng regular na pagsisisi sa ating mga kasalanan, manalig tayo na patatawarin tayo ng Panginoong Hesus. Magkaroon tayo ng pagnanais o yung pagpapasailalim sa banal na Espiritu para magkaroon tayo ng kalakasan na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Halimbawa po niyan yung pag-iwas natin doon sa mga kasinungalingan, pagiging mapagbigay at pagtulong sa mga nangangailangan. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, atin hong napag-usapan ang tungkol sa pitong mapapalad na ito'y nagpapaalala sa bawat isa sa atin
ng tungkol sa pag-asa, katiyakan ng tagumpay at gantimpala ng Diyos sa mga tapat. Binibigyan din ang pananampalataya, katapatan, pagsunod sa salita ng Diyos at kahandaan sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya nga po yung lahat ng mapapalad na ito ay mapapakinabangan natin sa araw-araw ng ating pamumuhay at ito'y magbibigay sa atin ng espiritual na kalakasan sa gitna po ng mga pagsubok. Napakaganda. Lakinan ako po ay naniniwala na sana, o kaya ako yung maasa na sana nakuha natin ang nais ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at pangako sa mga mapapalad na pawang nagmamahal sa kanya. Dahil siya'y unang nagmahal sa atin. Kaya nga sabi, ako'y nagmamahal sa iyo. Mahal tayo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O dakila naming Diyos, mas raming salamat sa inyong pangako at pagmamahal. Sana kami kabilang sa mga mapapalad, anuman ang aming naging karanasan sa buhay, pero dahil sa aklat ng Apokalipsis, matututuhan namin na tanggapin ang inyong basbas at kami ay maging handa sa pagparito ng Panginoong Hesus. Inyo nawa sana, Panginoon, pagpalain ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Ingatan niyo kami sa araw na ito. Mula sa anuman disgrasya at kapahamakan, manatili malusog ang pangangatawan at laging puspos ng karunungan at kaalaman. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga at ipatawad ng aming mga kasalanan sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay ng ating programa. Huwag po kayong mawawala. Gumaganda ang ating pag-aaral sa Aklat ng Apokalipsis. Bukas pong muli, ako si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Bueno, mga minamahal nating mga kaibigan, ito po ang Adventist World Radio at ang ating pong Words of Hope. Ang kanyang tema ay Prophecy Odyssey. Inyo pong malalaman ang inyong kinabukasan sa pamamagitan po ng pag-aaral ng Santa Biblia. Kung meron po kayong mga katanungan ay maaari kayong dumayal sa numerong ito 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ang paksa na ating pag-uusapan ay may pamagat na ang kapalaran ng mga nawawala o kaya'y nawaglit, nalihis sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Pero bago yan, tayo po ay manalangin. Dakila naming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong gabay. Maluwalhati nawa ang inyong pangalan, ipagkaloob ang karunungan na buhat sa banal na Espiritu. At higit sa lahat, O Diyos, ay maitanghal ang inyong kabutihan sa aming pong sama-samang pakikinig ng inyong salita. Salamat po sa inyong katugunan. Dinadalangin namin ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, meron pong amazing fact na aking pong ibabahagi sa inyo. Ito ay marami pong babala ang natanggap ng mga naninirahan sa Pompe. At ito ay sa Herculaneum. Nung humigit kumulang AD 62, ang dalawang bayang ito ay sa Italia na kilala bilang mga puok bakasyonan at tanyag sa mga sundalong Romano dahil sa kanilang kasaganaan at masamang libangan ay matinding niyanig ng isang lindol. Sa sumunod na 17 taon, nagkaroon ng karagdagang mga pagyanig sa paligid ng bulkan at maging ang ilang bukal ay natuyo. At pagkatapos noon, mga minamahal ko, mga kaibigan, noong AD 79, isang napakalaking pagsabog ang nabaon sa dalawang lungsod sa Abu at batong bulkan ang talagang pinanggalingan nito at libo-libo ang namatay. At ang Pompeii at Herculaneum ay tila napanatiling hindi nagbabago sa paglipas ng panahon sa susunod na 1,600 taon. Kaya mga minamahal, nagsimula ang mga paghuhukay noong 1748 at malinaw na nagbunyag ng kalagayan ng buhay sa Roma noong panahong matindi ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Kaya nga po, ang mga kakaibang bakanteng puwang sa mga batong naging abo sa mga lungsod ay pinasukan ng plaster. Nang hukayin ang mga ito ay lumitaw ang nakakatakot at baluktot na anyo ng mga katawan ng mga taong nabalot at nailibing sa tumigas na abo. Marahil inyo na pong napansin at nakita ang mga kalagayang ito ng mga sinaunang panahon kung kayo ay namamasyal doon sa Pompeii, mga kaibigan ko. At ito ay naglalarawan na walang silbit, maging ari-arian at buhay kapag dumating ang tinatawag na pagkatupok sa magitan ng apoy. Ang katanungan na maaari nating tanungin, ano ang layunin ng impyerno ayon sa mga Kristiyano? Ano ba ang pagkaunawa natin pag pinag-uusapan natin ang impyerno? Ang mga masasama daw kapag sila'y gumawa ng masama ay pag namatay, diretso sila doon sa impyerno. Kapag naman sila'y matuwid, ay diretso na sila doon sa langit. Pero ang mga katagang yaon ay ating pag-aaralan, bubuklatin, sisipiin ang mga nilalaman ng banal na kasulatan upang tayo ay matuto. Ang unang katanungan na pag-aaralan natin, mga minamahal kong mga kaibigan, anong dalawang lungsod ang ibinigay bilang halimbawa ng pagkawasak ng masasama? Sa Biblia, may dalawang lungsod na winasak dahil sa paggawa ng hindi mabuti sa harapan ng Panginoon at hindi tuwirang isinakabuhayan ang kanyang salita. Babasahin natin ang 2 Peter chapter 2, verse 6 at ganito ang pagkakasabi, at ginawang abo ang mga lungsod ng Sodomo at Gomora. Hinatulan sila ng Diyos ng tinatawag ng pagkawasak at ginawa silang halimbawa para sa mga taong pagkatapos nito ay mamumuhay ng masasama. So halimbawa ang Sodomo at Gomora sa hindi pagsunod sa ating Panginoon, bumagsak ang kanilang moralidad at higit sa lahat ay
yung kakayanan ng pagiging lalaki ay kanilang ibinigay sa kapwa lalaki. Ang kakayanan naman ng pagiging babae ay ibinigay nila sa kanilang kapwa babae. Kaya nga po ay napansin ng Panginoon na ang moralidad ng Sodom at Gomorrah ay napakasama, kaya't hinatulan ng ating Panginoon. Sa Jude chapter 1 verse 7, ganito ang sinasabi, at ang Sodoma at ang Gomorrah ay itinakda bilang, tinayin salitang, bilang halimbawa na dumanas ng kaparusahan ng walang hanggang apoy. Alam natin nung panahon ni Noah, ano po, o Noniwe, ay mapapansin natin na sila'y nawasak at ang buong sanlibutan ay nawasak dahil lamang ang kaisipan ng mga tao ay pawang masama na lamang sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang sanlibutan sa panahon ni Noe ay nagunaw sa magitan ng pagbaha. Pero ang huling kasaysayan ng mundo, mga kaibigan ko, kung hindi magbabago ang likas ng mga tao, parati na lamang pawang masama ang kanilang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Ginawa itong halimbawa ng Panginoon upang hindi na po dumanas ng kaparusahan ang mga tao sa magitan ng walang hanggang apoy. So, tandaan ninyo, mga kapatid, ang tala. Sinira ng Diyos ang dalawang masamang lungsod na iyon sa magitan ng walang hanggang apoy. Ang parehong uri ng apoy na lilipol sa masama sa impyerno ay mangyayari kapag hindi natin sinunod ang kalooban o pamantayan o kautosan ng Panginoon. Alam natin na ang literal na mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah na matatagpuan malapit sa dagat na patay o tinatawag natin Dead Sea ay hindi patuloy na nasusunog hanggang ngayon. Tingnan natin, mga kaibigan ko, na ang walang hanggang apoy ba ay mag-aapoy? No, it's not. Siyempre, mayroong pag-aaral na dapat nating aralin tungkol sa bagay na ito. Bueno, sa pagbabalik ng ating Panginoon, narito ang salin ng mga talata sa Apokalipsis 21, versikulo 2, okay, hanggang 8, na ang sabi po dito ni San Juan, at nakita ko si Juan, ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, mula sa Diyos na nakahandang gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Sa verse 3, basahin natin, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga piling ng mga tao. Siya ay mananahan na kasama nila at sila ay magiging kanyang mga bayan. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ang magiging kanilang Diyos. Talatang 4, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, ni dalamhati, ni pag-iyak, wala nang sakit, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Talatang 5, at sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tunay at mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. Talatang 6, at sinabi niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, at simula at ang wakas, bibigyan ko ng walang bayad ng tubig mula sa bukal ng tubig ng buhay ang sinumang nauuhaw. Ito ay tungkol sa salita ng Panginoon. Merong pagkauhaw na darating. So sa talatang 7, ang nagtatagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay. At ako ang magiging kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak. Sa talatang 8, huling talata, ngunit ang mga duwag na hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga imoral sa pakikipagtalik, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan, at ang lahat ng mga sinungaling ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa lawa ng nagliliyab sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Ito ang nakakatakot. Dinatelye ng Panginoon itong mga taong
Gusto na sana ng Panginoon na makakasama niya sila doon sa langit na bayan. Ngunit gumawa sila ng kalapastanganan at paglabag sa pamantayan ng Panginoon ay hindi talaga magmamana ng buhay na walang hanggang, kundi ibubulid sila sa dagat ng apoy na may asupre. Dinetalye nila ito yung mga taong hindi naniwala, ito yung mga taong gumawa ng karumal-dumal, ito yung mga taong pumatay ng mga tao at hindi nagsisi, mga tao na immoral sa pakikipagtalik, maging hayop ngayon ay nagikipagtalik ang tao, ano? Karumal-dumal ang mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga ribulto o diyos-diyosan, at lahat ng mga sinungaling ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa lawa ng nagliliyab sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So tignan nyo ang kapirasong asopre na mula doon sa Dead Sea o kaya'y patay na karagatan. At makikita nyo doon na ito yung katunayan na merong nangyari noon na pagtupok sa Sodom at Gomorrah dahil sa hindi pagsunod sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang katanungan, mga minamahal ko, kailan lilipulin ang masasama sa apoy ng impyerno? Ang sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 9, nalalaman ng Panginoon kung paano ililigtas ang mga makadiyos. Tingnan niyo ha, ang ililigtas ng Panginoon ay itong mga taong makadiyos mula sa mga tukso at nagtagumpay, at kung paanong panatilihin ang mga hindi matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. So meron pong araw na kung saan ay hahatulan ng Diyos ang sanlibutan. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, siyempre pupunta ka doon sa langit na bayan, siyempre. Kung ikaw naman ay gumawa ng masama at hindi mo pinagsisihan, ay alam mo na ang ating patutunguhan, mga minamahal kong mga kaibigan ko. Pero ang Diyos natin, tandaan ninyo, ay Diyos na isang mapagpatawad, Diyos na isang mapagmahal, na sagana sa awat, habag at biyaya ng Panginoon. Titingnan natin ang John chapter 12 verse 48, at ganito ang sinasabi ng Santa Biblia: at ang salitang aking sinalita ang hahatol sa kanya sa huling araw. So tayo po ay hahatulan base sa salita ng Diyos, base sa nasusulat sa banal na kasulatan na kanyang isinalita alang-alang sa ating tamang kapasyahan, kung siya ba'y tatanggapin natin bilang tagapagligtas o siya ba'y ating hindi pa kapakinggan at susundin natin ang ating sariling mga kagustuhan. Ang sabi po sa Mateo 13, versikulo 40 hanggat 42, gayon ang mangyayari sa katapusan ng panahong ito. Isusugo ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at

Liwanag po yan, hahatulan ng mundo ng Diyos. At ang kanyang pamantayan ng paghatol ay walang iba kundi ang kanyang kautusan. At ang sabi po ng Biblia, kapag sila'y hahatulan sa katapusan ng panahon, hindi kapag sila ay namatay, kundi nangangahulugang ito na walang sinuman na nasa impyerno sa ngayon. Kasi kung papansinin natin, mga kaibigan ko, kung ang matuwid ay pupunta na doon sa langit at ang masama ay pupunta na sa impyerno, ay di wala nang halaga ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi yung matutuwid, nasa langit na, at ang masama ay nasa impyerno na. So hindi pa ngayon ang impyerno, mga kapatid, sa huling kasaysayan ng sanlibutan, sa katapusan ng ating kapanahunan. So, makatarungan lamang na walang sinuman ang dapat parusahan hanggat hindi na pagpapasyahan ang kanyang kaso sa paghatol o paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi man, mga kaibigan ko, bakit pa sinabi ni Jesus na siya ay darating upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa? Mababasa natin yan sa Apokalipsis 22, versikulo 12. Ang pangatlong katanungan ay, kung ang mga masasamang namatay ay wala pa sa impyerno, ang tanong ay, nasaan sila? Ganito ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa John chapter 5, verses 28 to 29. Darating, sabi po ng Santa Biblia, na ang oras na ang lahat ng nasa mga libingan ay maririnig ang kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng masama ay sa pagkabuhay na magdudulot ng kaparusahan. Okay, darating ang ating Panginoon at lahat ng libingan ay mabubuksan at maririnig ang tinig ng ating tagapagligtas. Ngunit ang mga gumawa ng masama ay ang pagkabuhay na magdudulot ng kaparusahan. Yan ang nakakatakot po, na, no, mga kaibigan ko, na naghirap ka na sa mundo, no? Nagkasakit ka na, at lahat ng mga bagay na hindi magagandang karanasan ay nagawa at nangyari sa buhay mo at hindi mo pinagsisihan yan at hindi natin isinuko ang ating pagkukulang sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, ang mga gumawa ng masama ay sa pagkabuhay na magdudulot ng kaparusahan. Sa aklat ni Job, sa Job chapter 21, verses 30 to 32, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang masasama ay inilaan para sa araw ng kapahamakan. Gayunman, siya ay dadalhin sa libingan at isang pagbabantay ang isasagawa sa kanyang libing. Kung nais mo, maaari ko ring itong iangkop sa salita ng ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. So kung papansinin natin itong ating pong salitang ito, sinasabi ng Biblia na sa mga masamang namatay ay iniingatan sa libingan hanggat sa sila ay muling buhayin sa katapusan ng sanlibong taon, at maririnig nila ang tinig ni Jesus na tumatawag sa kanila, at sila'y lalabas mula sa libingan, hindi mula sa apoy ng impyerno. Maaring itong mangyari, mga kaibigan ko, sa buhay natin kapag hindi natin pinansin ang salita ng Diyos. Pangalawang katanungan, ano ang dalawang pagpipilian lamang para sa lahat ng tao? Meron pong binabanggit ang Santa Biblia sa Juan 3:16. Ang sabi po niya, ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Kay palad natin, ano, maniwala ka lang, tanggapin mo si Jesus bilang personal mong tagapagligtas, hindi ka na mapapahamak, kundi magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggang. Ganito ang karagtagan sa aklat ng Romans chapter 6 verse 23, kasi our decisions is between life and death. Buhay ito at kamatayan ang ating kapasyahan, at kapag nagkamali tayo ng ating kapasyahan, ibig sabihin ay kamatayan, at kapag naman ay sa kabutihan, ito ay buhay. Sa Romans 6:23, meron pong paliwanag si San Pablo tungkol sa bagay na ito.

0: sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So alam na natin ang bunga ng kasalanan, no? Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit gusto ko itong salitang ito. Ngunit ang kaloob, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Eh kahit mamamatay tayo ngayon, eh alam natin na mayroong pag-asa, mayroong kaloob, may regalo ang Diyos. Anong regalo nun? Ay isang walang hanggang buhay kay Kristo Jesus lamang ating masusumpungan. Sa Genesis chapter 3 verse 4, ito yung nangyari noon kay Adan at saka si Eva nung tinutukso ng ahas si Eva. At sinabi ng ahas, walang iba kundi ang demonyo, at sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Ito ang unang pagsisinungaling sa karamanan ng Eden. Nung sinabi ng ahas kay Eva na tiyak na hindi kayo mamamatay. Dito makukuha yung punto de vista ng immortality, yung the doctrine of immortality of the soul. Walang immortal na tao, mga kaibigan ko, sapagkat ang sinabi ng Diyos ay tiyak na kayo ay walang pagsalang mamamatay. Pero ang ahas naman ay binaluktot niya yung salita ng Diyos. Ang demonyo ay binaluktot niya ang salita ng Diyos at sinabi niyang tiyak na hindi kayo mamamatay. Ibig sabihin, nagsisinungaling ba ang Diyos? Sa talatang ito, hindi sinabi ng Diyos kay Eva na siya ay mabubuhay magpakailanman sa impyerno. Sa halip, sinabi niya na siya ay mamamatay. Ang Diablo ang nagsabi, tiyak na hindi kayo mamamatay. So, ito pa ang sinasabi ng ididiin natin ang talatang ito. Ano? Kung inyong titignan sa magitan lamang ng pagkain ng bunga ng punong kahoy na hindi pinapahintulot ng Diyos na ipakain sila, isang punong kahoy na may bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, at doon nakilala ni Eva nung nakagat niya ang bunga ng punong kahoy ay naramdaman niya nakakaibang kapangyarihan ng pagkasira sa kanyang immortal na pagkatao. Ikalimang katanungan, mga minamahal kong mga kaibigan. Ano ang mangyayari sa mga masasama sa apoy ng impyerno? Ang sabi dito sa Psalms chapter 37 verses 10 and 20, kaunting panahon na lamang, ganyan nyo, kaunting panahon na lamang at ang masasama ay mawawala na. Ang mga masasama ay mapapahamak at sila'y maglalaho na parang usok. Kaya titignan ninyo ang nangyayari ngayon, ano? Ikaw kay lumalakad sa lansangan, daladala mo ang iyong cellphone, mamaya ay aagawin. Ikaw naman ay kagagaling sa bangko, kawi-withdraw mo ng pera, ikaw ay huhold up in. Ikaw naman ay nagyalakbay sa lansangan at ginitgit ka, kunwaring ginitgit ka, yung pala ay aagawin ang iyong sasakyan. Pero ang sabi ng Biblia, may pangako po mga kaibigan ko na ang mga masasama ay mawawala na at ang mga masasama ay mapapahamak. Sila ay maglalaho na parang usok. So na ito ay warning sa mga gumagawa ng masama. Sa aklat ng Malakay chapter 4 verses 1 to 3, ang araw, sabi niya, ay dumarating na nagniningas na parang pugon. At ang lahat ng gumagawa ng kasamaan ay magiging parang pinaggapasan. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. At yuyurakan ninyo ang mga masasama, sapagkat sila ay magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa. Well, ito yung kabutihan ng Panginoon. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, hindi ipahihintulot ng Diyos na ang matutuwid ay masira ang buhay nila sa pamamagitan ng mga taong gumawa ng kabalintunaan sang-ayon sa pamantayan ng ating Panginoon. Kung titignan natin mga kaibigan ko sa awit 21, 8 hanggang 9, mayroon pang paliwanag dito si Salmista David sa verse 8. Babasahin natin ang verse 8 muna. Matatagpuan ng iyong kamay ang lahat ng iyong mga kaaway. Matatagpuan ng iyong kanang kamay naman ang mga napupuot sa iyo. Sa talatang 9, gagawin mo silang parang nagniningas na napugun kapag ikaw ay nagpakita. Sila ay lalamunin ng Panginoon sa kanyang puot at sila ay tutupukin ng apoy. Nakakatakot ito, ano? Ang talatang ito, ang mga nagsasabi ang talata, ang salita ng Diyos, na ang mga masasama ay sa apoy ng impyerno. Sila ay lubusang malilipol at abo na lamang ang matitira sa kanila. Wala nang alaala sa kanila. Lilinisin ng Panginoon ang lahat ng mga gumawa ng masama. Pero ngayon ay meron pa tayong pagkakataon na gumawa ng mabuti. Kung tayo ay magpapakumbaba, hihingi ng kapatawaran mula sa pamamagitan ng ating Panginoon, ay tayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Ika-anim na katanungan, saan matatagpuan ang apoy ng impyerno? Sa ikalawang Pedro, Kabanata 3, Setas na Gis, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang mga elemento ay matutunaw dahil sa matinding init. Kapwa ang lupa at ang mga gawang naroroon ay masusunog. Nakita po ninyo? So ang lahat ng mga elemento, lahat ng mga mayroon ang sanlibutan ay matutunaw sa tindi ng apoy. Kapwa ang lupa at lahat ng pupwedeng sunugin ng apoy. Walang matitira kasi po eh. Kapag apoy, siyempre pag baha, meron pang matitira. Pag binaha ang isang barangay, may matitira pa. Pero kapag apoy ang dumating, ay lahat ay susunugin. Hanggat merong lalamunin ng apoy, ay matutupok at ito ay magiging abo. Sa Revelation chapter 20 verse 9, ganito ang binabanggit ng banal na kasulatan, umakyat sila sa buong lawak ng lupa at pinalibutan ang kampo ng mga banal at ang mga minamahal na lungsod. At bumaba ang apoy mula sa Diyos, mula sa langit at nilipol sila. So saan magmumula ang apoy mga kapatid? Magmumula sa langit at lahat ng masasama ay lilipulin ng Diyos. So ang impyerno ay magiging dito sa lupa mga kaibigan, isang lawa ng apoy ang lalamon sa ating planeta. Ikapatong katanungan, ang Diablo ba ang namamahala sa apoy ng impyerno? So ito, makikita niyo ang nakakatakot na larawan ng Diablo. Ano po? Ganyan ang ating pagkakilala sa Diablo. So, siya ba ang namamahala ng impyerno? Ganito ang sinasabi sa Revelation chapter 20, verse 10, ang Diablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre. So malinaw na ito ang sabi po ng talata, hindi malayo sa pagiging tagapamahala ng apoy ng impyerno. Ang Diablo mismo ay ihahagis dito. Ano po, sa naglalagablab na apoy. Ang mga apoy ay tuluyang gagawa sa kanya na maging abo sa ibabaw ng lupa, kahit siya'y Diablo, may kapangyarihan, ay tutupukin at magiging abo. At pagkatapos niyang magdusa araw at gabi sang-ayon sa Biblia, dahil sa kanyang nangungunang papel sa paghihimagsik na kanyang pinasimulan, sa huli ay siya ay lalamunin at hindi naiiral magpakailanman. So siya kasi ang unang lumabag ng utos ng Diyos, una sa langit, pangalawa dito sa lupa, nung dinaya niya ang ating mga magulang si Adan at saka si Eva. Pangwalong katanungan ay ganito po mga minamahal, mapapatay ba o mawawala rin ba ang apoy sa impyerno? Ganito po ang sinasabi sa Isaiah chapter 47 verse 14, hindi ito magiging baga na maaring pag-initan, ni apoy na maaring upuan sa harapan. Kasi ang prinsipyo, habang may susunugin, may tutupukin. Pagtapos na po yon ay tapos na. So pagkatapos na malipol ang kasalanan at ang mga makasalanan, ang apoy ay tuluyan ng mamamatay. Ang apoy ng impyerno ay hindi magliliyab sa buong kawalang hanggang. Alam naman na nandoon na tayo sa langit ay naglalagablab pa ang apoy dito sa lupa. No, it's not. Kasi muling lilikhain ng Panginoon ang bagong langit at ang bagong lupa. So walang tinatawag na eternal fire. So hanggat meron lang masusunog ay susunugin. So maliwanag na sa huli ay mauubos din ang apoy sapagkat sinabi ng Panginoon sa Malakias 4 versikulo 3, yuyurakan ninyo ang mga masasama sapagkat sila ay magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa. Ang isang walang hanggang impyerno, mga minamahal ko, ng pagpapahirap ay magiging dahilan upang hindi kailanman maalis ang kasalanan. Ang plano ng Diyos ay ihiwalay ang kasalanan at lilipulin ito, hindi upang ipagpatuloy ito magpakailanman. Kung nais ninyo ng ebidensya, ay pwede ninyong basahin ang Apokalipsis 21, talatang 5. Patuloy natin basahin ang Santa Biblia sa Malakias chapter 4, verse 3. Ang sabi niya, yuyurakan ninyo ang mga masasama, sapagkat sila ay magiging abo sa ilalim. Inuulit-ulit nating i-emphasize ito. Sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa. Sa araw na gagawin ko ito. Sino pong nagsabi? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, pagkatapos na silang malipol, mga kaibigan ko, ay siyempre matatapos na ang kasaysayan ng sanlibutan. Ang isang walang hanggang impyerno ng pagpapahirap ay magiging dahilan upang hindi na kailanman tuluyang, upang kailanman ay maalis na ang kasalanan. Ang plano ng Diyos ay ihiwalay ang kasalanan at talagang lilipulin na ito upang kung magagayon, mga kaibigan ko, ay wala na pong makasalanan at magkakasala pa magpakailanman. So ikasyam na katanungan, hindi ba ipinahihiwatig ng parilalang biblikal na hindi na mapapatay na apoy, na ang apoy ng impyerno ay hindi na kailanman mamamatay? Mahalagang tanong po yan. Pero Biblia lamang po ang sasagot. Sa Mateo chapter 3 verse 12, lubos nilang lilinisin ang kanyang giikan at titipunin ang kanyang trigo sa kanyang kamalig, ngunit susunugin ng lubusan ang ipa sa apoy na hindi na mapapatay. Siyempre, kapag nasusunog ang apoy ay ang ipa ay hindi mo mapapatay yan hanggang sa maubos po ito at maging abo. So, ang talata ng Biblia na binasa natin, hindi ang apoy, okay, na hindi mapapatay ay hindi maaring patayin, ngunit mamamatay din ito kapag natupok na ito at ang lahat ng mga bagay. Halimbawa, mga kaibigan ko, nagbabala si Jeremias doon sa Jeremias 17, talatang 27, na kung hindi magiging tapat ang bayan ng Diyos, okay, at magsisindi siya ng apoy sa Jerusalem na hindi mapapatay, at ipinapahayag ang kasulatan ng ang hulang ito ay natupad na. Ang Babilonyo, katulad ng Babilonyo, ay giniba ang pader ng Jerusalem at sinunog ang lahat ng palasyo nito sa apoy upang matupad ang salita ng Panginoon sa mamagitan ng bibig ni Jeremias. So nangyari naman yon at natapos na. Nasunog ang Jerusalem, nawala yung lansangan, maging ang kanyang gusali at mga pader, ngunit ito ay natapos na at wala na ang apoy at muling itinayo, mga kaibigan ko. So sa Jeremiah 17 verse 27, ngunit kung hindi ninyo ako pakikinggan upang ipangilin ang araw ng Sabat, maganda ang payo ng Panginoon. Gaya ng hindi pagdadala ng pasan kapag pumapasok sa mga pintuan ng Jerusalem sa araw ng Sabat, kung gayon ay magsisindi ako ng apoy sa mga pintuan nito at tutupukin nito ang mga palasyo ng Jerusalem na hindi ito mapapatay. Nangyari po yan kasi karamihang mga Diyo noon ay hindi na po nangilin ng araw ng Sabat. Kaya nga po, bilang parusa ng Diyos sa kanila ay tinupok sila ng apoy at nasira ang Jerusalem. Pero natapos na po yon. So, ang talata, mga kapatid, hindi ang apoy na hindi mapapatay, kundi ay hindi maaring patayin. Ngunit mamamatay din ito, okay, i-emphasize natin ito kapag natupok na ang lahat ng mga bagay. Ikasampung katanungan, hindi ba ang parilalang walang hanggang apoy ay nangangahulugang walang katapusan? Tingnan ninyo ang isang idea, mga minamahal kong mga kaibigan ko. Ang isang tao ay ihahagis sa lawa ng apoy at magiging abo ito. So ito ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Wala ng pagkabuhay na mag-uli. Kaya ang bunga o resulta ng apoy ay walang hanggang kasi hindi na siya mabubuhay magpakailanman. Sa Jude chapter 1 verse 7, ang Sodoma at Gomora ay itinakda bilang halimbawa na dumanas ng kapurusahan ng walang hanggang apoy. Pero napansin niyo ba ngayon, hanggang ngayon ay nasusunog pa rin ang Sodoma at Gomora? Wala na po yon. Ang ibig pong sabihin yan ay hindi na po muling babangon ang Sodoma at Gomora sapagkat itinakda ito bilang halimbawa na sila'y dumanas ng kaparusahan ng walang hanggang apoy. Ang Jerusalem din, nasira ang kanyang lansangan at ang kanyang gusali, nasira ang templo, hindi na bumangon ang templo ng Jerusalem nung winasak ito ng Babylonia. Yan ay dulot ng walang hanggang apoy na kaparusahan. Ikalabing isang katanungan, mga kapatid, kapag sinasabi ng Apokalipsis 20 talatang 10 na ang mga masasama ay pahihirapan magpakailanman at walang hanggang, hindi ba ipinahihiwatig nito na ang walang katapusang panahon? May kasagutan po ang Biblia sa bagay na ito sa Jonah chapter 2 verse 6. Ang lupa na ang mga haligi nito ay nakasara sa likuran ko magpakailanman. Kaya nga po mga kaibigan ko, maging si Jonah sa panahon niya ay hindi na po patuloy na nangyayari yung kaparusahan sa kanya. So, titingnan natin mga kapatid kung paano po natin ilarawan ang bagay na ito. Si Jonas ay nasa tiyan noon ng malaking isda. Okay? Tatlong araw at tatlong gabi. Mababasa nyo yan sa Jonas chapter 1 verse 17. Ngunit sinabi niya na siya ay naroon magpakailanman. Pero niliwas siya after 3 days. Ano po? Marahil ay parang napakatagal nito para sa kanya. So yun ang salita ng magpakailanman. Ang salitang Grego na isinalin bilang magpakailanman sa Apokalipsis 20, Jes ay aion o aion na pinagmulan ng salitang iyon. Madalas itong tumutukoy sa isang panahong hindi tiyak ang haba, maaring limitado o walang limitasyon. Ang salitang magpakailanman ay ginamit ng hindi bababa sa 50 beses sa Biblia bilang patukoy sa isang bagay na may katapusan. Sa isang pagkakataon, ang magpakailanman ay tumutukoy sa buhay ng isang tapat na alipin. Babasa mo yan sa Exodus 21, versikulo 6. At sinasabing ibang talata ay magpakailanman, mga kapatid. So, kung papansinin natin ito, ano po, ang mga tala ng banal na kasulatan ay mapapansin natin na kay buti ang nilalaman ng salita ng Diyos. Bakit po kay buti po, mga kapatid? Dahil tayo ay binibigyan niya ng liwanag. Kaya nga po, kapag tinutukoy ang magpakailanman sa ibang tala, ang magpakailanman ay nangangahulugang 10 salin lahi. Kapag tumutukoy sa isang tao ang magpakailanman, ay madalas na nangangahulugang habang siya ay nabubuhay. Ay kung patay ka na ay wala nang kaparusahan. Yan po yung salitang magpakailanman. Sa Jonah chapter 1 verse 17, at naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. At si Jonas ay nasa tiyan ng isda ng 3 araw. Okay, at 3 gabi. At pagkatapos yan, inutusan ng Diyos yan at iniluwa. Yun na yung magpakailanman kay Jonas. 1 Samuel chapter 1 verse 22, hindi umakyat si Ana sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, hindi muna hanggat sa maawat sa pagsuso ang bata, pagkatapos ay dadalhin ko siya upang humarap sa Panginoon at hindi manatili roon magpakailanman. Tingnan niyo mga yung pananalita po ng banal na kasulatan, ano? So ito yung mga pamamaraan kung paano po ipaunawa sa atin ang salitang magpakailanman. Ikalabing dalawang katanungan, mga minamahal ko, ang kaluluwa at katawan ba ay kapwa lilipulin sa impyerno? Ganito ang kinasabi sa Mateo 10, versikulo 28. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapapatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa kanya na may kakayahang pumuksa kapwa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. So marami ang naniniwala na ang kaluluwa ay hindi kailanman mamamatay. Yung doctrine of reincarnation, alam niyo yung mga kaibigan nating mga Buddhist, kapag daw namatay sila ay yung kaluluwa ng minamahal nilang minamahal nila ay maaring sumapi sa mga hayop, sa mga insekto, sa mga halaman, ay may mga doktrina silang ganon. Kahit din yung mga Korean, sa mga Korean movies, yung emperor ay naipanganak pa sa sumunod na modernong kapanahunan at sumasapi pa sila sa mga tao yung kanilang kaluluwa. Pero wala po yan sa banal na kasulatan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapatay ng kaluluwa. Sa halip, kanino tayo matakot? Matakot tayo sa kanya, kay Jesus, na may kakayahang pumuksa kapwa sa kaluluwa at kamatayan. So, marami ang naniniwala na ang kaluluwa ay hindi mamamatay magpakailanman, mga kapatid. Ngunit dalawang beses na sinasabi ng Diyos, ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay, Ezekiel 18:4-20. Kaya ayon sa mga salita ni Jesus, ang mga masasama ay lubusang lilipulin sa apoy ng impyerno, kapwa ang kaluluwa, gayon din ang kanyang katawan. Pang-labing tatlong katanungan, para kanino sisindihan ang apoy ng impyerno? Sa Mateo 24:41, lumayo kayo sa akin kayong mga isinumpa patungo sa walang hanggang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So ang apoy ng impyerno ay para sa Diablo at ang kanyang mga anghel at gayon din yung mga taong gumawa ng masama laban sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang mga leon na binabanggit sa Biblia, ang ahas ay gumagamit ng pagkukubli at paglilinis o kaya'y paglilihis, what I mean, ng ating atensyon upang mahuli ang kanyang biktima. Tulad ng Diablo, bigla silang sumusunggab sa kanilang mga biktima at sila ay walang awa at walang pakialam sa pagdurusang darating sa mga taong nilinlang ng Diablo kasama ang kanyang anghel. Ikalabing apat na katanungan, paano tinutukoy ng Biblia ang paglipol ng Diyos sa mga masasama? Sa Isaiah 28:21, sapagkat ang Panginoon ay magagalit upang maisagawa niya ang kanyang gawain, ang kanyang kagilagilalas na gawain at maisasakatuparan ang kanyang mga gawa, ang kanyang di karaniwang gawain. Hindi kayang litisin ng Diyos ang kaisipang lipulin niya ang mga taong kanyang minamahal. Ang Panginoon ay hindi nagnanais na sinuman ay mapahamak, kundi ang nais niya ay ang lahat ay magsisi. Yan 2 Peter chapter 3 verse 9. At patuloy niyang sinasabi sa kanila, manumbalik kayo mula sa inyong masasamang mga lakad, sapagkat bakit kayo mamatay, sabi ng Panginoon. Ezekiel chapter 33 verse 1. Kaya nga po ang paglipol sa mga tao ay lubhang salungat sa mga pamamaraan ng Diyos. Kaya nga ang apoy ng impyerno ay tinatawag na kanyang di karaniwang gawain. Kahit ang mga naliligaw ay aaminin na ang tanging hangarin ng Diyos ay iligtas sila para tapusin na ang paghahari-hari ng kasamaan sa sanlibutan. Kasunod na katanungan, pagkatapos malipol ang kasalanan at ang mga makasalanan, ano ang gagawin ni Jesus para sa kanyang bayan? Ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 13, gayon man ayon sa kanyang pangako, hinihintay natin ang mga bagong langit at isang bagong lupa na tinitirhan ng katwiran. Revelation chapter 21 verse 4, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, ni dalamhati, ni pag-iyak, wala nang kasakitan, sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na, sabi ng ating Panginoong Diyos. So mga minamahal kong mga kaibigan, may panahon pa para tayo magsisi, humingi ng tawad, magpakumbaba, at tayo'y tiyak na tatanggapin ng Panginoon. 16 na katanungan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, ni dalamhati, ni pag-iyak, wala nang kasakitan, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Papano? Sabi po dito sa Nahum chapter 1 verse 9, ang kapighatian ay hindi na muling babangon pa sa pagbabalik ng Panginoon. Isaiah 65 verse 7, lumilikha ako ng mga bagong langit. Imagine, ang Diyos ay lilikha para sa iyo, para sa akin ng bagong langit at isang bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na aalalahanin, sabi ng Panginoon. Kaibigan ko, sa langit wala ng kasalanan. Sa langit wala ng kirot. Wala ng pagtangis. Wala ng kamatayan. Ito na yung bagong chapter ng buhay natin. So, huling katanungan na pag-aaralan natin, anong makahulugang tanong ang ibinangon ni Job tungkol sa tao kung ihahambing sa kanya kanyang manlalalang? Ang sabi sa Job chapter 4 verse 17, maari bang maging higit na matuwid ang isang mortal kaysa sa Diyos? Napakaganda pong katanungan ito mula sa Biblia, mga minamahal. Kung ang iyong anak ay naging isang pusakal na mamamatay tao, ano? Marahil ay nararamdaman mong dapat siyang parusahan sang-ayon sa masamang kanyang ginawa. Malamang ang sagot mo ay oo, ano po? Ngunit gugustuhin mo ba na manatili siyang buhay habang nasusunog sa apoy? Parang hindi naman natin kayang tiisin yun, ano po, na dumaranas ng matinding paghihirap kahit isang araw lamang. So, syempre, hinding-hindi natin yun matitiis. Hindi-hindi mo yun matitiis. Gayon din, hindi matiis ng mapagmamahal o mapagmahal na Panginoon na makita ang kanyang mga anak na labis na pinahihirapan ng walang hanggang umaga't gabi. Mas masahol pa iyon kaysa sa pinakamasamang kalupitan na naganap sa alinmang digmaan sa buong sanlibutan. Ganoon ba talaga ang Diyos natin, mga minamahal? Ang kasagutan ay tiyak na hindi. Ang isang walang hanggang impyerno ay para lang sa mga taong gumawa ng masama, at pagkatapos nito, matatapos na. Gusto ko pong mag-reflection tayo sa huling katanungan na ito. Hindi sa lahat nais ni Jesus na manirahan ka sa kanyang maluhating bagong kaharian. Subalit, sabik siyang makita kang manirahan sa mansyon na kanyang inihanda para sa iyo at para sa akin. Ang tanong ay, tatanggapin mo ba ang alok ng Diyos na magkaroon ka ng buhay na walang hanggang? Tatanggapin ba si Kristo bilang tagapagligtas mo upang ikaw ay magbago, isuko mo lahat ng iyong pagkakasala at magpapanibagong buhay at sigla ka sa iyong pamumuhay? Kaya nga sinabi po sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. So ang pagsuko, pagsisisi, pagpapakumbaba, pagtanggap ng ating pagkakamali, mabubura lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus. Manalangin tayo. Dakila naming Panginoon, salamat po sa aral. Napag-aralan namin ang bunga o magiging kalagayan ng hindi pagsuko ng sarili sa inyo. Maaring maitapon kami sa naglalagablab na apoy na wala ng pag-asa. Pero ngayon, O Diyos, ay meron pa kaming pag-asa. Tulungan nyo kaming bumangon. Tulungan nyo kaming ipagtapat ang aming mga pagkukulang. Tulungan nyo kaming tanggapin si Jesus upang siya na po ang manahan sa aming pong puso't mga isipan. I-bless po ang aming mga viewers. I-bless ang kanilang kalusugan, kanilang pamilya, ang kanilang paghahanap buhay. Lalo na i-bless ninyo, Panginoon, ang kanilang magandang ugnayan sa inyo. Salamat po sa inyong pagpapatawad. Salamat po sa inyong katugunan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito po ang Adventist World Radio at ang Words of Hope. Ang ating tema sa tuwing nag-aaral tayo ay Prophecy, Odyssey. Kung meron kayong mga katanungan, mga minamahal naming masugid na taga-subaybay, ay inyo pong i-dial ang 0918-944-7891. 0918-944-7891. Sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos, tandaan nyo mga minamahal ko, ang mga salita ng Diyos ay makakasumpong kayo ng pag-asa.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, and happy Sabbath po sa ating lahat. Nawa po ngayong araw tayo po ay makapagpahinga at magpasalamat po sa Panginoon, no, sa kanyang mga pagpapala sa isang buong linggo. So mga kaibigan, sa atin pong pagpapatuloy, namimigay pa rin nga po kami ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, ang atin pa rin pong tatalakayin ay patungkol sa pagiging wow or woman of worth. At ang atin nga pong tatalakayin ay the prayerful life. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai and Ma'am Melo.
2: Dadako na po tayo sa bahaging buhay pamilya. At syempre, makakasama pa rin po natin si Ma'am Ai. Ma'am Ai, good morning po. Patuloy niyang tatalakayin sa atin ang tungkol sa kung paano tayo mga babae magiging wow, women of worth. Kahapon po ay pinayuhan tayo na gumugol ng mga mahalagang sandali na matatahimik na sandali. Ano? Let's spend quiet time with God. Sapagkat ang isang honorable na babae ay mayroong mga panahon na nakikipag-ugnayan, ano, kasama ang Panginoon. Nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap sa Panginoon. So ngayon po ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa prayer. Mas papalalimin natin ang discussion tungkol dito sa quiet time with God. At pag-uusapan natin ang tungkol sa panalangin. Ano ba ang halaga nitong panalangin sa ating mga buhay? Lalo na't hindi naman natin nakikita ang kausap natin o pagkaminsan ay parang hindi naman ito nagiging yung parang tangible para sa ating mga buhay. So yan po ay tutulungan tayo ni Ma'am Ai na mas maunawaan at mas makita natin ang halaga ng panalangin sa ating mga buhay para tayo ay patuloy na maging wow. Ma'am Ai?
3: Yes, Melo, thank you very much. Wow na wow po tayo sa araw na ito at binabati po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay. Alam niyo po, every time na meron tayong ganito, unang-una pong nabibless kami.
2: Yes, totoo diba? Yan, ma'am.
3: Talagang habang pinag-aaralan nga po namin ang aming isi-share sa inyo ay unang-una talaga kaming nabibless. At dahil nabless po kami, we want to share kung ano po yung amin pong naranasan din. At alam ko naman po na ito ay nararanasan ng bawat isa. Kagaya ng sinabi ni Melo, ito po ang panahon para mas lalo nating bigyang pansin ang isang, sabi po ng isang author, prayer is talked about more than anything else, mm-hmm. but practiced less more than
2: that's sad.
3: Yeah, than anything else, 'di ba? Lagi natin pinag-uusapan yung tungkol sa prayer. Laging pinag-uusapan, para bang very common na, mm-hmm, but mm-hmm. sa pagdating sa practice o yung application,
2: doon tayo nagkukulang.
3: Diba? So
2: I think itong topic na to, ma'am, talagang it speaks then to me personally at maganda ring reminder kagaya nung mga previous topic, talagang na-challenge ako kasi syempre gusto ko maging wow.
3: Now, talking about prayer, alam mo ba, Melo, nung meron akong isang article na nabasa noong 1952, si Albert Einstein, mm-hmm. ay nag-lecture siya sa Princeton University, and he was asked by a doctoral student this question, what is there left in the world for original mm-hmm. dissertation research? Sabi niya, kasi kumbaga, ang dami ng pinag-aralan mm-hmm. ng mga doctoral students ay gusto nilang malaman kung ano ba yung maganda pang pag-aralan. Ano mo, surprisingly and very confident, no, sabi ni Albert Einstein, he answered this doctoral student and he said, find out about prayer.
2: Wow, imagine niyo ma'am, si Einstein ay isa na sa marunong na tao. Kumbaga, bakit niya kakailanganin itong prayer? Matalino siya, pantas, kumbaga.
3: Talagang humanga ako nung binabasa ko po yung article na ito. Sabi ko, wow, di ba? Wow, kaya tayo po, maganda din na ma-develop talaga sa atin yung ating prayerful life dahil ito po ay kasama sa ating pagiging makadiyos.
2: Amen.
3: Yung connection natin sa ating Panginoon. So kanina sinabi ko nga po that prayer is talked about more than anything else but less practiced than anything else. Kumusta po ang inyong prayerful life o ang inyong karanasan sa prayer? When you are in anxiety or in deep sorrow, where do you go to ventilate your sentiments? Or when you are very joyful, sobrang saya niyo po, where do you go to share yung mga blessings na ibinibigay? Di ba tayo, nagsishare tayo sa mga kaibigan natin, gaano kaya yung time na ginugugol naman natin para tayo po ay lumapit sa ating Panginoon para doon natin ibigay, di ba, yung lahat ng ating mga nasa sa loob. At marami po tayong mga challenges and crisis. This is the best time to come to the Lord in prayer.
2: Minsan ma'am, ang nakakalungkot po bago tayo lumapit minsan sa Panginoon, nauna pa nating i-share sa ating mga wall, Facebook wall, yung ating mga blessings at maging yung ating mga request or mga nais matanggap, kahilingan, ganun.
3: I think this is not the first time na marinig talaga naman ninyo ang tungkol sa prayer dahil nga po kahit anong religion kayo kabilang, ang prayer po ay ini-encourage, di po ba, ng ating mga simbahan para po ma-develop yung connection talaga natin sa ating Panginoon. Kasi ito yung panahon talaga para ikaw ay, di ba yung sinabi natin, a quiet time with God. Mahirap naman na mag-spend ka ng quiet time with God kung talagang hindi ka mag-uusal ng iyong mga saloobin. At ang mabuti sa ating Panginoon ay sinasabi nga po niya, 'di ba, sa Matthew 11:28, "Come unto me those of you who are heavily burdened and I will give you rest." At ang sabi pa po sa Isaiah is "Come and let us reason together." So the Lord is always inviting us po to come to Him kasi po He is very ready to welcome us. Yan po yung assurance na anumang katayuan natin sa buhay, mayaman, mahirap, o anumang status meron tayo, nag-aral o hindi, talagang pare-pareho po ang invitation po ng ating Panginoon na talagang tayo ay pumunta sa Kanya in prayer. So gusto po nating unahin yon. Gusto nating i-assure ang lahat po ng ating mga taga-subaybay na ang Panginoon po, wini-welcome po tayo. At hindi po, may mga tao kasing nagsasabi na saka na lang ako magpipray pag mabait na ako. Hindi po mangyayari yon na magiging mabait tayo nang hindi tayo tutulungan ng ating Panginoon. So, anumang meron tayo, anumang kalagayan po natin, lumapit tayo sa ating Panginoon at ang banal na kasulatan po, marami pong mababasa tayo about yung invitation ng Panginoon at pangako niya na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, Kanya pong diringgin ang atin pong mga panalangin sang-ayon po sa Kanyang kalooban.
2: Amen.
3: Yan. Sabi po sa James 5 verse 16, "The effective fervent prayer of a righteous man avails much." Lalo tigit kung tayo po ay matuwid sa harapan ng ating Panginoon dahil din po sa Kanyang tulong sa atin, ay talagang tayo po ay diringgin niya, makikinig ang ating Panginoon sa atin. Pero Melo, ang
2: ma'am, nabanggit dito yung effective at fervent prayer. Paano po ba ito or paano ba itong effective at fervent prayer?
3: Yeah, so yun ay sasagot doon sa tanong na when is prayer effective?
2: Oh yeah.
3: Now, when is prayer effective? So, the effective prayer of course is the prayer offered in faith and humility. Nandun yung keywords, faith and humility. Bakit po? Marami po kasi ang mga nagpipray na sasabihin nila hindi naman sinasagot ng Panginoon ang aking panalangin. Maaring may kulang po sa ating pananampalataya. Kasi maalala po natin sa banal na kasulatan, marami pong miracles na ginawa, di ba, ang ating Panginoon, Jesus, nung nandito po siya sa lupa. And para merong ano po eh, commonality melo dun sa makikita natin. Kasi the Lord performs miracles and He also answers prayer in response to the faith of an individual.
2: Amen.
3: So, nandun yung faith.
2: Faith factor.
3: Mm-hmm. Pag sinabi natin faith, talagang total surrender. No doubt. Minsan, di ba, naranasan ko din yun na nag-pray ako sa Panginoon, pero after ng prayer, nagka-question ako, ano kaya? Sasagutin kaya yung panalangin? Mm-hmm. Meron din ba kayong karanasan ganun, mga kaibigan, di ba?
2: Yes, ma'am.
3: So, yun. So, mahalaga yung, ano, faith and humility. Ano ba yung pagkakaunawa mo, Melo, sa humility?
2: Ma'am, pag sinabi natin humility sa aking pangunawa, talagang kinikilala mo na sa sarili mo ay wala kang kakayanan. Kaya umaasa ka fully sa magagawa ng Panginoon sa akin or sa atin.
3: Eksakto, no? Yung zero ka.
2: Yun.
3: Paglapit mo sa Panginoon, wala kang ipagmamalaki. Talagang zero ka. Kaya yung prayer na, fill my cup, Lord.
2: Mm-hmm.
3: Kasi wala ka eh, di ba? Sabi nga ni David, create in me a clean heart, O God. Kasi ang puso natin ay hindi malinis eh.
2: Yun ang natural na puso po natin.
3: Mm-hmm. Likas ng tao yun. Na tayo ay makasalanan. At ang isa, okay, so you pray from a, kailangan prepared yung ating puso. Pagka nandun yung humility, nandun yung faith natin, talagang pag lumapit tayo sa ating Panginoon, nandun yung total surrender, Panginoon, talagang yung bang ano, 100%,

0: Isin ko ang buhay mo. Yan. So, ang isa pang ano ay kapag lumapit po tayo sa ating Panginoon, nandun yung humility natin. At sa humility ay nandun po yung paghingi po natin ng kapatawaran. May isang segment po tayo dun sa forgiveness. So, hindi na po namin masyadong elaborate. Uh-huh. Ano, Melo? Pero nandun yung element ng yung forgiveness, yung alam mo, di ba tayo humihiling po tayo sa Panginoon na patawarin niyo po kami, ako Panginoon, sa kasalanan
1: paghingi
0: ko.
1: Paghingi ng tawad at pagpapatawad. So mga kaibigan, abangan po natin
0: yes.
1: yan.
0: Yes, oo. So, isa pa, yung ang fervent prayer kasi ay yung persistent talaga.
1: Mm-hmm. Pag sinabi mong persistent, makulit ba? Ganun po ba yon?
0: Yung marubdob. Ah. Ano, marubdob talaga na yung... Desidido ka talaga, mm-hmm. yung intentional talaga yung iyong pananalangin. Na hindi yung parang aksidente lang na nakapanalangin ka tapos hindi mo na yung finalo up. Ano? Pag sinabi natin persistent, talagang fina-follow up mo, minomonitor, Lord, ano na po, inilalapit ko sa inyo palagi.
1: Kasi sa palagay ko, ma'am, gusto rin ng Panginoon siguro na ganun tayo sa Kanya. Ano
0: oo,
1: po,
0: kasi yung... ang Panginoon kasi malambing eh.
1: Oo, yun, parang naglalambing
0: yeah,
1: tayo sa Kanya.
0: Parang isang ano, isang tatay na gusto uh-huh. niya, di ba yung mga tatay nga, lalo na yung mga seniors, gusto nila yung anak nila laging dadalo sa
1: yes.
0: kanila, di ba? Eh ganun din lalo yung Panginoon, gusto niya yung connection dahil mahal po tayo ng Panginoon. Oo natin. Kaya ang gusto niya yung tayo talaga ilalapit sa Kanya dahil alam po niya na kapag tayo po ay malayo sa Kanya, magiging malapit po tayo sa mga tukso. Okay, ang isa pang tanong is when is the time to pray? Or when mm-hmm. is the best time to pray? Or when okay. is the time to pray? Ang sasagot po niyan ay ang 1 Thessalonians 5:17. Ang sabi po doon ay pray without ceasing.
1: Mahirap yata yan na.
0: Pray ano without ceasing.
1: Pag walang sinabing, hinto, walang tigil? 24/7 po ba yan?
0: O, kasi di ba meron ka tayong kasabihan na prayer is the breath of the soul.
1: Uh-huh.
0: So not necessarily, ikaw ay laging nakaluhod at nasa formal talaga ng type ng prayer. Kung hindi, kahit naglalaba ka, parang kumbaga yung isip mo ay nakaano sa Panginoon.
1: Nakatuon
0: sa Panginoon. Kahit yung tanungin mo ng sarili mo na, ito bang ginagawa ko? Will I glorify God sa ginagawa kong ito? So that's also a form of communicating with God. So when is the time to pray? Every moment of your life, because prayer is the breath of the soul. Mga nanay na mga nakaka-relate kayo, 'di ba? O kahit mga kabataan, nag-aaral kayo. At saka yung panalangin, Melo, is not only gagawin natin ito kapag may kailangan tayo. Kailangan po maging balanse po ang ating panalangin. At sa huling bahagi na is kung mabilis ang oras po eh, kasi maganda sana na makapag-discuss pa tayo. But anyway, we can also yung touch itong prayer na ito sa mga susunod.
1: Mm-hmm.
0: Yung Melo na lang, yung tungkol sa acts of prayer.
1: Okay, ma'am. Sige
0: oo,
1: po.
0: Yung... kasi kung persistent tayo sa minsan kasi hindi nila alam kung paano talaga mag-pray.
1: Yes, yeah.
0: Parang may format po 'yan na ibinigay at itong format na ito ay hango po ito dun sa prayer ng ating Panginoon Jesus doon mm-hmm. sa Garden of Gethsemane, di ba? So yung ACTS is an acronym. A is for adoration. Yung adoration is kikilalanin mo ang Panginoon, luluwalhatiin natin siya. Yun ang first part, nakikilalanin mo na ikaw ay nananampalataya sa Kanya at pinupuri okay. natin siya. Letter C is confession.
1: Confession.
0: Mm-mm. So yung confession, Melo, naman is ito yung paghingi natin, ipinapahayag natin, di ba?
1: Uh-huh.
0: Ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang natin sa ating Panginoon. Letter T is thanksgiving, mahalagang ano bahagi ng panalangin. Dito po minsan tayo nagkukulang, ano? Parang mas marami yung letter S na huli, na supplication. Okay? Yung mga hiling, parang mas marami yung hiling. Uh-huh. Parang opening pa lang, Lord, hinihiling ko po. No, nawala yung adoration. So uulitin ko po, acts means adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Ito po yung bahagi ng atin pong pananalangin sa Panginoon. At kapag ito po ay lagi nating nagagawa, magiging habit na po natin. Alam ko, kayo mga kaibigan, meron kayong mga magagandang mga karanasan pagdating sa prayer. Kulang lang ang oras natin, Melo, no? Para mag-share tayo ng mga answered prayer natin.
1: Ako, maganda yan.
0: Yeah, huling bahagi na lang. Gusto ko lang pong sabihin sa ating mga nanay o kahit sa tatay, ano? Na hindi lang pambabae po itong
1: itong topic na to.
0: Topic na to para po lahat sa atin to. Don't forget to share your answered prayer.

0: prayers to your children.
1: Oh, wow.
0: Yung mga answered prayer ng Panginoon, don't keep that sa iyong sarili lang. I-share natin po sa ating mga anak.
1: Oy, gusto ko yan, ma'am.
0: Oo, at effective yan. Maganda. Lalong nagiging mayaman yung ating karanasan.
1: Nako, alam ko pong marami pa kayong gustong idagdag tungkol sa prayer o panalangin. Lumapit tayo po sa Panginoon. Ugaliin natin ito. Ano po, hindi ito laging madali dahil minsan ay naka-focus agad tayo sa ating mga gagawin. Pero ma-observe po natin siguro. I-try po natin. Sama-sama natin itong subukan. Ako din po ay kasama ninyo na sisikaping maging kaugalian na simula natin ang araw natin na isinusurrender sa Panginoon ng lahat at inaanyayahan siya na pangunahan tayo. At tingnan po natin, i-share natin sa mga susunod kung ano ang magiging resulta.
2: Maraming salamat po, Ma'am Ai and Ma'am Melo. Alam niyo mga kaibigan, tama po yung sinabi ni Ma'am Melo, no, na isa rin po itong reminder para sa atin. Kasi madalas po natin itong pag-usapan pero we don't practice it enough. Bago pa po magsimula ang ating mga araw, ilagak na po natin ang ating mga sarili, ang ating mga gagawin sa Panginoon, no, sa paraan ng pananalangin. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais magpadala ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang family relationship. Alam niyo po mga kaibigan, ang pamilya po ay isa sa mga unang kaloob ng Diyos sa tao. Sa Genesis 2 verse 24, makikita po natin na ang relasyon sa loob ng tahanan ay bahagi ng layunin ng Diyos mula pa sa simula. Ngunit dahil wala pong perpektong pamilya, itinuturo po ng Biblia kung paano haharapin ang pagkakaiba, pagkukulang, ang mga sakit na pinagdaraanan natin at hindi pagkakaunawaan ng may pag-ibig at biyaya. At sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan, sapagkat siya'y nagmamahal sa atin. Kaibigan, patuloy tayo sa ating serye sa sulat ni Apostle John sa kanyang unang sulat sa mga kapatid sa Iglesia. Ito yung kanyang sulat para sa mga mananampalataya. At sa kanyang pagsulat, nangangailangan ng urgent words to the Christian children. Nangangailangan ng parabagang mga salita na matulin na kailangan makarating sa bawat mananampalataya. Ito yung kanyang idinidiin na bilang isang lingkod ng Diyos, yung sinasabing family relationship. Nanupat bilang mga mananampalataya, tayo ay merong Panginoon Diyos. Meron tayong Panginoon na nagmamahal sa atin. Meron tayong Amang nasa langit na nagbibigay ng ating mga pangangailangan. At tayo ay pinanganak sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Narito ang sinasabi rin sa Ebanghelyo na sulat ni Apostle John. Dito sa Sangwan, Kapitulo 3, kung ating sisimulan sa versikulo 3 hanggang 5, ganito ang ating mababasa. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" Sumagot si Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Sa pamamagitan ng pagkapanganak na muli ng isang tao na nampalataya sa ating Panginoon, tayo ay magiging kaanib ng pamilya ng ating Panginoon. Ito ang pamilya ng pag-ibig. Nanupat ang pag-ibig ng Ama ay dumadaloy sa pamamagitan ng kanyang mga anak na tumanggap na bilang mga lingkod niya at kapamilya ng ating Panginoon. Nanupat ang pabalita ni San Juan, ni John, sa mga anak ay kanilang lubusang ma-enjoy o maranasan yung bilang kaanib ng pamilya. Kapag ka kasi pamilya ang pinag-uusapan, kaibigan, yung malapit na relasyon ng kaanib ng pamilya ang nararanasan. Narito ang pag-iibigan, narito ang pagtutulungan, narito ang pagsusuyuan na bilang mga kapamilya at bilang mga lingkod, mga anak ng Diyos. Meron tayong tatlong bagay sa ating pag-aaral na ito. Ang una, abiding in Christ, manatili kay Kristo. Meron pong sinasabi sa 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 28 ng ganito. "At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay meron kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Kaibigan, may mga bagay na binabanggit dito ang wika, manatili kayo sa Kanya. May mga taong tumanggap kay Kristo, tinanggap ang pananampalataya sa Panginoon. Subalit, hindi sila nananatili. Bumibitaw sila sa pananampalataya. Kaya nga ang sabi ng ating banal na kasulatan, ang magtiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Kinakailangan ang mga tumanggap kay Kristo, anuman ang maging karanasan sa buhay, sila ay manatili sa pananampalataya. Ito yung kailangan. Ano bang ibig sabihin ng manatili kay Kristo? Merong ding binanggit si Apostle John sa kanyang sulat sa Sangwan Kapitulo 15, ating simulan sa versikulo 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili maliban nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban kayo'y manatili sa akin, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin at ako'y sa inyo ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kumbaga sa isang puno, meron siyang mga sanga at walang suliranin ang sanga na hindi siya magkakabunga kung siya ay nananatiling nakakonekta sa puno. Ganon din sa ating Panginoon. Hindi nating suliranin yung ating pamumuhay sa araw-araw sapagkat kung ikaw ay nananatiling nakakonekta sa puno, ikaw ay magbubunga. Ikaw ay mabubuhay. Pero kapag ka ang sangang ito ay pinutol, kaibigan, ang mangyayari, ito ay mamamatay. Patuloy tayo ang sabi nga sa versikulo 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo at sililipo, titipunin at hihagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Kung meron tayong nais na mangyari sa buhay, meron tayong Panginoon na handang tumulong sa atin, na kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, at tayo ay nais tumupad sa kanyang kalooban, ang sabi, narito ang kanyang pangako, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Kaya nga, may pananampalataya na kapag tayo humingi sa Diyos, kaibigan, na kanyang ipagkakaloob ang ating mga pangangailangan. Ang sabi nga sa Ebanghelyo na sulat ni San Marcos, ito'y madalas kong ginagamit na binabasa sa ating bago tayo manalangin. Ang sabi sa San Marcos 11:22-24, ganito ang ating mababasa. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Kahatuhanan sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso. Take note, kaibigan, ang sabi, hindi siya nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaya sa ating pananatili sa puno, walang iba kundi si Kristo, kaibigan, at tayo ang mga sanga. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sapagkat tayo ay may connection sa puno, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaibigan, yan ang sinasabi sa ating banal na kasulatan. Kaya nga, kung ating pagpapatuloy ang sinabi ni John na mismong galing sa ating Panginoon, kaibigan, na aking binanggit kanina, ulitin natin sa chapter 15, versikulo 8. Ang wika, sa pamamagitan nito'y nalulwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ito yung nais ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa 9, kung paanong minahal ako ng ama ay gayon naman minahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Kaya nga, kaibigan, ito yung sinasabing manatili sa ating Panginoon. At yung pananatili, abiding in Christ, to have fellowship with Him, na tayo ay merong pakikitungo sa Kanya. Meron tayong malapit na komunyon o pakikitungo at pakikipag-usap sa Kanya. Meron tayong fully surrendered sa Kanya. At sa araw-araw nating pamumuhay, ang ating ngayong nais, purihin at sundin ang Kanyang kalooban. Kaibigan, ito yung sinasabing abiding in Christ. Kaya kung sa nakaraang panahon, kaibigan, tinanggap mo si Kristo, subalit ikaw ay napahiwalay, kaibigan, nais abutin ka ng Kanyang kamay. Ang kailangan lang, hawakan mo ang kamay ng Panginoon. Nakatulad ni Pedro, nung siya ay sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, pariyan ako, lalapit ako sa iyo. O ang sabi ng ating Panginoon kay Pedro, Pedro, halika, come. At nung ngayong si Pedro ay nagsimulang maglakad, samantalang sa una ang kanyang tingin ay nasa ating Panginoon, hindi siya lumulubog. Subalit nung tinginan niya yung sa kanyang likuran, yung malaking mga alon, at pagkatapos ngayon natakot siya na wala ang kanyang pansin sa Panginoon at siya'y nagsimulang lulubog. O ang sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako, hinawakan ng Panginoon ang kanyang kamay at si Pedro ay hindi po lumubog sa tubig. Yan ang kailangan natin. Tayo manatili sa ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas. Nasa kanya ang buhay. Siya ang liwanag. Siyang ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Ang kailangan lang, tayo ay manatiling nakakonekta sa ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, abundant living in Christ. Yung masaganang pamumuhay kay Kristo. Ang sabi nga ng ating nabasa kanina, ulitin ko, dito sa 1 Juan 2:28, at ngayon mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala. Nanupat, mahayag ang ating Panginoon. Dapat tayong merong buhay na kumpiyansa sa Kanya. Dapat nating isipin na kung tayo ay nasa Kanya, meron tayong kaligtasan at meron tayong comfortable na karanasan sa ating Panginoon at tayo ay nasisiyahan sa Ama at sa pamilya ng ating Panginoon. Merong binabanggit sa Sangwan, Jis, ang ganito. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y maon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Nais ng Panginoon maging sagana ang ating mga buhay, kaibigan. Nanupat yung kanyang mga pinagkakaloob sa atin ay magiging atin, ang kailangan lang hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin. Kaya nga yun ang sabi ng ating Panginoon ayon sa San Mateo 6:33. Hindi nating problema yung ating pagkain. Ang Diyos ang magbibigay. Hindi nating problema ang ating isusuot. Ang Diyos ang magbibigay. Hindi nating problema ang ating iinumin. Ang Diyos ang magbibigay. Ang kailangan lang, kaibigan, atin mulang hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Kaibigan, napakatamis na ating isipin ang mga pangako ng ating Panginoon. At kapag ka nangako ang ating Panginoon, kanyang tutuparin ang kanyang pangako. Tapat ang ating Panginoon. Bagamat tayo, madalas hindi tayo nagtatapat sa kanya, at madalas tayo nawawala sa landas ng katwiran, pero kapag ka tayo ngayon ay nahihirapan, kapag ka tayo ngayon ay merong sakit, tumawag tayo sa kanya, kaibigan, tayo ngayon ay kanyang pakikinggan. As long as meron tayong matapat na panalangin at pakikipag-usap sa kanya. Kaibigan, kung nais mong ikaw ay magkaroon ng masaganang pamumuhay, tayo ay dapat nakakonek palagi sa ating Panginoon. Sundin natin ang kanyang kalooban, hindi upang maligtas, kundi tayo ligtas. Kaya nga sabi ng ating Panginoon ayon sa aklat ng Sangwan, "If you love me, keep my commandments." Hindi sinabi ng ating Panginoon, kung nais mong maligtas, tuparin mo ang aking mga utos. Hindi. Ang ating pagtupad ngayon o yung ating pagsasagawa ng kanyang kalooban ay bunga ng ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa pamagitan ng biyaya ni Kristo. Kaya nga kung tayo ngayon ay sa ating Panginoon, meron tayong connection sa Kanya, nananatili tayo sa Kanya, nais ng Panginoon maging sagana ang ating pamumuhay. Hindi panukala ng Diyos maghirap tayo, kaibigan. Pinangako niya masaganang pamumuhay. Katulad ng ating unang magulang, nung sila ay nilikha ng ating Diyos, inilagay sa hardin ng Eden. At bago ngayon nilikha ng Diyos at bago nilagay sila sa hardin ng Eden, lahat ng kailangan nila ay pinagkaloob ng ating Diyos. Meron tree of life, kaibigan. Yung kanilang pagkain andoon, ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ang kailangan lang, sila ay dapat sumunod sa ating Panginoon. Ang nangyari, hindi sila sumunod, sila ay nagkasala, kaya ito yung bunga ngayon ng kasalanan. Pero hinanap tayo ng ating Panginoon. Siya'y naparito upang tayo kanyang iligtas. Kaya nga, kinakailangan tayo'y manatili upang tayo ay magkaroon ng saganang pamumuhay. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, avoiding shame at Christ's return. Maiwasan natin yung sinasabing kahiyan. Ano sabi ng ating Biblia? At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Kaibigan, ang kaharian ng langit ay niyahanda sa iyo at para sa akin. Katunayan ng sabi ay ganito sa Sangwan, Kapitulo 14, Versikulo 1 hanggang 3. Huwag mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang hianda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Kaibigan, nagbalik ang ating Panginoon sa kanyang Ama upang maghanda ng tahanan para sa iyo at para sa akin. Samantalang ang ating Panginoon ay nagpapaalam sa kanyang mga lagalan, sabi niya, ako'y babalik sa Ama. Nalulungkot sila. Sabi, huwag kayong malungkot. Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Ako'y paparoon sa Ama. Maghahanda akong tahanan para sa inyo. At ang sabi ng Panginoong gusto ko kung saan ako naroon, kayo rin ay dumoon. Nais ng Panginoon na tayo'y kapiling physically, kaibigan. Kaya nga, siya ay muling paririto. Pero sa kanyang pagdating, ang tanong, kaibigan, nanatili ba tayo sa pananampalataya? Ano man ang mga mangyayari sa ating mga buhay, tayo ba ay nanatili na nakakonek sa puno, walang iba kundi ang ating Panginoon? Malapit na siyang dumating. Katunayan, may mga pangako siyang binitawan sa banal na kasulatan. Atin munang bigyan ng pansin, kaibigan, ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis. Napakaganda itong mga pangako ng ating Panginoon. At si John din ang sumulat ng aklat ng Apokalipsis samantalang siya ay nandoon sa Isles of Patmos. Ang sabi sa 1:7, tingnan ninyo siya'y dumarating na nasa mga ulap. At makikita siya ng bawat mata at ang mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Kaibigan, kapag dumating ang ating Panginoon, ang wika ng Biblia, lahat ng mata makikita siya. Ang mga taong namatay kay Kristo, na mga mahal natin sa buhay, bubuhayin sila ng ating Panginoon sa isang buhay na walang hanggan. At bago natapos ang pagkasulat ng aklat ng Apokalipsis, sinasabi sa 22, ang wika sa atin sa 7, ako'y malapit nang dumating. Mapalad ang tumutupad na mga salita ng propesiya ng aklat na ito. At pagkatapos yung mahalagang pangako ay muling binanggit ng ating Panginoon sa 12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. 20. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y malapit nang dumating at ang tugon ng lingkod ng Diyos na si John, amen, pumarito ka, Panginoong Jesus. Kaibigan, kung aking titingnan ang aking sarili, ako'y hindi maliligtas. Pero kapag ako'y nakatingin sa krus ng ating Panginoon, walang imposible na ako'y ay hindi maliligtas. Ginawa ni Kristo ang lahat ng dapat nating ikaligtas. Siya ang namatay sa krus. Kinuha ang ating lugar. Sa halip na tayo'y mamatay, siya'y namatay. Subalit siya'y muling nabuhay at ang wika, siya ay nagpaalam na babalik sa kanyang ama, maghahanda ng tahanan upang kung saan siya naroon, tayo naman ay dumoon. Kaibigan, ang kailangan lang tayo ay manampalataya. Tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Sa moment na tayo ay tumanggap kay Kristo, ay ating maranasan ang sinasabing justification by faith o yung pag-aaring ganap o pagpapawalang sala. Subalit pagkatapos tayong pinatawad ng Diyos, inaring ganap, lalakad tayong may pananampalataya na ating susundin ang kanyang mga utos, hindi para maligtas, kundi tayo ay ligtas na. Kailangan natin na tayo manatili sa ating Panginoon upang sa kanyang muling pagparito, ang wika nga sa atin ay hindi tayo mapahiya. Sapagkat ang kanyang sasabihin, pumarito kayo aking mga anak, manain ninyo ang kaharian na aking nihanda para sa inyo. Bago tayo magtatapos, nais kong basahin ang mahalagang pangako ng ating Panginoon sa Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24 ng San Marcos. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa aming Panginoong Hesus na siya ay naparito, nagsakripisyo, binata ang krus ng Kalbaryo upang kami magkaroon ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang buong sambayan, ingatan po sila sa araw-araw. Pagpalain po ang mga namumuno sa aming bansa, bigyan po sila ng karunungan upang kanilang mapangasiwaan ang aming bayan, ang aming bansa na merong katalinuhan. Salamat po o Diyos sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga listeners this morning. And I hope may apply po natin ito, no, sa ating sari-sariling tahanan. Alam niyo po, mga kaibigan, ang matibay na pamilya ay hindi pamilyang walang problema. Ito po ay pamilyang natututong harapin ang problema ng may pag-ibig, pagpapatawad, pagrespeto at pananampalataya sa Diyos. Maaari po nating tandaan ang tatlong simpleng salita. Ang love, magmahal tayo kahit mahirap. Forgive, magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad ni Kristo. And follow, sundin po natin si Jesus bilang sentro ng tahanan. Ang pinakamagandang relasyon po sa pamilya ay nagsisimula sa isang pusong binabago ni Jesus. Kapag natututo po tayong tumanggap ng kanyang pag-ibig at kapatawaran, mas natututo rin tayong ibigay ito sa ating asawa, mga anak, magulang at kapatid. Hindi po kailangang perpekto ang pamilya para pagpalain ng Diyos. Ang kailangan po ay may pusong handang magmahal, magpatawad, magbago at lumapit kay Jesus. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tuwing umaga ay laging sariwa ang laan na atin pong natatanggap. Tuwing umaga, totoo ang sabi ng Biblia na siya na nangako ay tapat sa atin at ang kanyang katapatan ay laging bago tuwing umaga. Kaya nga't napakasarap na atin pong pasimulan ang atin pong araw mula sa umaga na tayo ay uupo sa paanan ng Panginoon sapagkat ako'y naniniwala na sariwang katotohanan, sariwang laan, muli ang ibubuhos ng langit sa atin pong buhay upang tayo ay magpatuloy na maging masaya at patuloy na maranasan natin ang tunay na ligaya ng buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, maraming salamat po. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong katapatan. Salamat na kami araw-araw ay inyong iniakay tuwing umaga upang maupo sa inyong paanan, pakinggan ang inyong pabalita. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang magandang kaisipan at pusong mapagtanggap sa laan ng langit na amin pong mapapakinggan sa araw na ito. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na bahagi sa atin pong pag-aaral na may kinalaman sa bunga ng banal na espiritu. At ang atin pong susing talata ay masusumpungan sa aklat ng Galacia, Kapitulo 5, talatang 22 at 23. Nais ko pong basahin sa inyo bilang pasimula. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. At ngayon naman po ay ang kabutihan ang siyang tanging focus ng atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Ang mga bunga ng banal na espiritu na ito sa atin pong buhay ay siyang ebidensya ng tunay na likas ng Panginoon na dapat mahayag sa puso at isipan, buhay, buong pagkatao ng isang taong sumusunod sa atin pong Panginoon. Ito ho ay mga matataas na pamantayan na dapat ay atin pong maabot, hindi sa ating sariling gawa, kundi sa patuloy na pagpapasakop ng atin pong buhay, ng ating buong kaluluwa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin pong mga puso, pinagbubunga ito sa atin pong buhay araw-araw. Hindi gawa ng Espiritu, kundi bunga ng banal na Espiritu. Ang kaligtasan ay hindi po pagbabago, bagkus ang kaligtasan ay pagkapanganak na muli. Ang mga pagbabago sa atin pong buhay ay hindi dulot na tayo ay gumagaya, kundi ito po ay gagawan ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Kapangyarihan na walang ibang hangarin kundi ikaw at ako ay mabago, ikaw at ako ay magkita ang likas ng Panginoon sa atin pong buhay. Alam po ninyo, ang banal na Espiritu ay laging gumagawa ng mabuti sa buhay ng isang mananampalataya. Paano ho natin malaman na mabuti ang ginagawa ng banal na Espiritu? Sa pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral ay atin pong maunawaan at malalaman kung ano ang ginagawa ng Espiritu sa atin pong buhay para naman makita na ito ay bunga na tayo ay tunay na mga anak at tagasunod ng atin pong Panginoon. Una, ang walang iba kundi ang mabuting disposisyon. Ang mabuting disposisyon ay kakaiba po ito sa tinatawag natin na mabuting mood. Ang mood ay they come and go. Ang moods ay nagbabago-bago katulad po ng weather o di kaya katulad ng panahon. Ang mabuting disposisyon ay bahagi ng atin pong personalidad.
Ito ay higit doon sa tinatawag po nating minanang ugali. Ito ho ay buhay na patuloy na nakakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Ito ang tinatawag na pag-ibig na meron tayo sa ibang mga tao katulad ng pag-ibig at pagtanggap ng Panginoon sa bawat isa. Madaling salita, ang mabuting disposisyon sa buhay ng isang mananampalataya ay isang buhay na kung saan napakadaling pakitunguhan, napakadaling pakisamahan, napakadali ang buhay para sa kanya. Ang mabuting disposisyon ay ginagawa ang tao na siyang approachable every day. Kahit na hindi maganda ang panahon, maliwalas ang muka ng isang taong merong mabuting disposisyon. Kahit na wala ng pera, na dapat ay malungkot tayo kapag wala tayong pera, subalit ang kanyang muka na babanaagan pa rin natin ng kagalakan na parabagang walang problema, parabagang walang nangyayaring krisis sa kanyang buhay. Ang mabuting disposisyon ay nagpapakita ng pag-ibig, nagpapakita ng kagalakan, nagpapakita ng kapayapaan, nagpapakita ng pagtitiis, nagpapakita ng kabaitan, at nagpapakita ng kabutihan. Yan po ang dapat nating alalahanin at ilagay sa atin pong isipan kung papaano ang banal na Espiritu ay gumagawa sa buhay ng isang Kristiyano o di kaya ay mananampalataya. Maliban sa mabuting disposisyon, ang banal na Espiritu ay nagbibigay din po ng mabuting pag-uugali ng isang mananampalataya. Ang isang tao na puspos ng Espiritu ay isang taong maibigin, isang taong kinalulugdan ng mga tao, isang taong palakaibigan. Ulitin ko, ikaw ba, kaibigan, kapatid, ay palakaibigan? Ang pagiging palakaibigan ng isang taong pinamumugaran ng banal na Espiritu ay nagiging mapili siya sa mga kaibigan. Meron pong kasabihan na, "Show me your friends and I will tell you who you are." Ibig sabihin ay, ang ating pagiging palakaibigan ay sa mga taong alam natin na sila ay pinapagpala sa ating pakikisama. Ibig sabihin ay, ang tao madali tayong lapitan, ang tao madali tayong pagtiwalaan, ang tao ang kanilang pakiramdam pag tayo ay kanilang kinaibigan ay meron pong mangyayaring kakaibang pagbabago sa kanilang buhay. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, kapatid, ay, are you friendly? Ikaw ba ay madaling kaibiganin ng tao kahit hindi ka kilala? Ikaw ba ay madaling lapitan ng tao kahit hindi ka kakilala? Ikaw ba ay madaling kausapin ng tao kahit hindi ka kakilala? Ang Panginoon ang napakagandang ehemplo na ipinakita sa atin, siya ay kaibigan ng lahat ng mga taong nangangailangan. Walang tinanggihan ang Panginoon sa mga taong lumalapit sa Kanya, merong sakit o wala, taong may pangangailangan o wala. Ang bawat taong lumalapit sa Kanya ay nakakadama ng kakaiba sa kanilang buhay, sa kanilang karanasan, sapagkat sa oras na ang Panginoon nagbitaw ng salita, pakiramdam nila'y naging maalwan ang kanilang buhay. Pakiramdam nila'y nakatanggap sila ng pagpapala galing sa langit. Yan ay walang iba kundi ang Panginoon. He was a friend of sinners. And lagi po niyang iniunat ang kanyang kamay, lalong higit sa mga taong nangangailangan. Kanyang iniaabot araw-araw ang kanyang kamay, lalong higit sa kanila na nasasaktan o di kaya ay nagdurugo ang kanilang mga puso dahilan sa mga nangyayari sa kanilang mga buhay. Mga taong sugatan, ang mga taong madalas lumapit sa ating Panginoon.
Kanyang tinitignan ang mas mabuti sa buhay ng tao. Hindi siya nakatuon sa mga pagkakamali, hindi siya nakatuon sa mga pagkukulang at sa mga kamalian ng mga tao. Hindi nagrereklamo o di kaya hindi nanlalait ng tao. Yan ang likas na nais na makita ng Panginoon sa bawat kaanib ng iglesia, mga kapatid. Sa halip na ituro natin ang ating daliri sa iba, bakit hindi na lamang natin iabot ang ating kamay ng pagtulong, ng pagmamahal, ng kabutihan, ng kabaitan, ng kagalakan at pagtitiis sa mga taong may pangangailangan? Sa halip na tayo magreklamo, bakit hindi na lamang natin ipahayag ang kagalakan ng ating puso na may pasasalamat sa lahat ng ating tinatanggap mula sa Panginoon? Kailangan mo ba, kaibigan, kapatid, ng mas maiging ugali sa iyong tahanan? Kailangan mo ba ng mas mabuting pag-uugali sa loob ng iglesia, maging sa mga opisina o tanggapan na tayo ay nakikisalamuha sa iba't ibang mga tao? Hindi pa huli ang lahat para ang atin pong ugali ay mabago. Bakit hindi natin isuko ang ating buhay sa Panginoon at hilingin na ipagkaloob sa atin ang bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi ang kabutihan? Kabutihan sa lahat ng panahon, kabutihan sa lahat ng mga tao, anuman ang katatayuan ng tao at ng ating lipunan na atin pong ginagalawan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang mga bungang ito na atin pong pinag-aaralan ay napakahalaga. Mahalaga sapagkat ang sanlibutan, ang mga tao sa ating kapaligiran, ito ang nais po nilang makita, ito ang nais po nilang maranasan, ito ang dapat na mamensahe that is worth sharing to them upang sila ay madala, maakay din sa paanan ng ating tagapagligtas. Oh, salamat sa Panginoon. Ang bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi ang kabutihan ay merong pagnanasa sa kanyang buhay na gumawa rin ng mabuti sa mga tao, lalong higit sa mga nangangailangan. Alam po ninyo, ang mabuting gawa ay hindi upang tayo ay makarating sa langit. Hindi upang tayo ay maligtas, sapagkat walang mabuting gawa ang makapagliligtas sa atin. Tayo ay iniligtas ng biyaya ng Panginoon. Wala nang iba. At dahilan sa pananampalataya na kanyang kaloob, ay ating isinuko ang ating sarili sa kanya, tinanggap bilang personal na tagapagligtas. We cannot earn heaven through good works, my dear friends. Ang mabuting gawa ay katibayan, ebidensya ng isang buhay na binago, ng isang buhay na patuloy na binabago, ng isang buhay na pinamumugaran ng banal na Espiritu. Tayo ay nilalang ng Panginoon para gumawa ng mabuti, hindi para saktan natin ang ating kapwa-tao. Tayo ay nilalang ng Panginoon para iunat ang ating kamay sa mga nangangailangan, hindi para magturo tayo ng pagkakamali ng ibang tao. Tayo ay nilalang ng Panginoon upang magbigay ng kagalakan, ng pagtitiis, kabaitan at kabutihan, hindi upang kamkamin ang pag-aari ng ibang tao. Hindi yung tayo ay para maging makasarili. Huwag nawang mangyari, mga minamahal ko, mga kapatid. Otherwise, ay hindi natin dinadala ng maayos ang pangalan ng Panginoon sa atin pong buhay para naman ang ibang mga tao ay maakay po natin sa paanan ng atin pong tagapagligtas. Samantalahin natin ang mga pagkakataon, mga kapatid, na gumawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Inilagay tayo ng Panginoon sa iglesia para gumawa ng mabuting bagay sa ating kapwa-kapatid sa iglesia. Nilagay tayo ng Panginoon sa lipunan para gumawa ng mabuti
sa atin pong kapwa-tao. Dalawin natin ang mga may sakit. Ipanalangin natin ang mga may kasakit, mga taong nalulumbay, nalulungkot. Ingatan natin o di kaya'y arugain natin ang mga balo na binabanggit ng Biblia. Tulungan natin ang mga mahihirap. Aliwin natin sila na nalulumbay at dalhin natin ang bigatin ng bawat isa. Sa ganyan paraan ay atin pong ipinapakita, ipinapahayag at isinisigaw

kaanib ng iglesia, bilang tinatawag na Kristiyano, bilang tagasunod ng atin pong Panginoon, kumusta kaibigan, kapatid, ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon? Inilagay tayo ng Panginoon para maging biyaya at pagpapala sa tao. Na sana ang mga bagay na mabubuting gawa ay makita sa atin upang ang mga tao naman, maliban sa sila ay pagpalain, makita rin nila ang diwa ng Panginoon sa atin. Alam ba ninyo kung bakit maraming mga mahihirap, mga namamalimos ang gustong tumayo, umupo doon sa pintuan ng simbahan sapagkat meron silang paniniwala na ang mga mananampalataya Kristiyano ay ano ho, mapagmahal, mapagbigay, masaya, matiisin, mapagpayapa, mabubuting mga tao. Subalit nalulungkot tayo mga kapatid. Ano ho? Iilan lamang ang merong pusong may kabutihan para tugunan ang pangangailangan ng mga taong ito. Kailangan mo ba ang pagbabago sa iyong buhay? Kailangan ko ba ang pagbabago sa akin pong puso? Kaibigan, kung ikaw at ako ang taong binabanggit na nangangailangan ng tulong para baguhin ng Panginoon ang ating buhay, na makita ang kabutihan sa atin, sa lahat ng ating ginagawa, bakit hindi natin isuko ang ating sarili sa ating Panginoon? Bakit hindi natin ibigay ang ating buhay sa pangangasiwa ng banal na Espiritu upang tayo ay mabago, upang makita sa atin ang bunga ng Espiritu na pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis at kabutihan sa bawat tao na atin pong nakakasalamuha araw-araw. Sa ganitong paraan, ang mga taong ito na nakakadama at nakakakita na tayo ay totoo na mga mananampalataya at totoong mga Kristiyano, sila rin naman ay nagnanasang maging katulad natin. Hindi lamang po yun, nagnanasa rin sila na pagdating ng Panginoon ay makasama natin upang sumalubong sa Panginoon at magmana ng Kanyang kaharian. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Makita nawa sa atin ang bunga ng banal na Espiritu, ang pagiging mabuti natin sa ating kapwa-tao, anuman ang kondisyon sa atin pong kapaligiran, sapagkat ang banal na Espiritu ay lagi pong nananahan sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat. Napakabuti po ninyo. Sapagkat narito pumuli ang pamantayan ng langit sa buhay ng mga mananampalataya. Ang pagiging mabuti. Mabuting kaanib ng iglesia. Mabuting mamamayan sa lipunan at mabuting miyembro ng aming pamilya. Panginoon, amin pong binubuksan ang aming mga puso sa inyo upang kayo ay pahintulutan ng mga siwa sa amin pong buhay. Pagbungahin po ninyo kami ng pag-ibig, ng kagalakan, kapayapaan, kabaitan, pagtitiis at kabutihan upang sa buhay na ito, Panginoon, marami ang mapagpala. Upang sa buhay na ito, maraming buhay ang mabago ng inyong kapangyarihan, upang sa buhay na ito, maraming buhay ang maakay patungo sa inyong paanan at maligtas kung kayo ay dumating sa ikalawa. Salamat po sa inyong pagtugon sa amin pong panalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.